0: land use plan.
1: Oh.
0: Now, itong Samuel pong land use plan na bigas na San Milliones sa pagplano ng kayaan, halimin na pong naisabit sa sangun ang panlalawigan, alagad po hanggang ngayon, daing aksyon ang sangun ang panlalawigan.
1: Uh-huh.
0: Kasi na po ang ma-review kayaan.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagkintindi ko, hanggang ngayon, Mayo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ko isi kung ining latest na nakatukaw dyan, Iguanaman.
1: Okay. Munyan, kasuod ma po, naka-attender ka. And duman sa public scooping, may mga nagluwas pa duman na mga dai na isasabi sa public. Bais, pwede pong saro-saro unta, ano si mga na-discovery nindo duman sa public scooping na dai po na ipapaliwanag kaning proponent kang Kapitolyo sa lala ganinda kaning Kamsor Uptown? Apwera po ka to na kasuod ma na araman tapalan na ano yan, na inipalan na dagang ini 214 hectares and 54 hectares para sa golf course. Bais?
0: Ayan pong golf course, may man yan. Diba sa pinasan na resolution or ordinance sa kampalalawigan.
1: Mm-hmm.
0: Then, dai pa specific itong gamit yung ibang kadagaan. Ibundang kusod na pagkasimbag ni Ma'am Chi, ibundang commercial building. Ano po, pero baga sa income generating project ang Kapitolyo. Bakit makita yan? Alagad, kada ako nahapot eh. Ano na rin specific?
1: Mm-hmm.
0: Dapat itong pagko-convert mo o reclassify ng daga with purpose sa inyan maduman. Na po, kung hospital, ang hospital po, dahil na bagay dyan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, sagot ang hospital baga, nabanggit ang duman, makagpang hospital. Yung sa Banasi, halo-halo ng hospital, kang Kapitolyo, dahil mampaganahaman. Ano matamakal pa dyan?
1: Bakulang, Vice Mayor, ang BMC expansion is now ongoing dyan sa Don sa Don Susano. Oo, sa ang BMC Pili na yan, di ba?
0: Oh. Opo. Now, ipexample ko nga niyan. Nakuta na, kung ang Kapitolyo, kang Kamarisor, iwaman lamang respeto, ano po, because ito lamang si munisipyo, Mayo, na kami nagtatabang. Pag-development matabang kami. Now, iyan po BMC Pili. Ang apod po kayang BMC Pili. Pagka po na po kayan, inot na ginipo na Dr. Gigantoni. Nag-courtesy sa opisina ko.
1: Mm-hmm.
0: Di na po na ko si Gabos kong mga head of office concerned, MPDC, assessor, pagkatapos ito pong engineer's office.
1: Opo.
0: Pagkatapos, pagkisenta nila itong kabilugan na plano dyan. Yan pala po, halos gabos na services kang health, makaagman dyan. Kaya inapot siyang BMC, Pili.
1: Aha.
0: Ngunyan, sayo na pinakang inot na pig-suggest si Dr. Gigantoni, mag-ibo ng tinampo sa Conferencia Road. Ngayon, igwang apektado ng mga constituentes. Nasa 13 pamilya ganito. So, ang ginibot ha, pag-invite naman ang NHA, National Housing Authority, o iyo ito, nagtabang sinda, dumasa relocation, ang munisipyo man, nag-provide maning daga, nag-provide ng cash assistance, nag-provide ng pagkakan, nag-provide ng dunadan yan sa indang mga gamit. So, yun po yan. Marigyan nun. Madali yun lang. Kaya, ito nga si big example ko. Ang Kapitolyo po, mayo ka yan. Dahil naman nagkonsulta sa inyo pili na nga makatabang man. Kapag development, tatabangan ta.
1: Opo. Okay. Kundi ka po, ahaputon, duman sa nangyaring public scooping, ano si na-establish po duman, sir?
0: Tata, malinais yan ta si mga...
1: Si Detalye.
0: Si Detalye na mga sala na sa ordinansa na pigpasakit.

0: ng kinataong authority sa gobernador.
1: Gusto mong sabihin, na, sir? Gusto mong sabihin kang 2007, di ba ang sangguni ang panlalawigan kang kamasor, nagtaon ng authority kay gobernador Villafuerte?
0: Opo, nagtaon ang authority. Ginoon ako si Pita.
1: 2007, sir. Year 2007. Ang aram ko. If my recollection is correct, 2007, tinaan siya ng authority kang sangguni ang panlalawigan. Alagad si authority na itinao sa iya kang sangguni ang panlalawigan, Mayong Golf Course, tama?
0: Mayo po. Sa itong pagka-empati, specific, ilang itaya dumal sa itong iningina po na Capitol Extension building.
1: Ah, okay.
0: Then, mga other offices.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, national offices, Macagra. Dapat specific po yan.
1: Okay. Duman sa original na, duman po sa authority ng tinao sa iyakan 2007, ang nakalaag po duman, extension kan Capitol. Tama?
0: Opo.
1: Pero ba kung iconic Capitol? Sir, may nakalaag na bang iconic Capitol?
0: Mayo man, iconic Capitol.
1: Basta nakalaag, extension kan Capitol.
0: Ang naman lang yan eh, iconic. Kasi magapig, kanya naman,
1: pero opo, pero bakong specific na sinasabi duman sa authority na ililipat na ang Kapitolyo diyan sa lugar na yan.
0: Opo, dai.
1: And then lilipatan kan iba pang mga government offices.
0: Opo, tama yan.
1: Si original na authority tinao sa iyakan sangguni ang panlalawigan.
0: Original Mayong Golf.
1: Pero opo, pero ngunyan si actual na ginigibo ni Gobernador Elry Villafuerte, suway duman sa authority'ng itinao sa iya kan sangguni ang panlalawigan. Tama?
0: Salam po yan. No, tama. Kaya kada ko lisindang medyo pigbayla, mga permit, ano po, itong sa engineering permit, construction permit na inapod, tapos itong reclassification, conversion, dahil ko po isip kung iwana yan, sa kampanya kong mayo yan, tapos, yan, mga basic po yan. Bago ka magpuon, ito muna i-provide mo.
1: Opo. So iyan, da iyan pig-provide kang Kapitolyo?
0: Mayo po, pagkapunan.
1: Opo. Di ba, sir, nagkaigwaning question and answer with the presence of DNR, Vice?
0: Da ako po nakuin kung may DNR. Tama, DNR, tama. Sinda nagpa-apot. Kaya pasalamat ko sa inda.
1: Oo.
0: O dahil sa inda, na-open.
1: Mm-hmm.
0: Ang DNR po, sila talaga mataumat yan yung sarap man na permit.
1: Opo.
0: Dahil hinihingon na ang nagigipuhon na may maapiktahan ang kapalibutan.
1: Oo, kaya na ano po, kaya sinda, bago sinda bago magtao ng certification, nagkaigwa sinda ng public scoping, tanganing mahiling kung igwa po ni inaapod na ano ang environmental impact. Kaya igwa po ning environmental impact assessment and iyan ginibong kaya nagkaigwa ning public scoping, tama, Vice Mayor?
0: So, tama po yan. Ito okay. Pa sa NEA, pagkatapos ito sa DA, dapat na kuha man siya permit.
1: Oo.
0: Because iyan man po binasasakang NEA itong pag-ibok atong damdan, pag-ibok ang kanal, dapat po kabay man ito.
1: Gusto mo sabihin, igwa po ning pig-construct ang niya ning dam dyan sa lugar?
0: Kuya po, di gisenote yan. Alagay na itong linya kang katubigan. May apel, kiano, yung may pig-angan niya. Ginaba na ito.
1: Ginaba na ito.
0: Tapos makuaman, permit na sila dyan.
1: Oho.
0: Kada ako ni dapat na agihan na gabos nilampasan kang Kapitolyo, provincial, kang kamarang ito.
1: So, dapat nagkuasi din yung clearance hali sa National Irrigation Administration tamay ginaba sindang mga irrigation canal plus itong dam.
0: Ang day kabalik po, ang dam pa po kaya di kaya sa inutan pa. Alaga itong linya na pinag-siminto, paghalog na siyang dalang kang tubig, gabos na po ito ginaba ninda.
1: Okay. So, mayo yan mga permit. Mayo yan yung clearance. Sali sa

0: National Irrigation and also mayo pa si daning clearance from DENR.
1: No, sa pakikini ko po mayo pa.
0: And including inipong sadar.
1: Iyo po mayo man.
0: Oh my God. So gustong sabihon, basang sindang nagparapara pang bulldozer, nagparatambak ning daga without any clearance from DENR and maasidan ning clearance from the National Irrigation Administration dahil iyan pong mga umadyan is irrigated.
1: Opo. Now, itong DEPA, kadagaan na DEPA, mag-salvage, enterprise, ang hapot nung ani, ano yan may kung hindi akong piran.
0: Ano yan, sir? Umahan yan? May irrigation yan?
1: Iyo po. Kabali yan.
0: Kabali yan sa 214 hectares.
1: Opo, ang pakikinig ko nga ni, 200 hectares lang ang big expropriate. Yan pala, may dagdag pang 14 hectares sa isyang ko sa dma. Ang 14 hectares, may iwasan po yan.
0: Mm-hmm. Grabe pala, ano? Kadahakol palang sindang pig-violate na ano yan? Grabe ang big violate kang Kapitolyo digdi sa proposed Camsor Uptown with 54 hectares golf course component. Mukhang ang ang iniinot pati ininda si golf course. Tama ako, Vice Mayor. Ang iniinoton talaga ninda si golf course.
1: Ayo. Mahanap kaming matukdo ding makawat ding golf course naman sa mga parauma. Kawat-yawat ng golf course.
0: Okay. Iyo ini, ining mga daga na ini, si da ipabarayad, sir.
1: Dai pa po bayad.
0: Dai binabayadan kang Kapitolyo.
1: Para din na kang Kapitolyo na pagbayad aninda itong original na owner.
0: Mm-hmm.
1: Ba ito pong original owner, bako na sindang original owner. Mm-hmm. Binabakal na din yan sa land bank.
0: Oho.
1: Then yan po na i-award na dumas sa mga para umakay itong panahon. Oo. Sila na may kapitan titulo.
0: Mm-hmm. Ang sinasabi kang Kapitolyo na naka, ang kinaulay ni si original owner.
1: Oo. Dahil na, yun na ito sa mga dating para umayan, dahil ka itong programa ni President Marcos Cayto, na itong mga daga, dapat ihiras na sa mga kasaraditan.
0: Correct, correct. Iyon na po yan.
1: Wala na sila ng titulo.
0: Iyon na iniingin ni mga CLOA beneficiaries na ni, sir.
1: Opo. Iyon na po yung CLOA.
0: Diba?
1: Eh, di ba pagsabi yung nasin bako itong kagsadere? Iyon na to ang tunay na kagsadere kang daga.
0: Okay. Sir, ano po ta day nag-i-intervene ang DAR dyan? Na ini, mga CLOA beneficiaries pala ni sir?
1: Like, mag-arrangin na yan, ibang mga departamento. Masa palagod sa BIN at basan ba, nagpa-apod ng galing ko yan. Meeting, consultation, at least na itibihan.
0: Okay.
1: Kaya ako, bilang dating alkalde, nagpapasalamat akong nakulaon sa BIN na makusog ang buot na nagpa-apod ka yan sa Pagikang Regional Office nila.
0: Opo. Vice, kasudma, sa roo sa nadangog kong nagtaramduman itong kapitan kang Kadlan, medyo baga iba na ang tono niya. Daro ang tono niya ngunyan, ano po si pangaran kaning kapitan kang Kadlan, sir?
1: Jojo Toscano.
0: Kapitan Jojo Toscano. Si statement niya baga kasudma, ano na siya eh? Concerned na siya sa mga farmers, sa mga land owners kaniyong suna ano tama ni sir suna 5 kang Kadlan.
1: Opo.
0: Opo.
1: Suna 5.
0: Opo.
1: Kaya suna 5 para na yan mani sa mapa kang Kadlan.
0: Ama na ni sa mapa.
1: Maayo na po yan. Naubos na.
0: Arin yan suna 5 ng iyan.
1: Iyon na po yan kinagang kang iconic na yan. Yan tinampong dagdakbang ng iyan.
0: Ah ining garo, garo runway kang airport. Iyo yan ang suna 5 kang Kadlan.
1: Iyo na po yan. Yan na suna 5.
0: So para na yan sa mapa.
1: Maayo na po yan sa mapa kang Kadlan.
0: O anong sabi po, 'di ba nagtaramining Kapitan Jojo Toscano?
1: Ang kang magpa-meeting kaya diyan si Governor Eli Villapete, siya ang pigparaanggutan dahil lamang na nagtabang, apisa kang nakagi-eleksyon, pigparatabangan. No, imaman din eh.

0: At hindi kaya, tao na ang involved. Ano ba ito babasulun si Kapitan? May tayong kakayahan na magtao kang kung anong ayun ng pangangaipo kaya dyan. Pagsap na ako niya na aldaw, pwede kayo. Itong kabayadan o kung anong pamanabagay, dahil mo niya kaya kang barangay. Yung pipa sa basol, pingangutan, o abay, panakulugan man,
1: okay.
0: Hindi mo niya, tama mo pati siya, tapos susurong niya, si mga constituents niya. Kami na elihido, magpunsa barangay kagawad, kapitan, hanggang sa gobernador, kami po may obligasyon sa tahoming pangatamanan, bakong dipiton, bakong lotomon.
1: Kawawa pala ning... tama pala si ano yan, na iniyo pong nangyaring iniyo, dapat pala kani, i-declared na null and void ining expropriation por dahil kaning mga violations na ini na nakumit kan Kapitulyo Provincial. Dapat makaabot ini sa Korte Suprema and ipaaram sa pinakahalangkaw na Korte kan Pilipinas na grabe ang nangyaring injustice digdi por medyo kaniyong si gobyerno mismo, si gobyerno provincial, nag-violate kang batas na dapat kuta sindaang inot na nagsusunod. Vice Mayor.
0: Kaya na umangani po ko sa to kay Kapitan Tosgano, itong pasaumang sa isang babae, sabi si Papa, nagdaram na. Si Kagadyo Markang Sagurong, nagdaram na. Ngayon, ang iba kaya nagkakatarakot na tapag nagdaram kang medyo kaya sa Kapitulyo, kakasuhan ka ni Governor Henry Villafuerte. Ngayon, ang ugali kaya, malayan, nagdaram ng ako, nagdaram si Kapitan May, William, limang pasaw, magkabos kami kasuhan. Sa Quezon City pa, criminal case pa.
1: Iyon yung sinadismiss. Iyon yung sinadismiss.
0: Iyon po. Ngayon, isaskar. Na-dismiss sa RTC.
1: Oo.
0: Quezon City. Pagkatapos, nag-motion for reconsideration siya. Ay, ang kumusta ka kaya, si Piansami pa lang, more than 40,000 kada sa muya. Saan makuha ang Perauma? O, si Kapitan May, nagpabakal tayo mobile. Si iba, nagsanrang daga. Apitaro na si Pagbuhay. Si iba, nangutang kung ano-anong ginibo. Makabayad namang piyansa tadi ng makulong. Matapos, si iba po, pambayad na naman sa abogado. O nagpakang abogado sa Manila na. Sa nga ni artist, dahil gayo na magastos. Alagad, pag may hearing naman sa Quezon City, madumapasa na, problema na kami. Pamasahe, lunadan, pagkakaan, turugan. Problema, yan ang pasakit. Si Gobernur. O, pagkatapos, dinanami sa RTC. Ngunit nag-Court of Appeals, dinanami naman. Ngunit sinakat na naman sa Supreme Court.
1: Grabe. Okay. Anyway.
0: Yun yan, kaya yung mga tao, lugod, yung mga salit, takot na magbusis-busis.
1: Pero di ba ini si Kapitan Jojo Toscano, di ba kaalyado niya ini?
0: Nag-iba man sa indangani, sa isip mo ang kapito niya on dyan, gigibot ang gabos niya ng pagin na makuha niya. Alaga kaya itong, gano'n baga si kakundian kang Kapitulyo, ni Gobernador Henry Villafuerte, ipinasa na duman, ay nakulugan man. May paninilugan man yan.
1: Okay.
0: Ano ba sa arap ka yan?
1: So ngunyan, ito pong public scooping nakatabang na maray sa Indo, tanganing maintindihan ta na ini pala na Kapitulyo dakulon binalgar na mga batas na dapat kuta na ininot ninda bago sinda nagpara bulldozer, bago sinda nagpara tambak ning daga, bago sinda nagkudal, bago sinda nagconstruct kayan iconic capitol, dapat nagkuha muna sinda ning clearance from the DENR si ining inaapod na environmental impact. I-assess kang DNR kung ini may mandatang dadarahon sa environment dyan sa lugar. Dapat pala, nagkuha muna si Denning Clearance sa National Irrigation Administration na may mga government irrigation canal sindang maliligis kaniyo Vice Mayor. And also,
0: tama po.
1: Dapat nagkaigwang una si Daning, nagkaigwang una nining land conversion from agricultural into institutional bago sila nagpuun.
0: Tama po yan. Sa munisipyo, reclassification.
1: Sa munisipyo po, reclassification. Mayo po, yan.
0: Yan.
1: Mayo yan. So mayo yan.
0: Akin hindi ko eh, kan ako ka alkalde, mayo kaya hindi ko isi ko nag-provide naman.
1: Naku. Naku, Bais.
0: Too late.
1: Siguro.
0: Kapit mo ka pa sa akin ng Capitol, Nedre.
1: Mm-hmm.
0: Tanda nindo na itong nagbubuswak na, na paro dyan, pigdadampingan.
1: Mm-hmm.
0: Sa inclusive siya. Pigdadampingan baga. Ano na yan?
1: Tapos pig-arapan na ning... Tapos inarap po na ni mga pasang bote.
0: Yeah. Tinapokan pang pasang bote.
1: Mm-hmm.
0: Yung bagay sa kuya tayo mataga naman.
1: Mm-hmm.
0: At tapos, itong iba, nagliwanag na, nakaliwanag na. Matanong na lang, o pigtarakot baga.
1: Opo. Bais, yaw baga si Congressman Ligasyon, ano po si naging ano si naging advantage na yaon ang congressman kan third district duman sa nangyaring public scooping? Ano po si naging participation?
0: Ako lang na bagay po to. Imagine congressman ano yaon diyan, dere mayani siya imbitado alagad within his jurisdiction. Kaya saludo kami kay Congressman Nelson Ligasyon, pati sa sayang mahal na esposa, ano, kaya ato ni Ligasyon.
1: Mm-hmm.
0: Saludo kami dahil talagang tama at kung ginibunin na na paghanapon ang tama. Hanapon ang tama. Tama po ito. Mm-hmm. Naisenya nungon si Gabos ng mga kakundian ng provincial government si mapag-aabosan nila sa mga kadagaan digni sa mga parauma.
1: And finally, ano po si naging pahayag ng DNR? Ngunyan na, di ba, ining giniboninda is to determine the environmental impact, parte inikansed ang assessment.
0: May hearing pa, ma-schedule pa.
1: Ah, ma-schedule pa.
0: Tulong bitis yan bago sila ma-permit.
1: Mm-hmm. Okay. So, igwa pang sunod na hearing. No, anin po naka-schedule?
0: Dahil ko, makaya, kung sila po ma-schedule ngayon.
1: Oo. Uh-huh. Ano yan, sir? Another public scooping yan o public hearing na? Hihilingon kung may mga nag-uupos, umayo?
0: Oo po, yun na. Masunod-sunod. Mandingan lang ko si mapasunod-sunod na. Pero apat na beses ito eh, hanggang sa magkasin ng permit.
1: Kung...
0: Saludo ko yan sa DENR.
1: Oo.
0: Si Department of Agriculture, mayo managinibo.
1: Ah, talaga?
0: Si NEA, mayo managinibo.
1: Aha. Uh-huh.
0: Mayo.
1: Okay. So dapat palan, pag nagkaigwa ning Aro Giraray gato, dapat yaon ang DNR, yaon ang NIA, yaon ang DA, yaon ang DAR. Dapat ining apat na government agency ini, dapat yaon sinda.
0: Dapat po yaon. Dapat yaon. Kaya po, dako lang ang bagay, itong presensya ni Congressman Ligasyon.
1: Ano na po kung sabihan mo si Congressman Ligasyon na mag-filing, magkaigwanin congressional inquiry lugod, ipaapod si mga taga-DAR, taga-DNR, taga-NIA, and ano pa itong saro? NIA and
0: Agriculture,
1: DA. Magkaigwanin garo congressional inquiry with regards digdi sa programang ini sa proyektong ini kang Kapitolyo, ta kung mapapala ning mga permit na itinataw ining mga government agency ini, ano talag para buruldoser na? Ano ta nagpara tarambak ng daga? Nagpara kurudal na?
0: Yun yan ugali, ang Kapitolyo. Eh, kung maintindihan niya, kung baga sa inda sa tao o kung ano.
1: Ay, may naka, ano daw, Bais, may nakapost da si Congressman Ligasyon, nalak na, nag-a-advise sa kuya ang nag-a-advise sa kuya ang newsroom na may pig-post na video si Congressman Nelson Ligasyon. Dangugunta daw. Madali lang tabi, Vice Mayor, buong galunta.
0: Okay,
1: may dadaw.
2: Para interview po nindo sa mga bako. apektado. Kami po ang tunay na apektado. Nasaan po ang malasakit na Samuya?
3: Meron po kami 60 to 70 families, may senior citizen, may mga kabataan. Ano pong gagawin natin sa kanila kung uubusin natin at kukunin natin ang kabuhayan nila na minana pa nila galing sa kanilang ninuno?
4: Kung magkakaigwa ng pagbayan, kinakaipuan, bayadan mo na sinda bago magkaigwa ng development duman sa saindang mga lote.
5: Sa hunya na panahon na grabe ang pagsakit, so kaipuhan po talaga ni Daling Tabang.
6: Dai pa man ngani, nakakaigwa ng arog kaining public scooping at sa mukong propiedad, pinagparatarambaka na, pikparabuldosin na.
2: Ako po bilang sarong FW, makulog po sa buhot ko na itong kubo-kubo kong ito na pinanghirapan ko, maapiktuhan po iyan. Sabi mo po baga,
1: okay,
2: bayad na po
1: Son
2: kami mga...
1: Okay, bayantan mo na yan. Okay. May pigpost na si Congressman Ligation Ngunyan, si pagtaram po daan ni katong mga affected vice mayor. Nadalan mo po ini. Yaong kakagani.
0: Yeah po, yan ako. Pagkatay ko. Uh-huh. Mga ni, tati, itong pinanatukaran ni, di man na kayo pig-taxi itong microphone for participants.
1: So ini pong ining mga nagtataram na niyo, may barangay kagawad. Bisisay po ining barangay kagawad na ini.
0: Si kuya po, si mga kapitan kang Kadlan.
1: Si Toscano. Jojo Toscano.
0: Kapitan Lala, kang San Jose. Alam mo. Uh-huh. Katapos si kapitan man kang Sagurong. Hindi, dahil mo mga tumintindihan. Gayado ba ni kuya? Kapitan Diyo.
1: Uh-huh.
0: Alaga din ko naman na barangay kagawad. Si kagawad kuya. Rubin pa.
1: Mm-hmm.
0: Tatao.
1: Mm-hmm.
0: May petition si Dama na Pigibo, Bigtay Mapati.
1: Ah, kagawad, ano yan, Jomar?
0: Ay, Jomar sa Mesa. Oh, Jomar.
1: Jomar, okay. Ano ni? Sabiñano. Kagawad, Sabiñano. Jomar Sabiñano. Sa impong kagawad din ni, sir?
0: Sagurong.
1: Ah, Barangay Sagurong. Okay.
0: Oo.
1: Alright.
0: Open pa, matibay.
1: Mm-hmm.
0: Talagang tatao.
1: Okay. Opo.
0: Yung incompetent, dahil manangkin yan.
1: Matamahagad kami ng kani mga video ini. Magayon nun ipadangog sa publiko, ini mga tinaram. Okay. Vice Mayor Tam Bongalonta, sir, thank you very much po.
0: Ay, salamat naman po. Salamat po.
1: So, Vice, ano ang gusto mong ipaintindi sa publiko? Digdi sa proyektong ini ni Gobernador Elroy Villaforte Jr. na mayo pala ning magkakanigong mga clearances, hali po sa DAR, hali sa DNR, hali sa National Irrigation Administration, at mayong clearances from the DA. Ano ang gusto mong ipaintindi sa publiko? Kani yung proyektong ini na daingan ni inagsunod duman sa authority na itinao sa iya kang sangguni ang panlalawigan way back 2007, sir.
0: Dapat kaming mga opisyales yung maging modelo. Gabos na mga dapat sundon, kami ang manginutan. Ano po, sa patama. Yung gabos na ginibin na, gabos yung pasala, pang-aapi sa tao. Kaya yung datang pangarugan. Kaya ini po, nakakuha kita diging dakulao na leksyon.
1: Mm-hmm.
0: Ini pong ginibong pambikiring kang DENR.
1: Mm-hmm.
0: So, dakulao pong bagay ini. Okay. Ngunyan sa nanginibo, sa kaluhin na panahon,
1: maghagad
0: niya ang ahin siya.
1: Vice, maghagad ka muning minutes kaniyong public scooping, tasahiling ko po, magagamit din do ini on the future for filing a case against the provincial government.
0: Iyo po, tama ko kita.
1: Oo, kasi malinawon eh, na kumbaga sa itong kasabihan kan mga gurang ka to, tabi, ka mga kaedad mo, Vice Mayor, na nainot na si pababa sa damulag.
0: Salayan. Dapat inot ang damulag
1: kaysa sa pababa. Oo. Ini, pag kung babasihan mo si nangyaring public scooping, public scooping kan DNR, nainot si pababa kaysa sa damulag.
0: Yung gayo. Kadakot pating ano.
1: Grabe pababa. Po. Sa totoo lang ha, grabe ang injustice digdi sa mga farmers, sa mga CLOA beneficiaries. Kawawa, kawawa ang mga taong ini.
0: So yan ang ugali ni El Rey. Teka, pili magperang-perang, takakasuhan ka.
1: Uh-huh. Ay di, kumaso na siya.
0: Lalo na sa kuya, sususpension ka. Hindi, nakot-nakot sa same suspension yan.
1: This is a public issues. Bais, this is a public issues imbued with public interest. Kaya mayo ni dapat na ikatakot digdi sa isyong ini. Tadi ita man siya dinuduhagi. Dahi ita man siya pinipersonal. Ha? Dahi ita man siya pinipersonal. Dahi man kita nangangantyaw. Dahi man kita sa iya. Dahi ita man siya pigmamalain.
0: We are ako po ano, yung sa tama lang, matabang kami.
1: Mm-hmm.
0: Matabang kami. Dahil development yan yan sa mga banuan. O ini, medyo, ang pili ano, sinabi ka ang Bureau of Finance ka, ang BGP, yung ang pinakang mayaman na banuan sa bilog na probinsyang Tamarisol.
1: Uh-huh.
0: Ang nag-ikatawa sa muya, nangani ka mga.
1: Opo.
0: Now, sa pag-uswag kang pili, ano man lamang na itabang kang provincial government of Tamarisol sa panginginot ng mga Bilapete.
1: Mm-hmm.
0: Itoklok man daw nila.
1: Tinampo
0: midigdi. Tulong medyo na tinampo, padumas sa bukid. Ang bukid kang mag-isarog ngayon sa pili, very potential sa tourism, agri-industry, din iba pa. Tapos po yan, ang nagpasimento, congressman, din banuaan.
1: Mm.
0: Ang provincial government, more than 22 kilometers po yan. Nick, 1 square meter, mayo dyan na ipasimento ang Bilyapete. Mayo. Kaya ano man ang naginibo lamang dyan sa pili. Mayo.
1: Sabagay.
0: Mayo yan.
1: Sabagay, ang kreditong iyan na ang pili iyong pinakamayaman na banuaan sa Camarinesur, kredito mo yan, Vice Mayor Bongalonta. Dahil pwedeng mag-claim kaya ng iba.
0: Abali ko po si mga head of office ko, mga NGOs ni PPOs. Kasi po kami declared na business friendly municipality. Basta ma-investigate talaga yung inaasikaso niya.
1: Mm-hmm. Dahil nindo pinagpasakit. Dahil nindo pinagpasakitan.
0: Ay, dahil po.
1: Mm-hmm.
0: Tinatapangan mo pa.
1: Okay.
0: Dapat, pwede magtaw kong example sa emo.
1: Apo.
0: Now, ini pong gising plan. Yun yung bunuan kang manok sa pili. Apat.
1: Mm-hmm.
0: Kalitina, San Jose, Tagbong, Pawili.
1: Mm-hmm.
0: Now, ini po sa San Jose, owned by San Miguel. Now, ini po ang pigbabayad ng kanisa munisipyo, itong inapon na anti-impost mortem, 12 million kada taon.
1: Mm-hmm.
0: Yan na po. Si Tulo, na dressing plant, natampadan mo po yan. Kaya degree pa lang po sa dressing plant, manok pa sana, bunuan kang manok pa sana, 24 million na tulos ang nakukuami.
1: Mm-hmm.
0: Dap pa lang po yan. Now, kang inot, may problema po yan.
1: Mm-hmm.
0: Mabata. Mabata po yan.
1: Apo.
0: Alagad ang ginibota. Okay, pinaapot na rabos. So, golfing campaign sa Indo dahil mabata, malangaw, ano ang piling gibuhunta.
1: Mm-hmm.
0: Okay, mag-ibo magkamo ng pagin Indo sa ikaw kayo na babasihan kung paano gigibo Indo. Kami man sa LGO, mag-ibo magkami pagin mo.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ginibo mo sa LGO, nagkalot na kami, di ba, sa inapod niya itong dumping site. Ano po? Katapos, everyday, duman din itatapog itong mga waste.
1: Uh-huh.
0: Epo, mga balupag na yan, mga laman-laman. Now, po yan, pagtapog na naman, kami man, dadampingan ng dikit, tatakoban, na-eliminate.
1: Kasi
0: medyo bata. Okay? Na-eliminate. Si Dama po, naging buman na paagi. Okay? Hanggang sa nagi po siyang bako ng mga alagad, ano man daw, ito mga waste ninda, may nagkataman hindi po ng hito.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po nagkataman ng hito, diyan sa may tagbong, Ngunyan, may kaya na po yan. Mm-hmm. Dada ako ng big equipment, nagpaka-expand na siya yung fish pond sa mm-hmm. ito.
1: Mm-hmm.
0: Talaga may kaya na po siya.
1: Opo.
0: Ngunyan, dada ako nagbenepisyo, naik ko po ito pinahali.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ako lang ang income, pagkatapos may hanap buhay, sa itong mga nagbubuno dyan, mga taga-Pili, may hanap buhay, then ako lang si income, katapos po, nag-create another, itong wish nila, nag-creating another hanap buhay.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po yan. Yun po yan ang epekto, bigli sa samuya. Kaya, dapat, ano man na bagay, intindihan mo sinda, tawan mo sindang panahon ng pagkapagpaliwanag, tawan mo sindang panahon na makapagbago, tanganing at least, magtatabangan kita, nakakahigian sa sapi ng pagbuhay. So po yan ang example po.
1: Okay. Vice Mayor Tambunggalota, sir, thank you very much for your time. Mabalos po.
0: Salamat man po. Salamat man po.
1: Si Vice Mayor Tambunggalota.
7: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: May pigpapalawas sa Son Ano ni Son, post ni Congressman Nelson Legacion. May post ni Congressman Nelson Legacion ng mga video. I-try daw nindo mag-contact, Tabi Son, na makakaulay ta. Makahagad kita kaning video ini. Tamagayunon pong padalan sa publiko ining mga tinaram kan mga tunay na affected kaniyo pong proyekto na Kamsor Uptown with the golf course component. Ang golf course, mga tugan, is 54 hectares. Dakulaon! Gusto kong ihapot. Tama daw ba na ang gobyerno probinsyal kang Kamarinisur, ang proyekto niya is golf course? Sailing down nindo? Kaipuhan ta talaga ang golf course? Tatanta po ning chance ang provincial government na idepensa ninda ini. Do we need a golf course in times na ang satuyang inflation rate halangkawon? Yan handa ko lang hapot, ha? Pag nangyari ba ining golf course, mababa ang satuyang inflation rate? Kung sakaling mag-operate ining golf course ni Governor Elroy Villafuerte, magre-result ba ini kang dakol na mga kababayan ta na magkakaigwaning trabaho, magkakaigwaning income? NCC lang po ang makikinabang kang golf course na ni. Ang general welfare, ang publiko, o nagkakapira? Tandaan ta po, ha? Ang nagkakawat ning golf, ito pong may mga kwarta. Ito pong may mga kaya. Okay. Ilingon ta, kung ang feasibility studies ninda na sinasabi is talagang nagpapahiling na we need golf course. Yan. Kaya magayon po ini, sana sa susunod ang DENR, ha? Kung pwede po i-live nindo sa Facebook, magkaigwa ka mo ning live streaming kang sa indo pong public hearing sa susunod. If mapupwede po, you invite the media to cover iniyo pong public scooping nindo. And kung nagdadangog po ang mga taga-DNR, kung pwede po, ikaagta duman sa neutral ground. Ha? Kung mahanap kita ning venue, dakul pong mga venue na pwedeng pagibuhan kayan. Public hearing nindong iyan na magkakaigwa po ining chance ang iba na magboses. Dangugunta daw, Son, ining mga video na pigluwas sa page ni Congressman Nelson Legacion. Dangugunta daw po, mga tugang. Uyaw, dalanan ta. Dalanan nindo.
2: Para interview po nindo sa mga bako. Ma'am po talagang tunay na apektado. Kami po ang tunay na apektado. Nasaan po ang malasakit mo sa muya?
3: Meron po kami 60 to 70 families, may senior citizen, may mga kabataan. Ano pong gagawin natin sa kanila kung uubusin natin at kukunin natin ang kabuhayan nila na minanapa nila galing sa kanilang ninuno?
4: Kung magkakaigwa nilpagbayan, kinakaipuan bayan. kada bago magkaigwa ng development duman sa saindang mga lote.
5: Sa hunya na panahon na grabe ang pagsakit, so kaipuhan po talaga ni Daling Tabang.
6: Dai pa man ngani, nakakaigwa ng arog painting, public scooping, at sa mukong propiedad, pinagparatarambaga na, pinagparabuldosin na.
2: Ako po bilang sarong FW, makulog po sa buhot ko na itong kubo-kubo kong ito na pinanghirapan ko, maapektuhan po iyan. Sabi mo po bagang bayad na po kami mga farmers, nasaan po iyan? Kami po may titulo, daradarami po dyan ang titulo. Kami po may CLUWA, may CLT, may ilang title po kami.
4: Hindi po kami kinausap. Walang meeting o consultation na naganap sa aming barangay bago magbakod at magtambak ang Kapitolyo. Magsasaka po ang constituent namin. Sakahan po ito, sir. Ayan, sir, irrigated po kami. Maganda po ang place, tinambakan nila. Anong masasabi ng NIA? Anong masasabi ng DA? Anong masasabi ng national government? Meron po kaming 60 to 80 hektarya na lupain na inuuma. Kung i-convert po natin yan sa golf course, paano naman yung mga magsasaka natin?
6: Ta, ngunyan, nagluluwas na na ining mga ilalag ng degdi, yun na ng golf course, sagot mga mall, o kung ano-ano, na dahil po nagtutugma digdi sa saidang plano. Kami mga parauma, mawanyir na kami na dahil ninda pinagpapauma. Sabi ninda, kaipuan na ninda. Sagot ngunyan, kami po nagmamati ng pagtiyos kansa mong pagbuhay.
4: Kung hihilingon ta po sa pagsakit ngunyan, kaipuan ninda ng Tabang kang gobyerno.
5: Ang concern ko lang po sa sakuyang mga sedente na sasakupan, mabayadan po ning tama, and then matawan po ning livelihood, mawawaran sinda ng pagbuhay, as in madi-display sinda, na mawaran sinda ng harong.
2: May mapong problema sa mo kung ano nindo ang samuyang daga.
4: Dahil kami kontra. Ibigay ang tamang bayad. Ibigay ang tamang relokasyon. Ibigay ang tamang livelihood.
1: Ayan. O yan po ang video na pinag-post ni Congressman Nelson Legacion. So malinaw ha. Kapitan Jojo Toscano Kangkadlan, nagtaram na inipong kagawad Jomar Sabiniano and inipong Lady Barangay Captain kang ano to San Jose, di ba? Ano si pangaran ka to? O yan, nagtararam na po. Malinaw, nadangog kan mga taga DENR. O DENR, matao ba ka muning certification dyan sa Kapitolyo na mas ininot pa si pagbuldoser, mas ininot pa si pagtambakan daga, si pagkudal kaysa po na tauan ng tultol na relocation, as in barayadan, iniyo pong mga paraumang ini. Mga tugang, I am appealing. Nag-a-appealar po ako sa satuya pong mga ginagalangan na mga haralangkaw na opisyal kan satuyang simbahan. Sa panginginot ni Arsobispo Rex Andrew Alarcon, mga parishioners po ini kang sa indong mga simbahan dyan sa Pili. They are Catholic. They are Christian. They are Roman Catholic. Protect, protihiran man po nindo ini yung mga Katolikong ini. Day po kami nagbabatiko sa indo sa indong pagsisilensyo. We are appealing sa indo pong intervention. Okay, nagsisermon kamo sa mga pulpito, sa mga simbahan. Pero please lang, gamita man po nindo ang influence kan sa tuya pong simbahan na maproteksyonan man po ang interes kan ng mga pobreng paraomang ini. Sana dahil, ma'am, dahil lang kamo makontento na nagpaparadarala, nagpaparadarangog lang, ha? May injustice po sa mga pobreng paraumang ini. Baka pwede man po, ha? Through your influence, kan sa tuya pong hierarchy sa simbahan, Tabangi manindo, ini mga paraumang ini. Mga Katoliko po baga ini. Ha? Kahirakan manindo ini mga paraumang ini. Biro-biruan mo, mayo paning clearances from DA, mapaning clearances from National Irrigation Administration, mayo pa sila ning clearances from Department of Agrarian Reform and sa DNR, ha? Mapasindang mapang niluluwas na certification ng DNR sa environmental impact kaniyo pong project na ini, and yet si Senda pong umahan binuldoser na, tinambakanan ng daga, kinudala na, na pong inuuma si mga LOA beneficiaries dyan. Ay nako, kita, pikit mata lang kita, sige ta sa nang darangog, sige tang, ilingan na nindo. Yan po pala nasa 6 hektaryang dagang iyan kang iconic capital. Hanggat ngunyan, sabi ni Mayor Tambong Galunta, mayo yan ng reclassification. Mayo ning land conversion. Dahil pa siya converted kandar from agricultural into institutional institution. Ha? Kawawa. Dahil pabayad si mga parauma until now. Kung nagdadangog man po ang sa tuya mga ginagalangan na mga nasa hudikatura, ang sa tuya pong mga nasa judiciary, please extend your help. Ang Integrated Bar of the Philippines, ang IBP, tabangi manindo ining hirak, kahirak-hirak ning mga parauma. Ang makamunduon digdi dahil provincial government mismo ang nag-violate kan sa tuya pong mga batas na dapat sinda ang nagpapaarog na bago magpuuning proyekto, see to it na inipong mga affected natatawan sila ng tuldol na relocation, matatawan po sila ng tuldol na hanap buhay. Namumuyabaya ka mo na may nahihiling ka mong arog ganing mga kababayan ta. Namumuya ka mo dahil dai ka mo kabali. E paano kung kamo ang yaon sa sitwasyon kan mga beneficiaries na ni? Paano kung partidaryo nindo ing iyan binobuldoser na yan? Ano daw ang magiging pagmati nindo? Ay, nako. Diyos ko pong mahihirakon na tabangi man nindo ini, tabangi man ini mga paraumang ini. Ha? They are fighting sa inda pong rights. Ang ipinakikipaglaban nindo bako na lang pong diretso kundi hanap buhay.
7: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Alright, 9:08 na po ng pag-aaga. Mabalik po ang sa tuyang programa at yan ang oras pong ini. Dara po sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
7: Radyo Guapito.
8: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa indang mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa indang mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa itong mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
0: Health Tips. Ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oy, pabutang ko muna ng happy birthday greeting si ano yan, si Teresa Amaro, agum ini ni Frankie. Kan Hypertech. Oy, Teresa! Agom ni...

0: Ang sakuyang amigong si Don Seya, birthday man mo niyan. Don, happy birthday sa imo, Don. Magkasurunodan pa na ng birthday ta, ha? Ako June 16, kasood ma. Ngunyan, birthday ni Asik Villegas. O ini pong kataid ko, oh. O makeup artist ni ini po ang Angelica Salcedo. Ilinganin do, oh. Gayon-gayon na. Pero taken na po ini, ha? Di makadulag. O taken na po ini, oh. Ilinganin do. Makeup artist. Dancer pa. Kaya si gustong magpatukdo ng pagbaili. O ya po, iyon ni ang Anggi Salcedo. Day ka magtahob, Anggi. Oh. Si gustong magpa-makeup, si gustong magpatugdo ning baile, Anggi Salcedo. Oh. Oh, gayong-gayon ng aki, pero taken na po siya, ha? Ang boyfriend ganin ni Anggi, kalalaw ko ni One Big Bundok. Yan. Okay. Contact lang ni do si Anggi Salcedo, inipong sa kuyang production assistant. Matibay mag-makeup sa mga kasal. Pati ito ging ibuburol, nag-makeup ka na. Ah, de ka na. Si mga sa kasal, wedding, birthday party, gusto nito magpa-makeup, yan. Anggi Salcedo po. Kontak ko lang nindo digdi sa Energy FM na pati. Kontak ko nindo digdi sa RGFM, ha? Barato lang po pati magsingil, ha? Barato magsingil, dahi halang ka o magsingil, matibay mag-makeup, tutok doon pa ka mo magbaili. Yan. Matibay po yan, dancer yan, ha? Champion yan sa dance contest ni Nonoy Magtuto.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, balik kita sa tuyang programa. Mga tugang, may bisita ako digdi. Tagabagong bayan, sur kan, nanay, tagabagong bayan sur o norte? Sur, okay. Para niranihan daw sa microphone, ge. Madali lang, ge. Okay. Mga tugang, namumundo ako kang nadagog kong istorya digdi kinanay. Tahali siya sa Naga City General Hospital. Ang x-ray pa lang sa Naga City General Hospital, may bayad na. Naman yan. At atius-tius naman, o. Oh. Ano naman yan, Mayor Lenny? Ano ba? Highly urbanized city? Ha? Tapos ang pagpa-x-ray kan mga pobre, may bayad? My God!
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Dahil na daw kamukha yan mga highly urbanized nindong iyan. Kung dahil man sana nindo male-level up ang service kan mga pobre. Ha? Tama pala nito talaga sunabas ako. Itama pa lang talaga itong nabasa ko na ang highly urbanized city, ano inidaas sa mga tios? Medyo dai favorable sa mga tios, ha, ina daw to si. Madali lang, ha, may ibabasahon ako. Sandali. Kala ko ba? Ay digdigaro sa baliyo. Itong highly urbanized city. Naga City General Hospital. Ultimong pagpa-x-ray kang pobre, may bayad. Ay naman yan. Ano naman yan? Sus Mari Joseph. Ang Naga City General Hospital, pigtugdas yan ni dating mayor, ngunyan Congressman Nelson Legition, to cater servisyuhan si mga pobreng mga nagenyo. O ngunyan, papabayado nindo. Ay, ano naman yan? O niyo? Ay, hain na to. Alat. Ay, ito, so, may mga screenshot ako digding. Ayan na daw ito. Okay, at yan nanapong ko, ha. About highly urbanized city. Ang highly urbanized city na palan, Azon, mas favorable duman sa mga negosyante sa nga mga may mahiwas na kadagaan sa mga mayayaman. Pero pagdain napakaray, ang pag-manage kang highly urbanized city, medyo po may problema ang mga pobre. Okay. O ngunyan, bayaan tamo na yan. Digding na kita sa satuyang bisita. Nanay, ano pong pangaran mo, nanay? Tumaka dyan sa microphone.
2: Cheryl po.
0: Cheryl?
2: Miranda po.
0: Sa microphone, nanay? Ayan.
2: Cheryl Miranda po.
0: Taga saan ka po, nanay Cheryl?
2: Bagong Bayan po.
0: Pirang edad mo na po?
2: 62 po.
0: 62? Opo. Ano mo po ining...
2: Makuapo ko po.
0: Makuapo mo? Opo. Okay. Ano po tayo ang kadigdi sa istasyon na nanay
2: po,
0: Cheryl?
2: Maagad lang po ko, sir. Tabang na ipabulong ko lang po ni makuapo ko, sir.
0: Taana, ano yan?
2: Inot po kandilig para kalintura mo na siya mayo pa ni.
0: Oho.
2: Ngunyan po, pag kalintura niya na 10 aldaw nagabos. Sige, nag-ano po kong paracetamol. Tapos nagmaga siya. Nagrani po ako doon sa City Health. Tinauban po ako amoxicillin, as in tempra.
0: Sa City Health? Opo. O sa City Hospital?
2: City Health po.
0: O oh, tapos, tinawang kang tempra.
2: Opo, ubos na po dahil sa 7 aldaw lang po ito. Ngayon mo po, may nagruluwas po siya.
0: Oo.
2: Ngayon po, may ano sa kuya na ipa-x-ray ko na po. Ito kung ano na ang nangyayari.
0: Nagduman ka sa Naga City General Hospital?
2: Hindi po, dahil po, aram ko po dyan, sir. May bayad po dyan. Piripirmi po ko dyan, nagdadarang pasyente.
0: Piripirmi ka nagdadarang pasyente?
2: May bayad po dyan.
0: May bayad na sa Naga
2: City? Pag naka-combine ka po, mayong bayad.
0: Mm-hmm.
2: Pero pag ano, stay out ka lang po na patient, may bayad po.
0: Ah, pag outpatient, may bayad. Mm-hmm. Pero kung mako-confine...
2: Kung gusto mo po makalibre, malakaw kang mga requirements para makaagad kang tabang. Sa City Hall, makalakaw ka po dyan.
0: Mm-hmm.
2: Pwede po.
0: O nagpaparadala ka ng pasyente dyan.
2: Opo.
0: Pag outpatient, may bayad.
2: Iyo po. Pero pag nakapasyente ka po, dahil man po.
0: Pero pag naka-confine, mayo.
2: Mayo man po.
0: O, so ngunyan, sabi mo ipapa-x-ray.
2: Iyo po. Gusto ko
0: na. Alam ko na, si Sen. Doktor sa City Health ang nag-examine kang aki mo.
2: Iyo po, man po. Ano pa nga, tabira man po ko dyan, sir, magdarang ano. Okay man po dyan sa City Health.
0: Oh.
2: May ano po nga ni Tulis ni Bulong. Kaya lang po, nagmamaga-maga talaga siya. Dahil siya nagtuturo.
0: Pahiri nga daw, Son. Alata po lang ko si amigo kong doktor. Pero daan bayad sa Naga City General Hospital pag outpatient?
2: Ngayon po, para parehas dyan, sir.
0: O katong huri mong pagduman, pero ang hinagad sa imong bayad?
2: Si ano po, suama ka ni sir, ang inot pang ano po.
0: Pero ang hinagad sa imong bayad?
2: Ngunyan po, natatakot na po ako magduman na mayong darang kwarta dahil po talaga may mga bayad po.
0: So, pag nagpa-check up ka duman, ang akang pambayad, dahil ka check upan?
2: Igo nga po, may mga lakaw kong requirements po.
0: Ah, malakaw kang unang requirements?
2: Opo.
0: Tapos, gusto mo sabihin?
2: Puro resita.
0: Gusto mong sabihin, pag nagdiyan ka sa Naga City General Hospital, dapat may mga requirements. Anong mga requirements ng pigahagad?
2: Pag tinawanan ka pong resita, agad kang tabang sa bulong.
0: Oo.
2: Dahil po pag may send ang bulong po, nasa luwas ang bulong.
0: Dahil, sabi mo sa bago, pag nagdiyan ka, kepuhan may...
2: May indigent ka po.
0: Ah, may indigency. Opo. O, tapos...
2: Tsaka ka po dyan, makakaano dyan.
0: Kung makaning kapot na indigency, dahil ka chichikapan.
2: Chichikapan ka man po.
0: Kaso?
2: Mapila ka po.
0: Mapila. Normal ang pagpila.
2: Po, normal.
0: Takong kadakol talaga ang pasyente. Dahil taman yan pwedeng ikamay, inot. Ano? Opo. O ngunyan, si Sen nagsabi sa imong ipa-x-ray.
2: Luman po sa mga ano, medyo, dapat po may ipa-x-ray na po dahil ni. Kaso bago pong aga, tarapahibi na po, nadangog kang mga kataraid mo, nagpaparahibi na ni.
0: Mm-hmm.
2: Pagkaaga, sabi po sa kuya, na iano mo na ngayon aki, na baka magsabog ngayon, bitis kayan, dapat kayo ma-x-ray.
0: Gatok na
2: mayo
0: ba
2: na po kung kakayanan na, maski po ngayon, pangkapi sa mga, kaso bago mayo. Inanapta ka po, duman baga sa dati.
0: Sa lakaw energy.
2: Opo, lakaw kaming maglula.
0: Mayo gusto mo sabihin, nagdumang ka, naglakaw ka pa si Ring Digdi.
2: Iyo po. Ito yung sabi ka ito yung doon nabantay sa baba na soltero. Inapot ko po kung hain ka. Yan po dahil sa NR, sa likod.
0: Hmm.
2: Lakaw po kami.
0: Naglakaw ka?
2: Iyo po. Pipirahanap mi ika.
0: Tano ta ako ang hinahanap din? Doon ba ko man akong doktor?
2: Agad po akong tabang, sir. Na may pabulong ko lang.
0: Bako man baga akong mayor.
2: Aram ko po, sir. Nakarani na po ko sa...
0: Bako man akong congressman. Bako man akong kagawad, ano ta?
2: Sa mga nagdadangog po, maagad akong tabang, sir. May pabulong ko lang po ni sir.
0: Okay, sige. Taday ka mo naglani sa City Hall?
2: Alo yun po, sir.
0: Si Mayor Robredo. Sabi baga, si Mayor Robredo daa, maray na mayor. Ano taday ka nagkagad tabang? Anong hanap buhay mo, Nula?
2: Labada po. Sarong siba na po, duwang bisis. Merkulis, Sabado lang po.
0: Ika nagbubuhay ka niyong makuapo mo?
2: Ang nagbabantay po kaninyo pag mayo ako, si Luluhon niya. Ang agom ko po din ang nakakatrabaho.
0: Paano ang paghanap buhay nindo? Paano ang
2: pagkakan? Lang po.
0: Naglalabada?
2: Opo. Tinatanong man po.
0: Edad mo 62 years old, opo. Naglalabada ka pa?
2: Iyo po. Tumayo man po. No choice man po.
0: Gusto mo sabihin, from energy, abot digdi sa istasyon, naglakaw ka?
2: Garo na ngani kami mo. Garo na ngani ko dyan. Pagabot ko po baga sa baba, nagtukaw ako, tapos libon po ako dyan, doon sa trabador, nagabot po ako, tapos sarado sa baba. Kasi talaga sabi ko, hahanapin ko niya ako si kuya. Inininin aki.
0: Ano man ako ang hinahanap? Ano man ako hinahanap po? Bako man akong mayor, bako akong congressman.
2: Katabang sa muya.
0: Uy, day ka mag... ano mo lang yan, nanay, ano. Anyway, sabi ni Rene Obanya Riapor, igwa po talaga yan, bayad po, pero kabanga lang po, ta igwa, igwa ning yakap po. Anong yakap?
2: Mayo po kami yakap.
0: Makang yakap. Anong igwa ka?
2: Mayo po.
0: Four piece?
2: Mayo po.
0: Dahil ka membro kang four piece?
2: Dahil po. Dahil lampas na po ako sa ano.
0: Ah, lampas ka na sa edad. Senior citizen ka na.
2: Opo.
0: O pero member ka kang senior citizen?
2: Opo, kaya lang po. Ang, ano, po ano pa lang kami, baguhan po. Tadi ko mapuno si kaso kang pagtungtong ko pong 60.
0: Dik oh, di sabi mo Bagong Bayan North, Bagong Bayan Sur.
2: O
0: dai ka nagrani kay Kapitan Kamba.
2: Yo man po nakakarani man po ko diyan. Inot po, yun na po pipararani ang ko pag pinasyon po nagarani po ako. Dai po ko pinapabayaan ni Kap.
0: Ah, dai ka man pinapabayaan ni Kap.
2: Dai po.
0: Oh.
2: Dai po siyang yaon sa mo.
0: Mm-hmm. Anyway, ano daw ni? Paano ta daw ni Matabangan? X-ray. Uya po, oh, ilinganin do. Si Saya nagdadangog kunya na doktor na pwede pong magadaming bago ta kapo ano yan. Kay puhan ma-check upan ka muna eh. Si Saya ang doktor sa Naga City General Hospital na pwedeng makatabang digdi po. Oh, makuapo po ni Lola Cheryl. Kung doktor ako, ako ang ma-check up ka ni. Kaya lang, kun lang ako, kun. Kun doktor. Kun doktor. Kung sisay man po ang mahihira ko na doktor, na pwede pong makatabang digdiki. Anong pangaran ka ni makuapo mo, nanay? Pero edad ka ni makuapo mo?
2: Maapat po.
0: Roxanne, 4 years old. Oh, yung ang itsura, oh. Pigpara painom lang po kamong amoxicillin.
2: Opo, tama yung lugad po nga ni siya, sir.
0: Dai, pero pig-check upan ka katong
2: opo.
0: Doktor dyan sa City
2: opo.
0: Health.
2: Ayo po.
0: Si siyang, si siya daw
2: pwede. Nagkukul pa naman po si, ano yung pagka, ano yung kang bulong. Ngunya po, yun naman.
0: Oh, maray pa si Piscal Cortez, oh. Mataw na ang 500 sa'yo muna na, oh. Okay. Ano ko na? O, si Piscal Cortez mataw daaning 500. Attorney, uya po ang samuyang GCAS 0951. Madali lang nanay ha, tamahanap kitang doktor kung paano ma-check up anining aki mo ha.
2: Opo.
0: Ay, makuapo mo. 719-3339. Madali lang, Piscal. Ay, kung doktor ako nanay, maski ang pagbakal ng bulong, babakalan taka, kailang bako kitang doktor, kun lang kita kulo, kun. Pasiring na ba sa pagiging private ang Naga City General Hospital? Ay, inda. Di ko aram. Good morning. Morning po, totoo po iyan. Gabus dyan, may bayad na sa Naga City General Hospital. Ay, nako. Kala ko baga. Good morning po, Sergio. If nakaregistered po sinda sa yakap, PhilHealth libre po ang x-ray and blood chem po dyan sa Naga City Hospital. Dahil man yan,
2: dahil
0: kay ano sa yakap. Mayo kang PhilHealth, Lola.
2: Mayo po, gabos.
0: Mayo gabos. Kung mapala ning yakap, kung mapala ning ano, dahil na pwedeng ilibre ang pobre. Arong na kita kayan. Arong na kita kayan. Ay, nako. Ay. Ang aram ko ha, ang pagkadangog ko kada ki dating mayor, Congressman Nelson Legacion, ano yan, si si purpose kaniyo pong Naga City General Hospital is to deliver a social services. Ang hospital baga is a social services, dahil man kaipuan siya mag-income eh. Dahil man siya kaipuan mag-income, lalong-lalo na ta may PhilHealth, may MAEP, may DSWD, igwa pa ning PCSO. Naman yan ay. Kala ko baga. Nanay, dumang baga nanay. Saan ka mo nagdumang City Health? Dumang sa Santa Cruz?
2: Opo.
0: Oh, si saan doktor duman na yaon?
2: Hindi ko man po ito.
0: Pero doktor. Dahil ka man lamang hinapot. Dahil mo man lamang hinapot si doktor kung ano da yan.
2: Ano po nga, sa lugad po, sa hinot sa lugad po, baka na ano daw si lugad. Dahil nahiling niya po talaga lugad na duwa.
0: Oo.
2: Sabi ko, dok, kinakalintura po niya ko sa lugad.
0: So, pigresitahan lang ning tempa, ano?
2: Piglibri po kami ng amoksisilin.
0: Iyo, amoksisilin, saka?
2: Sa lugad po talaga siya.
0: Saka sa kalintura?
2: Po.
0: Ano, tempra?
2: Tempra po.
0: Okay. Maaman sinabi si doktor na ipa-elaboratory, dahi?
2: Mayo man po. Mamayo man.
0: Oh, gato ko na po ang bitis, oh. Irak man. Oh, ilingan nindo. Ilingan itsura, oh. Garo na baga strawberry. Ay, bako man, mapulahon man ang strawberry. O yan o, gato ko na po. Dahil man magatol, nanay.
2: Dahil man po siya naging tindi siya pagkagawan. Takong ano, dahil niya mapupulahon.
0: Kaya lang garo, may garo ano yan, may nana.
2: May nagaruluwas na po siyang nana.
0: Ay, babaw. Naku.
2: Yung po ang day ko na ano, taigwa po siya kanina.
0: Alat. Si Doc Joey kaya, si Doc Joey Blasco, naabot pa lang eh. Naabot pa lang haling Manila. Kami po member kang Yakap, may babayadan man ulit kami 1K tanag nag 2DA ko si Aki ko 4K da bayadan tapos tighagad kong tabang kaya 1K ang babayadan ko na lang. Ah, okay, sige. Mm-hmm. Ang mga indigent po

0: Hi po, padala mo dito ang patient mga 11 a.m. Tingnan ko siya after cam program. Ah, oh. Ah, okay. Si Water Doc ko nag-chat sa kuya. Ipadara ko da ining iniyong aki. Tahihilingon kung ano yan, ano mo, nanay.
1: Opa.
0: Mayo po kaya kami digding doktor, hay.
1: Kaya po.
0: Okay, sandali. So, nagkakana ka mo, kamong maglula?
1: Hindi gaya po, nagpamaho na po.
0: Ah, pinakakan ka mo dyan sa luwas? Hindi, pa ka mo nagkakan?
1: Yun na po mo niya, pansit.
0: Ah, pansit. Ah, okay. Ah, pinakake pa ka mo? Oo. Birthday kaya kasod ma ni Jameson, kaya pinakiki ka. O, kantahan mong happy birthday.
1: Happy birthday, Kuya Jameson.
0: Yes, yan, okay.
1: Kasi Kuya Ju pala ang mahirin. Salamat mo, tugaw, happy birthday po.
0: May tada pang cake. Haliki Doc Jess Albius. Ay, son, hapo tayo si ano, hapo dito si Doc Albius.

0: Diyos, baka pwede itang mga ganang tabang iniki. Ay sa bagay, dentist kaya si Doc palang bago man palang pediatrician. Sorry. Bago palang pediatrician si Dr. Jess Albius, ano?
1: Makapuon lang po ako kani pagpabulong. Si mga kulang ko lang po. Pwede ko na pong malakang.
0: Kayo, paglabada mo. Opo, ano?
1: Pwede ko na po siyang maano. Makapuon
0: lang. Ay, basta ano, basta... Yung ani, kay Puan po, ma-check upan ka. Tamayo yun ang problema. Tapos pwede itang idulok yan duman sa district office ni Congressman Legacion kung mayo ning makatabang sa imo at ihagad ta duman kay dating City Councilor Lito de Rosario. Ano?
1: Kaya po.
0: Okay. So... Si Attorney Caloy Cortez po, nagataon na ng 500. O baka po may gusto sa inyong magtabang digdig kay Lola, ha? Lola, pira man ang bayad sa imo paglabada?
1: Minsan po 250, minsan 300 po pag naghapon.
0: Sis, ha?
1: Iyo po, ta, kung yan po kay Amputi, bababad-babadon mo pa po, siyempre.
0: 250 ang bayad?
1: Opo.
0: Ako 400 ang bayad ko sa labandera?
1: Pobre man lang po sa piglalabahan ko, sir. Maringanit po tapig papalaban niya ko. Tabang niya man po sa kuya.
0: Okay, o si mga taga-bagong bayan na surdyan, oh, gusto nito magpalaba kay Nanay Cheryl. Oh.
1: Pobre man po.
0: Pero siya. Ako 400 po, libre pakakan.
1: Iyo man po naman, di ba pakakan niya man po.
0: Ah, okay. Ang laba ko minsan nga ni, tulong brief lang, 400. Joke lang. Nanay.
1: Iyo pa.
0: Baka po, gusto magtabang ha? Ansa mo ya pong GCash sa 0951-719-3339. Napapakasya nindo ang 250 maghapon sa pagkakan.
1: Mapakal po akong sarong kilong bagas pagabot ko po. Pagkatapos po, kapi asukar, itong tigtitris po bagang kapi.
0: Oh.
1: Saka asukar ripak, dua po.
0: Iyon na yan.
1: Po. Tapos mabakal kami, minsan po binabakalan ko sila kanina 21 na chicken na pritos ng dati.
0: Oh. Okay na yan. O ngunyan, iwan na kamong bagas.
1: May pangani kami yung kape, kaya dal-diretso sila ka, umisayin pa sila naman sa iyo. Takon iba po ko pamasahe, masyempre po, masakay, tarayo na.
0: Suma ka mong pamasahe poon sa bagong bayan, sir.
1: Ikot-ikot na po ako duman, kasi bago, may man po ako nasa sublian duman, na, puro po man mga mayo man. Ginibo ko po, lakaw kami pa sila, sa arana po kami nangagi.
0: Pero hindi makuapo mong pigataman mo, nanay?
1: Iyo man lang po.
0: Iyo man lang yan. O si, gusto pong magtabang, ha? Anyway, iguan ng 500 si Attorney Caloy Cortez. Attorney, pasa ko na sa imo si GCash mi po dyan, ha? 0951-719-3339. Ano po? Dagdagan tata pambakal ning pagkakan. At least maski po sa pagkakan, ha? At least maski sa pagkakan na matabangan ta po ining sa kuyang bisita. Takong may kakayahan lang ako, papasurusubrahan ta. Pero may igwa pa man po kami ning dikit-digdi sa Project I Health, itatabang ta di ki nanay. Ano ha? O nanay Cheryl, dyan ka lang po. Sergio, actually, mas mahal po ng konti ang x-ray sa General Hospital kaysa sa Lab Works. Ha? Oh, totoo may nini, Annalyn? Mas mahal ang x-ray sa Naga City General Hospital kaysa sa Lab Works. Pero, day kang una magpa-x-ray.
1: Pa-doktor mo na po.
0: Sa doktor mo na ta. Day ka mo magpara, nana, lola, day ka magpara-tubod sa kung sisay lang ang nagsabi sa imong ipa-x-ray. Halaton mo ang doktor. Kaya lang na hamahanap kita ng pediatrician na ma-examine sa imo. Tanganing ma-check-upantayan ano mo. Yan na... nagpadara na si Attorney Caloy. Thank you. Thank you, Ma'am Gigi. Digdi sa imong pigpadarang 500 pesos.
1: Salamat po, Ma'am Gigi. Salamat po.
0: Okay. Sige. Ahalata na ako dyan sa luwas, nanay.
1: Opo.
0: Tamahanap kita ng konsise na pediatrician ang pilitang madumanan. Di ba ang Naga City General Hospital, iguan ng pediatrician? Ay, nako. Pag-araw ka ng mga pobre, dapat ang gobyerno, pirmi dapat na with open arms. Ha? Dapat may inaapod na TLC. TLC. Dapat may kaibahan pong caring. kindness. Taiyan po ang ano yan, iyo yan ang duty kang sa tuyang mga government official na ma-feel kang mga tiyos ng mga kababayan na si gobyerno pigkakalinga siya. Sana magibuan ng paagi ni Mayor Lenny na pag nag-check up man ang mga doktor digdi sa mga sa Duwatang City Hospital, ining City Hospital diyan sa City Hall saka ining sa may ano yan, sa may Santa Cruz, dapat po igwaning inaapod na TLC. Igwa po ning TLC. Ay, nako.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Ano da ang TLC? Bako po yan TV. Tender Loving Care. Ay, nako talaga, oo. Si gusto pong magtabang digdikin Lola Shirley. Tatawang ko inining may pansap na pa man kami digdi, tatawan ta inining baga si Lola. So mag si Sen nagdadawog na tricycle driver yan, magdigdi daw po sa may istasyon ta aarkilahon ko ang tricycle nindo ta ipapatod ta ini si nanay para madara sa pediatrician. Kawawa man.
2: Asintado Live Report.
0: Nasa linya ko niyan si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy. Roy?
3: Yes, Marjeng, sa Laog, Lingga, Sarong Simana, tulong mga official kan PNP ang nag-ribay sa bumbod.
0: Ang ano? Roy? Oo, nawara. O, nawara baga. Roy, na putol, Roy. 300 ang bayad sa General Naga City General Hospital sa X-ray. Pero sa lab works, 275. 25 ang diferensya. Mas marato sa lab works ang X-ray kaysa sa Naga City General Hospital. Totoo ni? Ha? Totoo ni, Ma'am Annalyn? Ma'am Annalyn, mas mahal da ang pagpapa-X-ray sa Naga City General Hospital kaysa sa LabWorks. Ang LabWorks, yaon po digdi sa Deca Building sa Panganiban. Oh, mas mahal da aning 25 pesos ang pagpapa-X-ray sa Naga City General Hospital.
2: Asintado Live Report.
0: Roy,
3: Luwas kami. Igisa ko yan sa luwas. Ang bumbun sa Laog ng Sarong Simana, turong opisyal kan PNP ang nag-sarasaralida. Inot, ining, si Kuya pala, si Police Captain Jason Barsinas, yaw na duman sa Kuya ano, sa Guwa. Tapos sinalidaan siya ni Police Major Hobin Ondibilla. Pagkatapos pirang aldaw, garo sa doang aldaw, pig salidaan naman siya ni Police Captain Alain Molina. Tapos ngunyan na aldaw, pig nagtukaw na naman bilang OIC Cebu Police, si Police Captain Israel Barasida ay Banaag. Siya ang kuyanan. Baka lamang dahil na masang lipihan sa panuan kang bumbuhon. Kuyanan o, pang ganyan niya po untuk. Sir, good morning. Si Sergio sa Asintado sa radio. Si Police Captain Banaag digdi sa bumbuhon painting. Ngunyan pa lang natukaw siya si Sergio. Good morning, Sergio. As in, good morning sa mga nag-inanyog dun sa imong program.
0: Good morning, Captain Banaag. Anong nangyari, sir? Labo-labo na si pag-revive ng chief of police dyan sa Banuaan nindo, sir?
3: Bali po, ako po kaya naman sa San Fernando. Mm. Hali naman, magto 2 years na. Kaya po, na naribaya naman ako. As in po, na-assign ako naman sa Tigaon. Then si Captain Molina, siya po ang dinaradigdi. Talaga, nagkataon lang po na si Captain Molina, promotable po kaya siya. Kahit po niya po, sila siya sa dali niya. Kaya pigbalik po siya naman.
0: Okay. So ngunyan, ikaw sir, ngunyan daw ka, assume mo pa lang.
3: Opo ka, assume ko pa lang ngunyan. Kung sa kuwan po nga, naikot pa lang ako, nag-protocol pa lang po.
0: Okay. Opo. Sige sir, sana maglawig-lawig ka dyan.
3: Ayun po sir, Sergio.
0: Opo. Thank you sir, thank you. Thank you po.
3: Thank you, mo.
0: Okay na wait. Mamang kitang iahapot ta natuko pa lang.
3: Kuya ninya sa lawing isang semana, po Lunis, nagsalida, Merkuli, Domingo, tapos Lunis, Martes, ang unyong Merkuli sa no, naka kuya na, tulong salida ng COP. Sana, sabi ni Sir Israel Balag magpena maglakas agad na ta pero kaya naman mapagal man sa partikan na official na talagang maskiseng ka dadrahon. So ayan ang sutuing impormasyon Ranoco.
0: Salamat sa imo Roy Ranoco. Good morning Joe, iyo lang po talaga ini ang nagpapatotoo na mas may tiwala pa ang tao lalo na ang mga kasariditan sa mga announcer kaysa politiko. Ay, day man. Day ka man kayan Christian. Si Doc Blasco, baka pwede pong mag-examine dyan. Uy, pasisya na si Doc Joey. Kaabot lang po haling Manila. May problema pa to. Tasi sa iyang bag, nawawara. Ha? Nag-texto sa kukasubago si Doc Joey Blasco. Sabi ni Doc, sabi ni Doc Kasubago, Sergio, pa-shout out tabi, nahulog si bag kong itom sa e-bike. Mga 5 a.m. Hali ako sa Bicol Central Station, naabot pa lang haling Manila, baka may nakapuro tabi kang bag na itom. Ang laog mga bado, shirt, tamong, boxer shorts. O pinaka-importante na naman itong boxer shorts ni Doc. Ano? Saka dikit na pasalubong. Kung si Sema po nakakuha ning itom na bag na may laog po ning mga bado, labahan, mga t-shirt, tamong, saka dikit na mga pasalubong, importante po na naman itong boxer shorts ni Doc Joey. Pakipuli man ha. Paki-message nindo ako pag nakuha nindo ang bag ni Doc Joey Blasco.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: O paki-announce na, may nako ang aki dyan sa may Parkview Executive Townhomes, Block 11, mga 3 or 4 ang edad kan aki, ang papa niya daa sa hospital nag-work. Pati ang mama niya nasa hospital man. Ira daa ang name. O kung si Sepo ang nawawara ning aki, yaon sa Parkview Executive Townhomes, ha? Mga 3 or 4 years old. Sabi po ni Attorney Caloy Cortez, ang mga magurang daa po kani, nagtatrabaho po sa hospital.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Bueno, alas 10 na po. Oras na para magpaalam sa ating programa sa programang Asintado sa Radyo. Arachan si Doc Renato Water Doc Paragas sa saya pong programang Healthy Talk with Water Doc.
2: Radyo Guapito.
4: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
6: Health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Waterdog. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Waterdog Food Supplement Training. Healthy Talk with Waterdog.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shaira Vanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po mga ka-Water Doc ay kasalukuyang pong napapakinggan sa istasyon po ng Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Ito po ay sa 105.5 FM. Kaya naman, sa lahat po ng mga tagapakinig po natin sa radyo dyan sa kanilang bahay man o sa kanilang pong mga trabaho, ay inaanyayahan po namin kayo na lakasan pa po ang tunog o volume ng radyo nyo para po marami pang mga kababayan natin ang makapakinig din ng ating programa. Okay? At tayo rin po ngayon ay naka-live streaming sa ating Facebook page na Water Doc at sa Facebook page po ng Asintado sa Radyo. Kaya naman, yung mga nanonood naman po sa live program, ito po ay simpleng request lamang namin sa inyo kung maaari, pakishare po ang ating live program. Isang click lang naman po yan. Pakishare naman po para sa social media ay marami din po yung makapanood ng ating programa ngayong araw. Okay? Ngayong araw po mga ka-Water Doc, ay bibigyan din naman natin yung inyong mga katanungan pangkalusugan. Kaya sa mga mayroong mga katanungan, pwede na po kayo magpadala ng inyong questions. Pero bago po yan, ating pakinggan muna si Water Doc para po sa kanyang updates or comments po niya today. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Ms. Shay, sa ating update po. Gusto kong pag-usapan itong case ng 66-year-old na female. Siya po ay na-stroke. At sanhi po niyan, marami po siyang iniinom ng mga synthetic na mga produkto. Sabi sa akin, mga 16 daw mga synthetic products na iniinom niya. Pero despite that, walang pagbabago sa kanyang kalusugan. So, siya po ay isang avid fan natin. Lagi-lagi siya nga nakikinig sa ating program. So, ang una niyang ginawa is para malaman niya kung effective nga itong concept natin. Pinadala niya yung kanyang kapatid. And then, nakita niya na nag-improve yung kanyang kapatid. After that, siya po naman yung sumunod na nagpa-check up. Nakita ko siya noong April. Paralyzed po yung kanang bahagi ng kanyang katawan. So ang ginawa ko po ay in-introduce sa kanya yung ating concept na tubig at mga mineral, and at the same time in-nurse ko po lahat ng gamot na iniinom niya. 16 na po ng mga synthetic products po yan. And kahapon nag-follow up check up po. Dati-dati ang sinasabi niya, hindi siya basta-basta nakakalakad. Hila-hila niya po yung kanang pa niya. Pero kahapon, masaya siya kasi kaya na niyang ihakbang yung kanang paa niya. Pagkatapos, hindi na, kahit na walang wheelchair, nakakagalaw na siya. And then, isa pa is that pinakita sa akin yung tungkod na bitbit niya, tinaas niya. Pagkatapos, naglalakad-lagad na po siya. Okay, although hindi pa siya gano'n siya okay kasi kung binibilisan niya yung kanyang paglakad ay natutumba pa rin siya. Okay, so sabi ko sa kanya, looking forward by next month follow-up check-up na magiging maayos po siya. Ngayon, pagdating po dito sa stroke, dalawang klase po yan. Merong ischemic stroke kung saan yung ugat na nagsasupply ng dugo sa utak ay bumara. Yung isang klase po is yung hemorrhagic type wherein yung ugat po ay pumutok, sanhi po ng mataas na ang blood pressure. Okay? Actually, yung mechanism of action, ang mechanism kung paano ho nangyayari ang stroke saka yung heart attack ay halos parehas lang. Ito po yung mga cardiovascular diseases. Ano? Ang nangyayari po yan is ang dugo po natin ay about 86% water. Kung hindi kayo pala inom ng tubig, ang dugo nyo po ay lalapot, at once na lumapot ang dugo po ninyo, yung daloy niya against the arteries medyo mataas po yung resistance. At ito po yung naging sanhi kung bakit po nagkakaroon ng injury yung inyong arteries. Ngayon, ang katawan natin, kung mayroong injury, ang gagawin po ng atay, siya po igagawa ng karagdagang cholesterol level. Kasi ang cholesterol is the body's repair substance. Okay? So, para yung lubak-lubak na kalsada na tinatapalan ng DPWH ng asfalto, ang gagawin ng ating katawan, kung injured po yung lining ng ating arteries, tatapalan niya ng cholesterol. Ngayon, ang problema, kung yung tao may-ari ng katawan na ito ay hindi talaga palaim na tubig, so habang palapot ng palapot yung dugo, pataas naman yung blood pressure. Kasi pag malapot ang inyong dugo, ang puso niyo po ay mangangailangan ng karagdagang pwersa para ibomba itong malapot na dugo, lalo-lalo na pakyat sa utak. Okay? So, kung mayroong injury, sanhi po ng mas mataas na blood pressure, yung arteries, ang gagawin na ngayon ng atay, siya ay gagawa ng sobra-sobrang cholesterol, pangtapal po doon sa area na nasugatan. Pero kung hindi pa inintindi ng taong may-ari ng katawan na ito, habang tumataas ang BP, padagdag ng padagdag naman yung cholesterol doon sa kanyang arterial wall, kasi pag tumaas ang BP, kailangan matibay ang wall ng inyong arteries. Kung hindi, maaari siyang pumutok. So with that, in time, habang padagdag ng padagdag yung cholesterol, yung ugat ngayon ay babara. At pag bumara, magkakaroon po ng tinatawag nila infarction. Okay? Sanhi ng kakulangan ng oxygen supply. At kung ito po ay nangyari sa utak, ang tawag po ay stroke. At kung ito po ay nangyari sa puso, ito po yung heart attack. So ano po yung pinakamagandang gawin para maiwasan ang inyong heart attack o yung stroke? Wala kayo dapat iinumin kundi tubig lang na mayroong mineral drops. So with proper hydration, mananatiling tamang dilution ng inyong dugo, at ito po yung prevention against stroke. Okay? Ngayon kung na-stroke naman kayo, ang mga ating mineral drops, may mga ingredient po yan na tinutunaw yung bara dun sa inyong ugat. And with that, makakatulong na ma-supplyan ulit yung damaged part ng inyong utak ng sapat na sustansya para makarecover. At ito po yung ginagawa ng ating concept na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. So ako po yung nagpapasalamat sa aling ito na nakita ko sa kanya na isa ulit siyang pasyente na maaaring matulungan natin para makarecover po sa sakit na stroke. Okay? So hoping na tuloy-tuloy niyang gagawin itong concept natin, and I'm looking forward na na mas magiging maayos ang kanyang recovery kaysa sa pag-inom ng katakot-takot ng mga synthetic na produkto na walang idudulot sa kanya, kundi maaari din magkaroon ng problema sa kanyang bato sa dami ng synthetic na product na iniinom niya. So kung meron ho kayong ganitong condition, welcome po kayo sa aming opisina at tutulungan namin po kayo na kahit at least mabawasan mga symptoms ng inyong mga karamdaman. So ito ngayon ang aking update, Ms. Shea.
0: Maraming salamat po, Water Dog. Ayan po mga ka-Water Dog, sa mga mayroon pong karamdaman, stroke, hypertension, diabetes, o kahit anong karamdaman po, hinihikayat po namin kayo na bisitahin po ang aming tanggapan dito po sa second floor ng Yashano Mall, Naga City, para po makapagpa-check up kayo kay Water Dog. Okay? Mga ka-Water Dog, sa lahat po ng tagapakinig po natin ngayon, kung kayo po ay mayroong mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayong mahihiya na ipadala po yan sa amin. Ito po yung ating text lines. Paki-take note po ito or save po sa phones. Sa Smart, 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart, 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. 3618. Okay? Yung mga nanonood naman po sa Facebook Live, maaari po kayong mag-post ng tanong nyo sa comment section po ng ating live program. At sa mga bumabati din po at nag-send ng questions, mga ka-Waterdog, pakilagay din ang pangalan po nyo at inyo pong location. Okay? Para malabanggit naman kayo dito sa program. Magbabalik po kami makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body. Hence, increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga bumabati sa ating live program. At gayon din po sa lahat po naman nag-share na ating Facebook Live. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa lahat po ng tagapakinig po natin, maraming salamat po. Again, sa mga hindi pa nakapag-share ng ating live program, isang click lang naman po yan. Paki-share po sa social media para po marami pa mga kababayan po natin ang matuto din ng ating konseptong tubig at mga mineral sa gut, sa kalusugan. Okay? At ito nga mga ka-Water Doc, ating i-acknowledge lamang yung mga online viewers po natin today. Magandang araw po kay Sir Henry ng Lubigan, Pocot Camarines Sur. Gayun din po kay Ate Loves ng San Fernando, Camarines Sur. Sir Lauro, Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas. Sir Oscar, Sir Perio. Gayun din po kay Ma'am Maricel, Ma'am Melinda. At ito pa, magandang araw din kay Ma'am Julieta, Ma'am Aizaline, and Ma'am Jean. Ayan, yung mga buwabati sa atin. Yung ibang mga pangalan po, maya-maya ko na lamang banggitin po. Ano? Ngayon po, ay dumako na tayo dito po sa mga katanungang pangkatanungan.

akin, at ang ginagawa ko lang is in-orient ko sila tungkol doon sa concept ng ating tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. And mga iba, basta maganda ang compliance, within a month or two, kahit 10 years po silang diabetic, within a month or two, naging okay na po ang kanilang blood sugar. Ngayon, para ma-regulate mo yung blood sugar level mo, kailangan mo maintindihan kung bakit ka nakakaroon ng diabetes type 2. Ayon kay Dr. Ferredo Batmanhelic sa kanyang libro Your Body's Mini Christ for Water, ang sabi niya, ang type 2 diabetes ay isang komplikasyon ng pammatagalang kakulangan ng tubig sa katawan. Ang sabi niya, ang diabetes po ay isang sakit na dulot ng kakulangan ng tubig sa utak. So marami akong mga pasyente na nagugulat kung sinasabi kong sakit sa utak po yan at hindi sakit sa lapay. Ang nangyayari po dyan kasi, ang utak po ay yung main organ ng ating tinatawag na central nervous system. Ang central nervous system para po siya electric company sa isang komunidad. Dito sa bansa natin, oftentimes, ang ginagamit pong source of energy ay tubig. Ang tawag po dyan is hydroelectric energy. Sa dahilan nito, ang utak po natin ay nakababad sa tubig. Ang tawag po dyan is cerebrospinal fluid. Ngayon, kung hindi kayo palainom ng sapat na daming tubig o mahilig kayong uminom ng mga dikulay ng mga inumin, ang mangyayari po dyan, unti-unti yung katawan nyo po ay matutuyuan. Kasunod po yan, yung utak nyo din ay magkakurangan ng tubig. So, tulad ng mga electric company, pag kulang po ang water source, for example, dito sa Meralco, di ba? Kung bumababa ang level ng tubig sa dam, hindi siya makapag-generate ng power kaya magkakaroon ng pag-rasyon ng energy. Ang utak naman natin, kung nabubuwasan, tulad din IT company na maaari silang umasa sa ibang sources of power, tulad ng solar energy, yung hangin, uling, geothermal energy, gasolina, o diesel in the form of generator. Mga iba, gumagamit din po ng nuclear power as alternative source of energy sa tubig. Ang katawan po natin ay aasa po dun sa sugar at its alternative source of energy. So, ang gagawin ng utak, pipigilan niya yung lapay na huwag gumawa at huwag mag-release ng insulin. Kasi ang insulin po ang hormone na kailanganin ng cells natin para maka-absorb ng sugar na nasa circulation. So, kung wala yung insulin, hindi mananatili yung sugar sa circulation. Ang exception po dyan ay yung brain.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black,
3: may Balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata.

TBR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: quality.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Iram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

0: Tarde Guapito.
1: 105.5
0: Rádio Guapito.
1: 105.5.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 millimeter by 1,000.

0: Hintay sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology.
3: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Iram, kang tugtog. Kupito.
1: Radyo Guapito.
2: May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bagong Best Cafe!
1: Introducing
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up?
2: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la.
7: Uy, Madi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
8: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Koning Senior High sa NCL.
7: Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
9: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
7: Mahal bagada aduman.
8: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
7: O, diba, Madi?
9: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi.
7: Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson.
9: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
7: Tapos, apat kaya malampalan?
8: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
7: Halat daw mo na, Madi.
9: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
10: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
11: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
12: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
11: Yashano, Yashano Mall.
1: Naga City's coolest radio. Radio.
13: Cool 105.5.
1: Radio Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.
14: 105.5. Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

Magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Simulan na po natin ating extend draw para sa draw number 6226. Kamarin Sur, Jeff Stel, STL, 3PM draw.

number is 27. Ball number 27. Atin mo yung balikan ball number 27 na pamasama muli para sa pagpili ng aming second winning number. Para sa second winning number, timer ready.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Ang bilis talaga ng panahon, mga ko-RG. June 17 na agad. Kalahati na ng buwan ng Hunyo. Konting tulog na lang, nako, July na naman. Magandang hapon sa inyong lahat. Si Tina G po ito ng 105.5 Radyo Gapito. Magsasama-sama na naman po tayo sa loob ng dalawang oras mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Hatid po namin sa inyo mga upbeat music pampagising sa inyo, lalo na sa mga nagsisiesta dyan. At sa mga parents na naghihintay na lamang ng uwian ng kanilang mga anak, buhat-buhat na po dyan, ha? Anyways, congratulations po pala kay Kuya Albert kahapon at taga Pamplona, Camarines Sur. Siya po ang nanalo sa ating pa-promo. Ganun lang kadali, guys. Uhulaan nyo lang, may 200 pesos GCash na kayo. Kaya abangan nyo po mamaya ang ating ipapahulang kanta. At baka kayo na ang manalo ngayong Wednesday. Pero syempre, hatid pa rin namin sa inyo ang mga tugtugan ngayong hapon. Kaya naman, si Tina G ang makakasama nyo sa loob ng dalawang oras. Kaya ito po ang Pussycat Dolls with a song Sway, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Iti na G. G na G sa RG.
1: 43 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. That's Donalyn Bartolome with the song On My Own. Just a quick trivia lamang po, ito po ay nirelease noong June 2021. Yung kanta tungkol po sa pag-empower sa mga kababaihan na kaya nilang mag-thrive after leaving toxic relationships. Naku, kayang-kaya talaga, dapat hindi tayo dumidepende sa mga lalaki. Lalo na kung ang mga ex natin, yung mga lalaking iniisip na yung mga babae ay dyan lang dahil sa kanilang pera. Naku, hindi po. Kayang-kaya nilang magtrabaho, bumili ng sarili nilang gamit. Kaya mahalaga talagang mag-iwan para sa inyong mga sarili, lalo na kung nasa isang toxic relationship kayo. Anyways, 105.5 Radyo Gapito pa rin po ang inyong pinapakinggan ngayong hapon. Happy listening pala kina Marniela Berido, Brian San Antonio, kay Alona at kay Anne Kathleen. Naku, medyo maganda yung panahon natin ngayon. Hindi masyadong mainit, hindi din maulan. Pero ingat-ingat po ha, magdala pa rin po ng payong. And of course, sa mga naghihintay po ng ating pa-promo, ito na po ang ating tugtog ngayong hapon. At kapag alam niyo po ang kantang to, you can call us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. 200 pesos GCash po ang naghihintay sa inyo. Kaya hintayin lang po natin ang ating lucky winner ngayong Wednesday. At tuloy-tuloy lang ang tugtugan. Here's Kusta Klee with Dance With You, only here on 105.5 Radyo Gapito.

CCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito. Gina G.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Si Tina G rin po ng 105.5 Radyo Kapito ang inyong kasama ngayong hapon. Reminder lang po bukas ha, special non-working holiday, June 18. Dahil sa ating 78th Naga City Charter Anniversary. Kaya mag-check na lang po kayo sa mga Facebook pages ng Naga City Government para sa mga temporary road closure po bukas, lalo na at meron tayong mga parade by 5 p.m. Anyways, happy listening po pala kay Miss K, kay Nicole, at kay James Gabarda. Pati na dyan sa mga listeners natin sa Naga City People's Mall. Ganda lang panahon para sa mga uuwi sa kanilang mga bahay, galing eskwela at galing trabaho. At para sa ating promo ngayong hapon, you can call us on 0956-1708-212. Ano kaya tong kantang to? Easy 200 pesos GCash. We only have 45 minutes for our program, Gina G kasama si Tina G. Kaya naman more music coming your way only here on 105.5 Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 19 minutes na lang po, alas 5 na lang hapon. Natapos na nga po ang ating dalawang oras sa programa kasama si Tina G. Wala pong nanalo sa ating papromo ngayong hapon, kaya bawi-bawi po tayo bukas, ha? And reminder lang po ulit, bukas ang 78th charter anniversary ng Naga City. Kaya traffic na naman po. Dahil may ilang road closure tayo dyan sa may General Luna Street. Abangan niyo pong muli bukas si Tina G mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa mga nag-antabay ng ating programa ngayong Wednesday. At kahit tapos na po ang ating programa, tuloy-tuloy lang ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: From the Pilgrim City of Naga, this is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito. 105.5
0: Afternoon Rock. Busy sedan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Siram kang tugtog. Kupito.
1: Radyo, radyo, guwapito.
2: Ay nako, ngayon wala kang pera.

0: More hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kupito.
1: Radyo Guapito.
2: Di natak mari-mari ang aldaw mo, nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, panaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
3: Ay madi, di ko man kaya kaya magpa-enroll sa NCL.
2: Mahal bagada aduman. Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga ni ng kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O diba madi?
3: Ay, ano naman niya ko na aman madi! Human ang gadano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo, at apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na madi, kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nga sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon, kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Manifest na yan.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Small Town Lottery. Tanya rin.

at ball number 25. Ball number 25. Kaya naman yung balik natin ang ball number 25. Upang makasama muli sa natin 30 na rules na nasa ating music chamber para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tanya rin.

0: yan ang tugtugan. Kopito.
1: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

0: Paulinamid is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: New B-Meg Integra 3000 at B-Meg Integra.
4: Coolest. The Pilgrims Nagamo.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig,

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapi.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 2 na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5.

Tarde Guarapito. 105.5 RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: RG Good Night Hits. Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED

RGFM Radyo Guapito. RG Good Night Hits.

Rádio Guarapito. 105.5 RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5
0: RGFM Rádio Guarapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

0: RG Good Night Hits. Precious memories, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, Hits.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: go anywhere, cause everything is
1: Bodega free. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Lebacaseres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For increase, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarinasur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM. Radyo Guapito, tamang oras ngunyan. Alas 4:08 na nin pagka morning.
5: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hi, good morning, Marinaga.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Alas 4 na naman. Oras na naman kasi ito yung programang Asintado Buena Mano.
2: Asintado Buena Mano.
0: Sa gara, ini po ang sendong amay na kaibanan sa paggaga. Si Ed Bandol, kapartner ko sa control, si Terde Verdejo. And kapartner tama at mga amay tang, mga nakantabay ngun yan, bag sa radyo, bag sa Facebook Live, bag sa YouTube. Baray na aga sa gabos. Good morning to sa gabos ng mga parantabay di sa Kabikulan. Good morning sa mga nakantabay sa buong Pilipinas. Good morning sa mga nakantabay sa buong mundo. Sa ibang kamumparti kang kinaban, madadala nindo kami, madadangog sa programang Asintado Buena Mano.
2: Asintado Buena Mano.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning. Maray na aga sa gabos niya ito mga suki. Mga amay nakatutok mo niyan. Aldaw na Webes na kitang mo niyan. Pitsa 18 kan bulan na Hunyo 2026. Good morning sa mga nanay na amay nagmamata para magluto nin pamahawan. By klase, obligado magbuhat nin amay. Shout out tulos kita kasi ito mga amay na parantabay ngunyan. Good morning, Kibilin Casambuena.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Nakabangon naman si Alin Sagala, Santa Rosa, Laguna, pirming amay. Si Josephine Barbara Andes, good morning. Si Jenny Manning dyan sa Lundon. Good morning. Hi to Gabby, Lori, and Danisha. We are all at the pub waiting for the England game football for World Cup. Good luck. Si Jenny Manning, dyan sa London, England. Si Flor Decina, good morning. Marina Aga. Si Lori Santa Maria, si Flor Decina, and si Jocelyn Taduran, mga amay managmata. Si Jocelyn Taduran, nakaantabay duman sa Jeddah, Saudi Arabia. Sir Ed, birthday ko po ngunyan. Ay, happy birthday, Jocelyn Taduran. Happy birthday, Jocelyn Taduran, dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Pabati mo, salamat po. At binabati ko po ang mama ko at mga aki ko dyan sa Bataan, Tinambak, sa family Taduran na niyaon dyan sa Bataan, Tinambak. O, sa family Taduran, birthday pala ngunyan, Jocelyn, ha? Happy, happy birthday, Jocelyn. Kumusta mag-celebrar ning solo dyan sa abroad? Mag-celebrar kang birthday, sabi, bawal na dyan ang birthday. Totoo ba yan? Pambihira man mga Arabo, ano? Anyway, enjoy your day na lang, Jocelyn Taduran. Sa imong birthday ngunyan, ingat-ingat. Kay Angie Oliva, good morning. Alin Sagala, sa inyo good AM Ed, advance happy Father's Day and sa gabos na mga ama. Sabi ni Alin, okay, happy Father's Day sa mga father. Ang role da kang father, mantener, sustener, disponer, abonir. Tubod ka kaya ang Alin, ha? Tubod ka kaya ang Alin, aragyan ang role kang father, ha? Good morning, Wilfredo Abak. Nakaantabay naman ko niyan. Marina Aga.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bangon na sa mga may obligasyon. Si Oscar Chavez, Marina Aga. Nakaantabay naman ko niyan. Amay na pagkaaga si Ed Dangkalan. Shout out sa aki kong si Regining. Happy graduation at yan hapon. Sa Pili Capital College Incorporated. Okay. Happy graduation na lang sa Imo Regine. Ini ba si Cum Laude? Ed, ini ang aki mong cum laude. Good morning kid Dominic Amaro. Good morning, pabati mo si Mama Linds ng Santa Cruz or aldaw nagdadalan. O Mama Linds, anong apelyido ni Mama Linds? Pag-greeting sali kid Dominic Amaro. Salamat Mama Linds sa Santa Cruz or aldaw daan nagdadalan. Marinaga po. And sharing man kay Alex Alexis Marinaga, nakantabay man ngunyan si Ulita Uno Dasal. Nakaantabay man ngunyan na pagka-morning. Mata naman si Angel Agaray Aquarius, nagdadala naman sa tuwing ngunyan. Marina Aga, sa gabos niya itong mga amay na mga paraan tabay. Oro si palagod na tulo sa mga market updates sali sa amay nagririkulida, amay nagmamata.
3: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
0: Daan sa linya si Guapitong Roy Ranoco.
2: Asintado live report.
0: Roy, morning.
4: Morning. Guapitong Ed Marina pagkaaga. Marina gasa sa tuwing mga parantabay. Digdigigibuhon ang kuyan ano charter anniversary may unyang klase sa Naga tapos sa Camarines Sur huli kan charter anniversary kan syudad ni Naga digdi sa plaza kuyan na nakaprepare ito palan kan nag talikod pang aldaw sa tuyang pinag agihan ining kuyan ano ining plaza Rizal kuya na nin naka talatag na ang mga tentig di sa may portion kan plaza Rizal ning huli sa ngunya na aga iyo an kuya ano ang pag ano pud kani celebrate kan charter anniversary digdi sa Naga City. Kumusta sa tuwing mga pantabay? Digdi sa merkado publiko kan sudi ni Naga. Ang kuyen ngunyan, ang karning urig dyan sa kuyan sa Pamplona. May kuyan na maga. May 120, ay may 220 na. Nagpaparabarato na sana. Ang
0: ano
4: kuyan?
0: Na barato?
4: Oo.
0: Ta nagangalas lang kita kay Roy. Ano ta baratohon ang sedang pabakal? Samantalang ang live na presyo ng origo niyan kamahal.
4: Ang kuyan Garol, Garol nag barato na ang ano ang live Garol nag ano na sana 180.
0: Mm.
4: Ang sarong kilo.
0: Tapos ipapabakal mo 220, 230.
4: Iyong nga alas nga ko sabi ko pa ano na kung managdidilin siya pa man eh ining mga yaraon dyan puyan nin pa kuryang pati sunod-sunod baga pag nag dyan ka sa may portion kan Sikin District pati kuryang baga pasiring sa Pasakaw pasiring sa iyo ka naman dyan sa may pasiring sa Libmanan.
0: Oh.
4: Igo ayan, naman.
0: Sa palaog sa sinto kay Libmanan, nahiling ko ka magpalibmanan ako.
4: Mm-hmm. Igo naman yung kuyan nin baratong presyo kan urig. Pero hindi sa kuyan, sa merkado publiko, hindi man giraray nag babaguan presyo kan mga karni. Karning urig hindi sa Sikin floor ki ano ki Chulari ano Marina Aga ki Chulari yung manggiraray ang presyo niya ang pinakalaman itong pinakalaman 340 ang sarong kilo ano tapos ining iba ining mga arugan ining ribs 280 so presyo na kan ko yan masalang ka pa ang ribs ano kan laman dyan sa may portion kan Pamplona
0: Lola Libanan
4: oo ang
0: pati Pasakaw
4: ang ribs, iguan ko yan, makukuha mo dyan, kuya na, dyan sa Pamplona, may 200, 200, 180. Rig di ribs, 290, 280, ang kuyan, ang baga, 180, longganisa, 180, nagtaas na dati, kuyan eh, 150, pata, 280, 290. Dang baga nakapaskil sa may Pamplona pag-aagita ang pata, 180. Ang samsam, 340, rigdi sa merkado, abaga, human, ang presyo niya, ining atay, 280 man, ang sarong kilo. Ining bituka, ining pigya, kuya na, liniga na, na bituka kan urig, pwedeng dinugaanon, 80. Yun lang yung pinakabarato na presyo.
0: Ang kan, dinuguanon, gura ano?
4: 80.
0: Yan, bituka yan, bituka.
4: Yo, bituka. May kaibahan na yung dugo. Pag okay. Nagbakal kang bituka.
0: Ano daw kung magluto nin dinuguan na mayong dugo ano?
4: Anong klaseng kaya? Dinuguan na mayong dugo. Garuday man ko yan.
0: Kaya pigugutaan sa na mayong dugo.
4: Sabagay, pwede man. Dahil na pagkagandugo ta, duman sa mga ko yan, ibaan relihon, bawal.
0: Bawal na ang dugo.
4: Oo. Urug na itong ko yan, mga iglesia. Ayan. Na bawal ang magkakaning dugo. Pero kung amigo, nga ko ibagbagaan si tamo. O pag nagkakarkan kami,
0: ayo, ano sabi? Nagkakarkan siya.
4: Nagkakarkan dugo, ay dinuguan.
0: Oh, ano sabi niya?
4: Hindi ka lang ngayon para sabi-sabi. Hindi ka lang ngayon para sabi-sabi. Sa paborito ko man yan, ito yan.
0: Igwa mo naman kaibanan kento sa kansa DWAR pa kami, 1994. Kentong nagpamahaw kami amay. Sabi ko, kunyara, mamahaw kita gabos. Amay, pampasig ka sa karinderiya. Ay, katamayo pang ibang luto. Solamente ang yaon duman, dinuguan sa kaputo. Di order na ako. Ay, papaano ka niya ako? Ta, bawal man niya ako sa imo. Eh, sige na nga. Di lang pararibok. Aram mo nga, bawal yan pag mayong puto.
4: Dapat may ka, ano pala, may katampad na puto.
0: Yeah, yeah.
4: Sa Kalabanga, ang presyo kan karning urig, medyo minus-minus, 300 pesos ang kuyan. Pero ikaw mga taga-Kalabanga, nakakaabot dyan sa Pamplona.
0: Madayod. Lalo ko may ekokasyon.
4: Iyo, inipalan, gupitong ed, nag-aangkat sinda dyan sa Pamplona. Diba, 220 ay iyo. 250 ang sarong kilo. Iyo, pigpapabakal nila, 300. Iguan na sindang ko yan eh. 50 pesos kada kilo.
0: Aram mo, Roy, may gusto ako imbestigaran dyan. Gaano kaya katotoo ng ibang mga tinitindang karne dyan sa Pamplona going to Libmanan, mga frozen meat.
4: Dai man?
0: Bago patay.
4: Oo, nakasarabit pa. Ta ang frozen meat, mahiling mo, kung frozen talaga, nasa box yan, saka kurumpul-kumpul. Pero ini nakasarabit, talagang pigbubuno man sa kuyan eh, sa abatwa, dyan sa kuyan, San Fernando. Ta mas araran ni ang abatwa dyan sa San Fernando. So pig may may lamakalan ako pag-agi ko sabi ko ano nga ako ni ning final ay kuen po ngaya nin hapon pa lang nagdadarara na sa mo nin ano nin urig hapon pa lang kaya ngaya pagkakaaga nakakapaubos ngaya kami mga limang urig ta ang iba nga ngayon pag may okasyon. Or ngayon yan, mga pistahan pala, no? Mga pistahan sa hindi na sa nagdadayo. Maski nga mga taga Kalabanga, digdingay sa muya na dayo. Digdingay sa muya na dayo, tangani ngayong magbakal panghanda. Makuyenda sinda, mga gasolina, alimbawa motor, mga gasolina ning 100 pesos sa pasiring dyan, nakula ng tipid, ano, kung mabakalin paninda, digdi sa may portion kan Pamplona, hali sa Bumbun, Magaraw, asin Kalabanga. Good morning palan ki kagawad Buelya, June Triple dyan sa Kamuning Kalabanga. May bago ng administrator ang Kalabanga. Si nagkandidato ang magaling mayor dyan sa Kalabanga. Si nalingaw ko si nalingaw ko si pangalan June ay ano to? Asu nalingaw ko si
0: Magurang
4: ko yan, si dating nagkandidatong mayor dyan sa Banuan ken Kalabanga.
0: Pinasumpa na ni mayor
4: nabala sa inform lang kita na igwa na ngayang bagong kuyan administrator ang Kalabanga. So maalang numrahan ni Mayor Philip Dumalasa. Sa bagay, makakatabang man ini. Dati man ining kagawad dyan sa Banuan kan Kalabanga na sabi kayan na ipinagpalad kan magkandidato bilang alkaldi. Karalaban ni na Mayor Philip Dumalasa dyan sa Kalabanga.
0: O, mas kay kalaban niya sa politika, kinuha niya.
4: Gusto man mag-serbi bilang kuyan ang opisyal kan Kalabanga. At yan ta kuyan ang kompleto ang taan detalye kan informasyon. Yan mo na sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
0: Salamat, Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
0: Alas 4.26 na po din pagka-morning.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Bangon na sa mga nanay. Naiguang obligasyon ngun yan. Magluto nin pamahawan amay. Maray na aga ki. Sa ina kita kasubaan nagtapos. Dominic Amaro, salamat ki Julia Uno Dasal, ki Alex Alexis, good morning, ki Angel Garay Aquarius, ki June Triple Boqueo Buelya, parinaga Sir Ed Bandol, sa kasi Roy Ranoco sa gabos na nagdadagog sa Radyo Gapito, asin sa gabos na nagdadalan sa live, mo sir, shout out po, sabi ni June dyan sa Tennis June, Mangiring, Kalabanga. Kidoy Mia Roberto, good morning. Nakantabay naman ngayon si Joseph Enriquez. Good morning, Sir Guaps. Oh, Guaps, Guaps ha. Shout out sa mga amay na para bakal digdi sa Bilibili Store. Si mga nasa private work, ingat po ang gabos. Oh, good morning dyan sa Bilibili Store. Bumili na kayo ng Bilibili. Pag sinabing Bilibili duman sa Rinconada, so ano yan? So, lubi-lubi. Marinaga ki Joseph Enriquez. Marinaga man ki I Am Trustworthy as in ki Johannes Ante. Nakadalandaan ko niyan sa YouTube. Si Romulo Marto Rosales. Uy, dyan sa Albania sa Europe. Nakaantabay man. An matibay mag-gibboning sushi. Ang mahiguson na chef na si Cherry Paz Banayuba sa Albania. Happy morning sa family Manayuba sa Anayan Pili. Taga-anayan ni Cherry Paz Banayuba. Pero nagkakayo naghahanap buhay duman sa Albania sa Europe. Si Bicolana ini sa Saudi ka, no? Bicolana ini. Nakantabay naman ngunyan sa ito yung programa si Jude Bunggon. Gabos naka-tune in sa Asintado Buena Manong. I'm still watching from Jisan, Saudi Arabia. Kumusta ka na lang dyan, Jude? Bunggon sa mga Pilipinong nagtatrabaho dyan. Sabi ni Cherry Pass Manayuba, try taman da magkakaning sushi. Hain yan, hain yan. Ta birthday ko sa aga, pwede ko tayan sushi na yan. Ipadara mo na lang ang picture. Jingo, ipisi mo matanaman mo niyan. Si Rigman, ang doktora ng bayan. Amay man nagmamata, public service permi ang nasa isip. Pagtabang sa mga kinapobrehan, sa mga nangipo, si Doktora Lynn Albius Mabutas na Taganaga. Pero yao na duman sa Las Piñas. Yan yan, masunod na mayor kang Las Piñas. Si Doktora Lynn. Ha? Good morning, Ed Dangkalan. Mag-graduate si Regine Bisenyo Dangkalan sa PCCI sa College of Criminology. Cum laude. Wow. Congratulations sa imo, Regine. Ha? Yan ang pag-supas kan pag-sakripisyo sa pag-aadal. Palawot ako ng report. Halikir Lali Javier B. Colano.
2: Asintado. Live report.
0: Good morning.
5: Ed Marinaga. Happy birthday.
0: Salamat. Pang ano pa lang yan, pang 44 ang birthday ko pa lang.
5: Ababa man.
0: Ha?
5: Ababa man ganyan.
0: Day 44 years in service yan.
5: And simple, kami naman na bati yung takang Happy Father's Day. Tanganing
0: watching pati ko sa inyo.
5: Maging effective one in implementation ng Republic Act number 11313 kung mas bistaro sa apod na Safe Species Act. Nagpadrino si Consul Michael Burdado yung proposed ordinance kan lokal na version tanganing i-detalyes ang makakaning kong kastigo o pinalial sa isa yung mana makakong returning an ng pabubastos sa naman na gender o pagkataho paging sa tinampo o yung mana pampublikong lugar o espasyo. Kasabi naman ang higot na implementasyon kani sa mga barangay na sakop kan munisipyo ng Kalabanga, Camarines Sur. Igong i-Consul Burdado, sa iyang pipadinoan ang sinambit na resolusyon o ordinansa, kuli sa nakan mga nakakabot na sumbong mapapanapit sa naglalakop na naman na pangbubastos o kaya mga sexual harassment, norok sa nang nakakadihado sa mga minoros kan LGBT asisman sa mga kababaihan na pwedeng ipipapasipara sa nakan mga autoridad. Kung kaya dahil na ang dating gawi naglalangkawan na naman sa komunidad. Kung kaya sa mga mayor na katuyuhan na siring na mga gawi dahil na pangarugan ang mga pendang kay Manwa pinagmarhay na magpardino ng lokal na version ng anti-bastos law na isang pusog na tiglalauman na iyan ipapasunod kan mga autoridad kan lokal na gobyerno ng Kalabanga, Camarines Sur. Iyan ay din sa kuing inisyal na informasyon kasintado Benamano, Larry Javier Dicolano.
2: Asintado Live Report.
0: Salamat, Larry Javier. Ora dyan ang mga darulang headlines kan mga Barreta Nasional asin Barreta Lokal. Ang tabayanan po sa sutuyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
6: La la la la la. di, natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
7: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
6: Ano ka naman, madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O, diba, Madi?
7: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan.
6: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
7: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
8: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
9: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang

0: live report.
1: Ben, morning.
2: Hi, good morning. Good morning, Tabi. Ed, good morning sa kamusta ito mga parantabay. Third na alam ko dyan, Sabado ang kang Pasakaw, Camarinesur.
1: Kumusta si Prok Potok?
2: Para dyan sa nagpapadagos na Kasanga 26-1. Ini itong Australian Defense Force, pati naman kang Philippine Army, runa kang 9th Infantry Division Philippine Army, na nagkaigwa kang sedang live fire exercise. Huwag sabihin, pipahilin kung paano ang pagdepensa kang Philippine Army, asing ka mga counterpart nila sa nasyon kang Australia. Kang sa pag-depensa nila.
1: Anong pinaka-purpose
2: na kaya? Pero kaya nagkaigwa pa ning manlaila na training ang ano na joint training ining Australian Defense Force pati ng Philippine Army. Particularmente sa mga pagpaplano kung paano ang gigibuhon sa panahon na igon ng giyera o kalaban. Pero, kabali tabi Ed sa mas siyempre ining dua, pari may pinakinabangan sa lambang saro ang sa Philippine Army sa mga estratehiya sa pagpaplano subot ang sedang nakuha na kumbaga yun si sendang nahiling na maganda na nakuha sa lado kang sa Australian Defense Force. Pero sa lado man kang ano to, sinakita lang kita makiuli dito sa iba man kang accent baga kang ano to, mga Australiano.
1: Good morning, mate. Might.
2: Yan, mga arog ganyan.
1: Ang A nagiging halabao ng ano?
2: Sa indang ano to, apresyado ninda, pag abot tabi ed sa jungle warfare, daugman sinda dyan kang Pinoy. Yuda ang ano to, biniliban ninda. Pag abot sa bukid, kung ano ang ibo ka mga soldados, particularmente sa pag-tracking kang mga kalaban. Pagsusog sa kaitong jungle survival.
1: Mm-hmm.
2: Sinda, may panaw tabi at ano to, itong MRE.
1: Ano yan?
2: Itong ready to eat meal.
1: Okay.
2: Igwa naman yung ano to, mga, kung anong itong talagang ano na, bubuka sa taka, ganun mo na lang. Good for 3 days. Talaw kang ano to, sa kunya kung sa bukid dito ang kakakanon mo, may gatas, may
1: kompleto na yan,
2: kompleto na yan. Sarong ano to, sarong plastic o tinarawan man kami kasudba. Kaya lang sa mga Pinoy, iba man nga ang ano to ini nga ya, o panamitod nga ka mukhang pagkakan kang soldados nga puyaw nga sa bukid nga ya, kaya ni mga Australiano o anong klase. So, dahil may itong araw ka itong possibly ng kinakakan. Sa Pinoy kaya, iba man. Ang Pinoy kaya, nakailin ako kaya kang mga nainot na mga nagko-cover ako sa itong inot pa mga coverages ng Philippine Army. Ang mga soldados, may darampagas. May darampagas. May kaltiro, masap na dyan sa taas. So, maluto talaga ang ano to, ang kinakakan nila dyan sa bukid. And siyempre, kung ano ang yaon dyan sa bukit, gulay, pag may na again guto, may naadikop na halas, may
1: panira na yan.
2: Panira na yan. Sabi pigsusurbahan nga ni, pag nag-agin ka pa nga dyan sa may harong ngayon, tapos tinawag ka pa nga ni manok, tinakamanok pa nga yan. So, arong yung kaya. Pero bilip sila pag-abot sa jungle survival. Ito ang sinabi ni, hindi ko lang siguran si Rango niya, pero Major Lines ang sa iyang pilihin na Lines. Yung ang sabi niya na pag-abot niya dumanin sa survival niya, sa jungle warfare, dumanin kami nakanood na maray. Kasi siyempre, sa Australia bakong gayong arong kang ka ano to ka bukid ang iba man, pero iba man ang style din sa Pilipinas. And kung ano pala, mas mature na pala ang pwersa armada ng Pilipinas pag abot sa mga pakikipagyera. kumpara sa ibda. Tapira ng inabot na gear ka mga Pinoy.
1: Iyo, grabe ng pananakop sa Pilipinas. Australia na eh, man.
2: Kaya pagkabot nga sa gear, mature na yan ano to, ang Pinoy. Kaya lang, iyo lang yan. Medyo, bako man pa lang kabot sa Australia, ano naman ito, mga six-footer na eh, man. Iguaman mga...
1: Iguaman.
2: Oh, iguaman mga, ano, adong.
1: Ano?
2: Adong.
1: Anong adong?
2: Ate, minaram.
1: Day.
2: Ito mga kasanan mga na mahamis na garo, kasabay-sabay yung ka mga balikot siya sa palo. Adong, halipot lang yan, garo lang yan. Ano to? Yan, tam.
1: Ay.
2: Okay, kaya nga, garo ka nga, adong. Halipot lang. harama ba na? So, may mga babae naman, mga combat engineer, kang Australian Defense Force. So, yan si Tandang Ribayan ni reribayanin danin mga estilo kung paano ang pagpaplano pag-abot sa gera. So, pinaka-highlight kaso naman itong live fire exercise, talagang ano to, pag-arog pa lang kayo ng harayo pa kami duman, ay harani lang ang ano ming talagang ang daghan mo pwedeng magaba baho pa tong gayo nga ni talagang dagdadaguldol ang bukid kang pasabog ninda, pati naman duman sa pampang kang sityo mainit sa barangay Balugo. Pinahiling duman kung paano ang pwedang pagdepensa in kaso igwa ni mga mananakop sa Arilman Portion Camp Pilipinas. So ito lang, taro lang ito sa pagpahiling kasunma sa Kasanga 26-1 naginigibo dyan sa Baduangang Patakaw. Ang pangapulan lang nila sa mga residents dyan na maging ano lang, kalmado sana. Pinilipat lang sa evacuation area si mga residents para lang makaibitar sa anuman ng mga incident duman sa ginibong live fire exercise. Makikiuma kung pagkatapos itong live fire exercise, balik na si mga residents na nasa bitang lugar sa side ng mga istaran. Naghagan nga niyong dispensa si Brigadier General Emil Cruz, ang Brigade Commander.
1: Ngunyan na mabalik, mauruli.
2: Pwede follow up ko kung magbulta na sila ngunyan. 16-17 man lang si memorandum pati duman sa no sailing policy duman sa sitio mainit and sitio kamagong kang barangay Balugo. Mala nga kasunma, may nakalaog pang fishing vessel kang Pasiring Masbate. Maringanitan na ialaw tulos kang Philippine Coast Guard. Nag-aagi duman sa may area, inasa line of sight kang firing.
1: Delikado yan.
2: O, delikado. Ang saro pala na ano to, mahiling mo itong 30 caliber nila. Garo, sarong kilometro garo kayang abuton.
1: Ayo.
2: Matindi. Saka ito mga armor and artillery nila. Pati namin ito mga howitzer. Ginamit talagang naglalagabong duman sa Pampangang Balugo. Pati naman itong mga tendang ano to sa Philippine Navy as in sa Philippine Air Force na naglupad kasuod ba itong mga attack helicopter. Talagang pinasabog itong mga target nila sa kadagatan. Kaya lang, ang problema duman ay kaman makapagpaabot duman ng report tama yung signal. nasa ano to, gilid kang dagat, may halangkaw na bukit, pero may magayon na tinampo duman. Dahil palang bukas itong nagkaperang portion duman kang nasabit ng area. So, sa tabi eh, sa akong nagdag na informasyon, ngunyan na amin na pagkaaga, sa follow-up lang sa parte kang sarong aktibidad, parte kang nagpapadago sa Kasanga, 26-1, ang Australian Defense Force, pati naman kang Philippine Army, 9th Infantry Division Philippine Army sa Banwa ang kang Pasakaw, Camarinesor. Melvin Machado, Asintado News.
0: Asintado, live report.
1: Salamat Melvin Machado. Sa headlines ng mga darakulang barata sa Lado Nasyonal, ngunyan al daw, sa wakas, kasod ba naribaya na formalmente si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Nailihir na po kasunod ba si Senador Sherwin Gatchalian bilang legal, moral ng Senate President ng Pilipinas. Dahil nagtunga sa sinambitang special session ang kampo ni Cayetano, arog din da Rubin Padilla, bayo man si Bato De La Rosa, saka iba pang mga senador. Pero ang iba na kampo ni Cayetano, arog kay Aimee Marco, si Bongo, si Marcoleta, nag-aratindir. Tibaad ba trangkilo na ngunyan ang Senado, makapagtrabaho na. Iba pang headlines yung mga barata sa Lado Nasyonal. Department of Labor and Employment pinagbabayad ang kontraktor. Kanagabang building duman sa Pampanga ng 11.7 million pesos. Kadakol-dakol na aftershock ang linog sa Mindanao. 7,400 na beses na nagyugo-yugo. Pagkatapos na magkaigwa ng 7.8 magnitude na linog duman sa Mindanao. Bongo, Senador Bongo, nagluwas na daang warrant of arrest kang ICC. Kaibanan ang dating mga general kan Philippine National Police. Gaano kaya katotoo ang baratang ini? Mababawasan na naman kanin mga senador pag naarestar si Bongo kung totoo ni. Senador Chis Escudero, posibleng italaga da bilang presiding officer kan impeachment court kontra kay Vice President Sara Duterte. Dahil daw ini mga fourth tweet na naman. Bad ba fourth tweet na naman ni Escudero? Inda lang kung nagbago ng taong ini. Nawara na sa iyang yabang. Yan ang mga kadakulang mga headlines ka mga barata ng unya na aldaw. Alas 4.53 din pagkamorning, maray na aga sa mga parauma diyan sa Pili. Napalibot kang giligibong iconic capital. Nagmumundo po ng unya ang mga parauma diyan sa banwaan kang Pili na itong naradas kang Kapitulyo na paharaliun, buruldesiro na sindan mga uma. Pagkatapos kan ginibong scooping kan sarong aldaw, ibinuyagyag din daan sa indang mga hinanakit kay gobernador na day panganik na babayadan sindang daga, paharali na sinda, labing saon taon na sinda na nakakauma, labing saon taon na sindang mayo ning hanap buhay sa panggigipit daa ni Governor Elre Villafuerte. An masakla pa na araman ninda na ang sendang daga na pinag-uuma, pinagkuhan ng kasi ng pagbuhay, gigibuhon lang pala ng kawatan kang gobernador, gigibuhon da ang golf course, pambihiro. An masaklap dahil pa nga nababayadan, pero pig para bulldozer na dahil na sila nakatrabaho, dahil pa nga nanisigoduling na nababayad, kaya gabing hinanakit ka mga parauma dyan sa Pili. Iningiya pang gigipit mismo kang gobernador, kang kamarinisor, daw gunta po ang sendang mga pahayag sa nangyaring okasyon dyan mismo sa Kapitulyo.

0: Oya pong pahayag niyan kan mga parauma diyan sa sendang inagrangay asin hinanakit asin kaanggutan ki Governor Elry Villaforte.
1: Igida. So, para interview po nindo sa mga bako. Ma'am po talagang tunay na apektado. Kami po ang tunay na apektado. Nasaan po ang malasakit mo sa muya?
2: Meron po kami 60 to 70 families, may senior citizen, may mga kabataan. Ano pong gagawin natin sa kanila kung uubusin natin at kukunin natin ang kabuhayan nila na minana pa nila galing sa kanilang ninuno?
3: Kung magkakaigwa nin pagbayan, kinakaipuan, bayadan mo na sinda bago magkaigwa nin development duman sa saindang mga lote.
4: Sa hunya na panahon na grabe ang pagsakit, so kaipuhan po talaga nin daling tabang.
5: Dai pa man ngani, nakakaigwa rin arong pening public scooping ang sa mukong propiedad, pinagparatarambaka na, pigparabuldosin na.
1: Ako po bilang sarong FW, makulog po sa buhot ko na itong kubo-kubo kong ito na pinanghirapan ko, maapiktuhan po iyan. Sabi mo po bagang bayad na po kami mga farmers, nasaan po iyan? Kami po may titulo, dara-darami po dyan ang titulo. Kami po may kluwa, may CLT, may ilang title po kami.
2: Hindi po kami kinausap. Walang meeting o consultation na naganap sa aming barangay bago magbakod at magtambak ang Kapitolyo. Magsasaka po ang constituent namin. Sakahan po ito, sir. Ayan, sir, irrigated po kami. Maganda po ang place, tinambakan nila. Anong masasabi ng NIA? Anong masasabi ng DA? Anong masasabi ng national government? Meron po kaming 60 to 80 hektarya na lupain na inuuma. Kung i-convert po natin yan sa golf course, paano naman yung mga magsasaka natin?
5: Ta, ngunya, nagluluwas na ining mga ilalag ni Degdi, yun na ning golf court, sagot mga mall, o kung ano-ano, na dahi po nagtutugma. Digdi sa saidang plano. Kami mga parauma, mawanyir na kami na dahil nila pinagpapauma. Sabi nila, kaipuan na nila. Sagot ngunyan, kami po nagmamati ng pagtios kansa mong pagbuhay.
3: Kung ihilingon ta po sa pagsakit ngunyan, kaipuan nila ng tabang kang gobyerno.
4: Ang concern ko lang po sa sakuyang mga sedenteng na sasakupan, mabayadan po ning tama, and then matawan po ning livelihood, mawawaran sinda ning pagbuhay, as in madi-display sinda, na mawaran sinda ning harong.
1: May man pong problema sa mukono nindo ang samuyang daga.
3: Dahil kami kontra.
2: Ibigay ang tamang bayad. Ibigay ang tamang relokasyon. Ibigay ang tamang livelihood.
0: Yan po ang inagrangay kan mga parauma. Yan sa pili, ano, Mr. Governor. Dapat po, kuta na, kinonsultango na ang mga parauma na yan. Pinaghapot, bagbigibod ang kamari ni Sir Uptown kung ano-anong project na naman yan. May golf course, may mall, may firing range. Subasubahon mo yan. Na nagka-repeat ang kadakol ng mga pamilya na may mga titulo man, may klowa para lang sa pagpagibukan iconic capital ko nung yan sa Kamarinsur Uptown ko, no, na nag-loan pa ang gobyerno ng 3.5 billion pesos, bako pong milyon ha, 3.5 billion peso ang inutang kan Kapitolyo sa bangko para ipagibuda kayan mga firing range na yan, mga golf course, mga kung ano-anong building dyan na gibuhon o mall pa, kung igwa. Ha? Ang mga parauma na dahil pa man nga nabayadan, big paralayas na, dahil na nakatrabaho, ano na ni Gob. Dapat magkaigwa man po ng puso ang sa tuyang gobernador sa mga kinapobrehan. Ano Gob, mayo ka ng puso, mayo ka ng atay, mayo ka ng balon-balunan para sa mga paraumang ini. Ano na ning gobernador tay? Gabos na sana daga pigaragawan, magsasiruma, magduman sa karamuan. Igwa pa sa first district. Ay nako talaga, pag nagkagardan kita, pirang square meter sa naman na daga, dos por tres, sobra ng lubungan ta. Bako tama yan pagsasadiri mga daga na yan pagparakaramkamon. Pag sadirian kang Diyos, pag nagadan kita, dahil tama yan, madadara mga daga na yan. Ay, nako talaga, ano na yung dalagang kang probinsya. Ay, hirak naman ka mga para-uma. Haloy ng pinagpapundo pag-uma, dahil pa man nga ni gamit, kan Kapitulyo. O, tapos gibuhon pa lang, kawatan sa naman, kan gobernador, golf course, firing range, magpaputok-putok ng badil, kung ano-ano mga proyektong kung ang ka, ay, inda. Utang pa, 3.5 billion pesos. Baana yan, ay. No, rin daw magkagawang pagbabago sa probinsya ng Camarinesur. Sana, magimataman sa tuyang gobernador, ano? Bako magpara panggipit kan mga kasaraditan ta ka, ikanagsumpa bilang servidor kan probinsya. Marinaga Kimaxima Oliver, si Lenby Pedragosa Candelaria, si Linda Lidia Boringot, si Susan Alfon Caroche, bilang gay Nilo Corod ngunya, nakatabay si Jimmy Paha Gabardo, Gabarda Christopher Saniel, si Babsi Bernardo, Mercy Dasilio Elcarte Bildad, saka si Boy, saka si Sonia Bagadjong, Ma'am Sonia, good morning, kay Ayi Alarcon, Eva Domingo Pitil, nakantabay dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, happy birthday, Sir Ed, salamat, Eva. Siriman, pabati sa aki ko si Angela May Lafuente, happy happy birthday sa imo Angela May Lafuente. Halik kay mama mo, Eva Domingo Pitil, nasa Saudi ngunyan. Vicky Dulong, good morning kay Bill Macalma Ibo. Pakikantahan po ning happy birthday song sa kong tugang na si Salvation Ledesma Calma. Salamat Vilma and sige, salamat, thank you. Mabuelta kami ora dyan sa mga pagbabalita lokal, national, international. Pagkatapos lang pong mga pagiramdam.
6: Radyo Guapito.
7: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung pao kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandahan sa pao, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa pao!
8: Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
10: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Ha? Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top-notchers, igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Di madumana ako.
12: Masain ka na, Nonoy.
11: Mayroon na ako, Tanaga College Foundation.

0: araw po. Si Dr. Ren Waterdog Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdog Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
1: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka! Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tocobao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
2: Gusto mo ng best student life?
3: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
2: De kalidad na edukasyon?
3: Check!
2: Makabagong learning modalities at modern facilities?
3: Double check!
2: Expert teachers?
3: Check!
2: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
3: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
2: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
3: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
2: Kaya huwag nang mag-hesitate.
3: When it comes to your future, UNC is your best bet.
2: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now!
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Tamang oras ko niyan, alas 5.09 na, ninpaggaga.
6: Alas 5 na!
7: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5. Radyo Guapito.
5: Barinaga mga tugang aldaw na Webes na kitangunyan, pisan 18 kanhunyo 2026. Sagari po kami ang sendo, mga amay na parabarita.
8: Hindi po sa Roy San Ramon.
5: Ang po si Ed Bandol, Barinaga, good morning. Edot sa headlines, ito mga barita ngunyan.
9: Asintado.
5: Headlines kang barata sa lado lokal, mga parauma sa Banuan, Kampili, ipinagboy-boy ang sindang grabing hinanakit kay Gobernador Elrey Villaforte sa nangyaring pagtitiripon sa Kapitolyo.
8: Sa iba pang headlines kang mga barata sa lado lokal, sobra sa 6 hektaryang daga na tutugdukan kan iconic Capitol Building. Dahil pasubot ng agi sa land reclassification kan lokal na gobyerno kan pili, sabi ni dating Mayor Ngunyan, Vice Mayor Tambong Galunta.
9: Asintado, asintado headline.
5: Mayor Lenny Robredo kang Naga talagang kontra sa operasyon kang STL digdi sa Laogkan syudad.
8: Ngayon, tras tanto sa iba pang headlines kang mga bareta sa Ladrocal, mga para-try mobile sa syudad ni Naga, iba-iba ang naging reaksyon sa itinutulod ni Konsyal Ason Piñaflor na mag-surulot nin puting bado na may kalar pag nagkakayod.
9: Asintado, asintado, headline.
5: Congressman Arnie Pentebella kang partido binatikos ang mga trolls na sunod-sunod na nagbabanat sa iya. Yan inhulita. Pinagsusurog niya ang mga inaping mga parauma, particularmente sa Siruma, na naging kausakan pagsangat sa iyan in sinasabing kaso, asin mga pagbabatikos na mga kaputikan.
8: Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Asin sa international, Strait of Hormuz, bubukas sana sa aga.
5: Marayman. Senador Alan Peter Cayetano, naribaya na formalmente kasunma ni Senador Sherwin Gatchalian.
8: Sa kinabaling karawat, naturalization ni Boat Right inaprobara na sa huling pagbasa kan Senado kaso UDMA.
5: Yan ang headlines ng mga barata ng unyan. Inutuntaan detalis ka mga barata sa lado nasyonal. Day na mapatol si Congressman Sandro Marcos na yung House Majority Leader sa Kongreso sa mga patutsada kan sinasabing dati mga soldados na Marines kan mga akusasyon ka ini nasaro da siya sa mga politiko na nagresibi manin mali-malitang kwarta. Sa interbista kan media kasudba, pinagpahayag ni Congressman Sandro Marcos na day na siya mapatol digdi, day na niya sasampaan ng kaso ang mga sinasabing malita boys. Din ulit apuro sa naman da kaputikan ang pinaggigiribo kani as in mayo manin sufisyenteng ebidensyang matukdo na siya nakaresibi ng mali-malitang kwarta. Basikat man lang da ini kung pagparapatulan pa kung kaya pinagbaliwala na siya niya ang mga akusasyon kani. Sigun sa impormasyon, si Sandro Marcos ang sinasabing sarukman nag-resibi ng mga kickback sa flood control project as in kabali man sa pinagbuyagyag na pinakahuri si Senador Chis Escudero nag-resibi man daa ding mali-malitang kwarta na pinagdulsayang harong. Yan pagkatapos ni si Escudero bagbalyo na sa lado ni Senador Sherwin Gatchalian hali kay Senador Alan Peter Cayetano. Sinabi pa man ni Congressman Marcos na dahil na dapat ipagpatulan ta bayo manin kabugtakan ang mga pigpaparataram na ini kan mga dating bodyguard ni Saldico o yan sa iyang mga pahayag.
6: We don't dignify the testimonies of those fake Marines or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. It's all BS.
10: Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na.

0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, gigibuhon Gunyanal daw ang second quarter national simultaneous earthquake drill. Basado man sa naging anunsyo kan Civil Defense o kan Office of the Civil Defense, ilalatag ini kang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC at sa iba pang ahensya sa gobyerno sa panginot kan ceremonial o sa panginot kan ceremonial pressing of button duman sa Campo Aguinaldo. Kasabay kini ilalansan man ang inaapod na Harmonized National Contingency Plan para sa posibleng the big one sa Greater Metro Manila. Sa iraram kan Harmonized National Contingency Plan o HNCP, piglalaumang mapadranin suporta sa Metro Manila ang mga pagtaraid ng mga rayon arong kan Region 3, 4A para man sa search, rescue, sinima pang operasyon. Masagibo manin sa simultaneous para sa magnitude 7.2 dinog sa kalabaan kan West Valley Fault. Obheto kan drill na ini, probaran ang kahandaan asin man koordinasyon kan mga henses di gobyerno sa pagresponde sa makusog na linog.
1: Sa barata sa lado lokal, flood control project na nagaba sa Tarusanan, sa Kamaligan, pati naman San Francisco, 80% na ang natapos sa pagtrabaho. Ang detalyes halay kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Ilalamag sa tiguran ang flood control sa duwang barangay Kamaligan na Kamarinisura na nag-bardaon na o nagaba huli sa sunod-sunod na kalamidad ka na mga nagkaaging taon na ang nagabang flood control na naaman kan naging congressman na si Mayor Lynn Robredo kan magtukaw si Mayor Jano Ibardalusa yung tulos pinag-request sa regional office kan DPWH as in 3rd Engineering District nakabase sa Barasca naman na hari naman na subot bago na punduhan ang nagabang flood control sa duwang barangay kan Kamaligan. Sa ngunyan, nagpapalagos ang patrabaho kan flood control nakulang tapang sa mga taga-Tarusanan as in barangay San Francisco or na kung nagkakaigwang makukusog na bagyo.
4: Yung sa flood control ongoing po sa kanya, nasa 80% na ata ang completion ng nasabing flood control. And hindi man sa may San Francisco, ongoing man din. Ano po yung kang DPWH?
3: Partigan na payag ni Mayor Jano Ibardalusa kan panuan ni Kamaligan Kamarinisur para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deputy.
2: Asintado, live report!
1: Sa iba pang detalyes kang barata sa lado nasyonal, pinahimutikan ni Senador Camille Villar ang malegasyon na nakiaram subot siya. Asin ang siyang tugang na si Senador Mark Villar sa alignment kan Light Rail Transit 1 Extension Project pasiring duman sa Cavite. Sigun kay Senador Camille Villar, bayo sindang pakiaram na o nakiaram sa silang bitang akusasyon na pinagpapaaginindah sa endang kadagaan ang release kang LRT. Ini pagkatapos na binigyag kang ombudsman, kasasangatan din kaso ang magtugang na senador na Villar, dinuli siya pakikiaram kay ni sa magiging rota kang LRT-1. Uya naging pahayag niya na Senador Camille Villar sa isyong ini.
5: Wala akong kinalaman dyan. I never participated in anything regarding that and I welcome any kind of investigation and I'm confident that the truth will come out.
0: Pinapusog na kan Kamara de Representantes ang pagtaonin authority sa House Prosecution Panel na mina-representar digdi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte antes ang pre-trial conference sa maabot na petsa 18 kan Hunyo sa isinagibong special session kaso udma nag-file nin motion si House Assistant Majority Leader Isabel Maria Zamora tanganing i-authorize ang public as in man private prosecutors na minarepresental digni sa gabos ng mga pre-trial proceedings as in man incidental matters sa Senate Impeachment Court. Mayong nagkontra sa motion kaya inaprobaran ini ni senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Itinao ang authority sa prosecution team sa tao kan ginigibo kaining preparasyon para sa pre-trial conference asin paaboton na pagdangog sa maabot na July 6. Matatandaan kan nagtalikod na June 15 ipigsunad kan prosecution panel sa paagi ni House Secretary General Attorney Siloy Garafield ang nasa 57 pahinang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court kay Riba. Ang listahan kan mga testigos asin ebidensya na ipipresentar kini sa paghinanyog at mga public prosecutors iyos in the House Committee on Justice Chairperson asin man Batangas Congressman Jervil Luistro Zamora, Congressman Terry Ridon, Ramon Rodrigo o Congressman Rodrigo Gutierrez, Iloilo Congressman Lawrence Defensor, Congressman Shell Jokno, ML Partidist Congressman Leila Dirima, Dinagat Island Congressman Arlene Bagao, Bukidnon Congressman Jonathan Kate Flores, Cagayan de Oro Congressman Lordan Swan, asin man Manila Congressman Joel Chua. Mientras tanto, ang first batch kan private prosecutors na ipinabisto na sa publiko asin nagpile na rin inaapod na entry of appearance sa Senate Impeachment Court using the Attorney Marfort Fua, James Brian Ibrahim Ali, Erwin Matib Asinman, Justin Ann Lamarca, Kan Pekabar Lo, Lorna Kapunan, Sonia Margarita, Rene Merito Castillo o Castillo, Diane Melissa Lorenzo Singian, Bitina Zamora Asinman, Lino Chris Kapunan, Kan Kapunan and Castillo Law Offices, Asinman Amando Verhil Ligutan, Kan sa legal law.
1: Sa mga barada pasalado lokal, memorandum of agreement, sinilyuhan kang TESDA, LGU as in private partner para sa epektibong solid waste management sa Naga. Ang detalye sa halik kay Owing Solina.
2: Asintado, live report.
6: Sabi itong mas paurugon pa ang environmental responsibility as in promote ang circular economy practices sa lokal na level sa bagay kang mas madali dangan efisyente nga pag-reduce, reuse as in recycle ng mga basura. Pinagsiliwan kang lokal na gobyerno kang sa Lubid Naga Solid Waste Management Office isda as in kontestadong korporasyon ng Salt Ridge ang Sarugbowa kang Sudma. Pinanganutan ang kasunduan ng TESDA Director General as in former 3rd District Congressman kang Negros Occidental na si Francisco Kiko Benitez, Mayor Lenny Robredo, kang Ciudad de Naga, si Mama Maria Cristina Ponce Garcia, Senior Director of Public Affairs Communication and Sustainability, kang Bistadong Sublink Corporation, para man sa pagtatalabangan katagod kang epektibong programa sa solid waste management sa Ciudad de Naga. Ang paglansar kang primero sa region na solid waste management operations level 3 training program kung sa 25 trainees man na likan sa Solid Waste Management Office as in mga barangay personnel sa ang isasalang sa training niya. Sa serubo niya, as in programa kan Sudma sa compound kan San Isidro Sanitary Landfill, naging mensahe ni TESDA Director General Secretary Kiko Benitez, magiging ihemplo liwat ang Ciudad de Naga sa primerong commitment sa mas pinakusog na inisiyatibo para man sa pagpapaurog kang nasa waste sector sa pagi ning professionalization as in skills development kasabay kang pagpapatibay as in epektibong recovery kang mga recyclable materials as in ang pinagmamaot na greener as in trash-free Philippines. Ng parte ng naging mensahe ni TESDA Director General Kiko Benitez.
7: Ang partnership na ito ay patunay na mas malaki ang nagagawa kapag nagsasama-sama ang gobyerno at pribadong sektor para sa kapakanan ng komunidad at ng kalikasan. Kami naman sa TESDA makakaasa kayo na todo suporta kami sa pagbuo hindi lang ng training to trabaho para sa ating mga kababayan, kundi ng sistema para mas maging sustainable ang ating mga programa para sa kalikasan. Ito po ay bahagi ng green jobs at green skills na tinataguyod din under the law by TESDA. Naniniwala ako na mas marami pa tayong magagawa para sa ating kalikasan at sa mga komunidad. Kagaya ng lagi nating sinasabi, after all, the challenge is so wide, so deep, so difficult. But kung sama-sama, kayang-kaya. Maraming salamat.
6: Parte ka naging pahayag ni TESDA Secretary Kiko Benitez sa Asintadigis. Jowen Salina.
2: Asintado Live Report.
1: Nanindugan ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na bakong aksidente ang pagkalamos kanduang basketbolista kan Ateneo Blue Eagles na sinda Rene Baterbonia asin man Divine Adili. Imbe sinabi kan CIDG na an insidente pwedeng tinuyo o kaya inisarong homicide o hazing. Inibase man sa indang inisyal na investigasyon, dinulita na pag-araman hali mismo sa pag-iriba kan mga basketbolista na nalamos na idinagos pagyaray ang sa indang training. Dawa na nga ni aram na nagrabi ang sulog kan dagat duman sa resort sa Dipakulaw, Aurora. Sinabi pa man ni Police Major General Robert Monico kang CIDG na inibase man sa indang inisyal na investigasyon na ang duwa panganing basketbolista ang diit man malamos dahilan nga nita idinagos pa ang pagdetraining sa paabot na habayan na dagat dawa na ang sulog kan dagat na ini magrabe ang sulog o magrabe ang kusog kung kaya nabutong ang sinambit na mga basketbolista sa katahawan kan dagat na dai nakaya na kan sa indang paglalangoy. Uy ang pahayag na yan kang Criminal Investigation and Detection Group na pamayo si Police Major General Robert Morico.
8: You won't send somebody doon sa on that condition. I guess we wouldn't dare to go there sa water during that time. They were aware that the current was strong prior to leaving. Why? Kailangan pang doon sa water if they need to undergo training. Kasi uneven po ang ano to, ang shoreline doon sa water. Yeah, some of them already.
0: Balikan tayo diba pa mga balita sa lado nasyonal. Naka-alerto na ang PAGASA sa sarong LPA o low pressure area na nasa luwaskan na nasyon na may medium chance na maging sarong bagyo sa laog nin o sa masunod na o sa laog kan masunod na 24 oras. Sinabi ni PAGASA weather specialist Loredin de la Cruz Galicia, huling na si Iripan ang sinambit ng weather disturbance sa distansyang 2,700 kilometers silangan eastern Samar kan kasuod mang Miyerkules na hapon June 17. Kunda imahiraan dalagan kay ni piglala umang malaw gini sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Domingo June 21 na papangaran ng Francisco. Alagad good news man basado man sa track analysis kan PAGASA ninhuli ta madali sa naman ang pag-agi kaini sa PAR asin na ninhuli ta ma-recurve o masiko subot pasiring sa Southern Japan kaya nakapababa man ininin chance na tumama sa kadagaan o kaya man maglanpol. Alagad pinatalidan kan PAGASA ang publiko na pwede man kaining pakusugon ang inaapod na Southwest Monsoon o Habagat sa masunod na simana. Mientras arayo pa ang bagyo, easterlies o maharasahas na duros gikan sa Pacific Ocean nguna ang madanay sa nasyon na madara ni mga matitinding harasahas o init sa urog na pag-udto na may tsansa ka na biglaan na pagbagunas nin uran o kaya man inaapod na localized thunderstorm urog gunbanggi.
1: pito ka tao ang naggagardan as in magkapira pa ang nagkarulugadan pagkatapos na mahulog sa bangin ang sarong mini dump truck sa Barangay Bulo, Labrador, Pangasinan, Kasudma. Ang mga sakay digdi na nagkagradan mga trabahador na hali sa sarong solar farm project sa Kabukidan. Tusog sa investigasyon kan Labrador PNP, ang truck nagbababa hali sa sarong construction site sa Kabukidan kan bawaran inin kontrol sa preno. Dahil ang digdi dumiritso ang sinambit ng mini dump truck sa bangin na naging dahilan kan pagkagadan kan pitong mga sakay kaini. Tulos man nagresponda ang lokal na MDRRMO asin ipinagdalagan sa ospital ang mga nagkarulugadan na mga pasahero kan sinambit ng truck. Oratian, babalikan taan details kang barata. Senador Sherwin Gatchalian na ilir na kasudba sa special session kang Senado bilang formal ng Senate President Karibay kay Senador Alan Peter Cayetano. Bantang Senador Chisquidero iyo napipisil na maging presiding officer sa trial o impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Bantang warrant of arrest kontra kay Senador Bongo asin dua pang general kang PNP ipinaluwas na daa kang ICC. Ang detalyes oratyan sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guam.

0: fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalan Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalan Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalan Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move.
1: On the move.
0: Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalan Tours, 96@yahoo.com.
2: Chara na!
3: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
4: Tamang oras ko niyan, alas 5:38 ng pagkaaga. Unyan sa detalyes pa kan mga barata sa lado national bayo nin nangyaring pag-aatake sa Senado. Ini an pinagpahayag kasudma sarong press conference kan pamayo kan Department of Justice da si Frederick Bida. Sigun sa iya, kaputikan ang pinagparapaluwas kay Tony Senador Alan Peter Cayetano na the Senate is under attack. Inatake da akan mga armado, mga NBI ang Senado na nagkausa ning karibukan kay ito sa Senado. Sinabi pa man niya na mayo ning paglaog sa mismong Senado ang mga NBI imbes naggibo ning senaryo ang mismong Office of the Sergeant at Arms kang Senado na magpara paputok-putok ning badil tangani isa ng palusoton ang pagdulag ni Senador Bato de la Rosa na kaidto under custody kang Senado. Bagirubdo ba na hiling-hiling sa CCTV na konsain pagkatapos kang purutukan sa kang Senado na mismong anagibo kang pagpaputok ang pamayo kang Sergeant at Arms kang Senado dahiling mana kaibanan ni Senador Robin Padilla si Bato de la Rosa sa pagdulag kay ni sakay kay sarong puting portioner asin itom na ban. Sinabi pa man ni Secretary Bida kan Department of Justice na naging kausa man kang pag-lockdown kan Senado ang sinambit ng drama na igwada ang pag-aatake ang NBI sa laog kang Senado na yung nga ni ang katuyahan na padulagun sa naman si Bato de la Rosa.
5: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, piglalaumang bubukasan aliwat sa maabot na Biyernes o sa aga, aldaw na Biyernes ang Strait of Hormuz, kasunod ban kanaging kasunduan sa pagultanan kan Estados Unidos de America asin man kan Iran, na tutuldukan na ang durulak o iriwal duman sa Middle East. Susug US President Donald Trump nagpuo na liwat na makaagi ang mga barkong may kargang mga produktong petrolyo sa nasambit ng rota na ikinukonsideran na kritikal sa pangkinabang transaksyon sa mga produktong petrolyo. Sa sayang po sa Truth Social, sinabi kan Presidente kan Amerika na salbado sin marirahay na ang pag-agi kan mga barko sa inaapod niyang Southern Highway. Na report man kan Iranian media ang pag-agi kan pirang oil tanker asin man cargo ship sa lugar na pirambuna na subot na apektaran kan tension asin presensya kan US Naval Forces. Basado pa sa report, pipermahan sa nasyon kan Switzerland ang peace agreement sa pagultanan kan Amerika, Iran asin man Pakistan sa maabot na June 19 o sa Biyernes na iyo ang mapapusog sa pagtatapos kan sinambit ng giyera. Alagad, sinabi kan sarong opisyal kan Amerika na may nainot ng electronic signing kan kasunduan sa pagultanan ninda US

0: Vice President J.D. Vance in man Iranian Parliamentary Speaker Muhammad Bagher Ghalibaf pigdala uman ana pag bubukas kan Hormuz yuman an maresulta sa pagbarato na kan sa presyo kan mga produktong petrolyo sa nasyon.
1: Iba pang barata, lokal, live fire exercise kan Philippine Army asin man kan Australian Army. Kinibukasod ba sa Balugo, Pasakaw, Kamsur. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
2: Asintado. Enot na is report. Philippine Navy ang subot mga kalaban niyaon sa kadagatan paparani sa sitio mainit Barangay Balugo, Pasakaw, Kamarinesur, Kasudma. Tulos man nagresponde ang mga attack helicopter kang Philippine Air Force. Mientras sa paparani subot ang mga kalaban, sinabat man sinda, ninputok hali sa artillery asin armory kang Philippine Army na nakaabang sa pampang kang dagat. Ang pangyayaring ini parte man kang live fire exercise kasudma na pinagpartisiparan kang 9th Infantry Division Philippine Army asin Australian Army sa nagpapadagos na kasangga 2026 na nagpapahiling kung paano magdepensa ang Parsa Armada kang Pilipinas. Susuki Brigadier General Emil Cruz, Brigade Commander kang 9th of 1st Brigade Philippine Army, ginigibo ninda ini huli man kang maghuma sa seguridad sa nasyon.
3: Ang message namin sa community, no, maging aware lang, maging alerto, itong aming ginagawa is para sa ating buong Pilipinas, no. We are really preparing kung ano man yung pwede mangyari o in real thing na pwede mangyari dahil may looming threat tayo, no. Alam naman ang karamihan yun, kaya please nangingi kami ng cooperation, invitation, alam namin maingay pag may exercise. Nadi-disturb yung normal routine nila, but then we cannot really avoid. Kailangan natin magtulungan. At least the time na talaga magtulungan tayo para makaprepare tayo fully. Hindi man tayo ganong kalakas. And then maprepare din natin yung mga allies natin. Ano talaga yung real na meron sa atin, sa environment, capability natin, our people, and all.
2: Para sa Asintado News, Melvin Machado.
4: Asintado, live report.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, daging batarayong po ang gribong special session kasudma kang Senado. Pigharalat kan grupo kan Gatchalian Black ng mga senador ang pag-abot formalmente ni Senador Joel Villanueva. Di ang pinag-aasahan ninda para magkaigwasin din numerong 13 tanganing mailihir ang Senate President na si Sherwin Gatchalian. Susog sa impormasyon, talagang pinagpasalamatan kan mga senador sa Gatchalian Black ang pag-abot ni Senador Joel Villanueva na nagbalyo na ning kudal paghali duman sa grupo ni Cayetano. Dahilan kani tulos-tulos na nagkaigwa ning formal na eleksyon asin dailihir si Erwin Gatchalian bilang pabayo kang Senado. Formal man nanumpa kasudba si Senador Gatchalian bilang sa bagong Senate President pagkatapos na makuha ang bilog na suporta kan gabos na 13 senador na presente kasudba sa special session. Igun pa man sa impormasyon, dag atindir man duman sa sinambitang okasyon ang sa iyang ina na si Diwa Gatchalian asin pamangkin kayo si Lexi Gatchalian. Uya ang party kasudma kan pag-ilihir ni kay Gatchalian pagboto na siya na ang maging Senate President kam Pilipinas.
5: All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
6: Aye.
5: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
1: Yan ang party kang proseso kasun ba? Pakailihir kay Gatchalian bilang yun na ang formal as in legal the Senate President. Ipinagpahayag man ni Senador Mig Sobere na nangyari ang sa indang pakikipag-ulay kay Senador Joel Villanueva. Yan pagkatapos na surug-surugan ninda ni Senador JB Ejercito na kumbinsi ron ini na magbalyo na. Dinulit na pigpaparaulang palan ni Senador Cayetano ang paglipat kaini sa Gatchalian Block ni Villanueva. Da konsensyaman si Villanueva na kan initawanan ng advice kan ama. Da si Congressman Eddie Villanueva na dapat bakong politika ang pagparahilingon as in day magparasunod-sunod sa kagustuhan ni Cayetano imbes isipon kini ang sayang sinumpa na trabaho bilang senador as in isipon ang kapakanan kang publiko na nag-ilihir sa inda as in day pagparasunodon ang kagustuhan personal ni Cayetano. Uyang pahayag na yan ni Senador Mig Sobere.
6: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Nag-usap po kami kasama ni Senator JV sa kanya at talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho. Wala pong mga sinasabing mga chismis na may mga pamimigay or mga concessions. None whatsoever. We just want to thank him for his love for country, love for the Senate.
1: Biyantas tanto, dag abot man sa plenaryo kasudma pagkatapos kan eleksyon as in kan pagkaiguanan ning pagdangog sa commission on appointment ang mga senador na senador Rodante Marcoleta, Senador Bongo, Senadora Amy Marcos as in Loren Ligarda, Pia Cayetano as in Camille Villar day manakatindir sa plenaryo kasudma sina Senador Mark Villar na sinasabing nasa abroad as in mayo man si Senador Robin Padilla as in day managtunga ang dating Senate President si Alan Peter Cayetano. Biyantas tanto na ilihirman bilang bagong Senate President pro tempore si Senador Vicente Soto III, biyantas bagong Majority Floor Leader man si Senador Juan Miguel Sobere.
0: Dagos lang binaraklas kan Pasay City LGU ang mga tent asin tarpulin kan mga suportadores kan pamilya Duterte asin man Cayetano Black sa palibot kan aw sa palibot sa luwas kan Senado basado sa pasa sa Pasay City o sa lokal na gobyerno kan Pasay City inisubot ang huring patanid ninda sa mga realistang nagkrampo asin pa balik-balik na nagkukuriyat sa atubangan kan Senado nagmatatandaan nagduranin haros magsasarong bulan ang pagkampo kan mga suportadores kan pamilya Duterte asin man Cayetano Black matapos ang pagprubar na pag-arrestar ka ito kuta na sa Senado ki Senador Ronald Bato de la Rosa nangunyan intero nang nagtatago-tago susog sa Pasay City LGU. Nakakaulang na kaya da ang mga tenta asin tarpulin pati naman sinda Bato de la Rosa Vice President Sara Duterte nagginibong karton kan mga realista sa parte kan northbound lane duman sa Jokno Boulevard. Matatandaan nagsagibo nin clearing operations sa Pasay City LGU alagad padagos na nagbabalik ang mga suportadores kan pamilya Duterte sa atubahan kan Senado abang kukulit pati kan mga ini patanid pa kan mga awtoridad nagtaraan ng subot sindanin aldaw o deadline na kukurumpis karon ang mga parapernalyas kan sinambit ng relista kung liwat sindang mabalik sa atubangan kan Senado.
1: Iba pa niya itong baratang unyan sa Lado Nasional. Ang Bicolanong senador na si Senador Chis Escudero iyo ang magiging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang pinagpahayag kasunba sa media ni Senador Panpilo Lacson na sigun sa iya nagkaigwaning konsultasyon sa majority block as in napagkasunduan na gibuhon si Escudero na yung presiding officer kan impeachment court na magiging sa as in magiging opisyal ang pag pupulong kini sa Hunyo 6, 2026. Sigon kay Lacson, inian sa indang konsensus as in napagkasunduan na pili si Escudero dahil ang tayo ni sarong abogado as in tataokan tamang proseso. Inulita ini naka-experience naman ni impeachment trial kay Do. Sigun pa man kay Lacson, tamang-tama ini si Escudero ang maging presiding officer sa trial. Uyan sa iyang pahayag.
7: Consensus as of this morning, we will elect Senator Chis Escudero if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer.
8: Why so, sir?
7: Lawyer eh. Kasi para at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun ang
9: Senator
7: ang consensus namin as of this morning. Pwede magbago. And si Senator Win mismo, Senate President Win ang nag-suggest din nun.
8: Sir, sorry ah. Yun ba kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat ng sentences?
7: No. Kami-kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Kasi once na mayroong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
8: Yes, sir.
7: Sustained, overruled. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik yun sa body.
8: When will that hindi happen, man. Sir? The election of Sanchez as presiding officer?
7: Pag nag-convene uli kami. I think July 6.
8: July 6, yeah, sir. July 6. Okay.
0: Garo suyado na naman as in naghihiranakit sa media si Senador Dante Marcoleta. Ninhulita, daemanda kaya iniluluwas o ipigbabareta kan mga ini an sa iyang pigpaparataram sa mga press conference sa pagatindir ka ini sa sesyon sa Senado kasudma June 17. Liwat pinatutsadahan ka ini ang mga taga-media ninhulita daemanda kaya iniluluwas an sa iyang mga tinataram. Sabi pa ni Marcoleta sa paninitar ka ini sa mga taga-media, kadakol na beses na dahil siyang nagparapaliwanag sa mga kahaputan kan media sa saiya as in pigpaparaharapot subod sa alagad dahil man daan niya nahihiling sa mga periodiko an sa iyang mga an mga interview sa saiya. Matatandaan, naging kontrobersyal mga pahayag ni Marcoleta sa ikinasang Senate Blue Ribbon meeting da kan June 4, 2026 matapos yang sabihong bayaran an pirang nagko-cover na mga taga-media duman sa Senado. Matapos kay ini dali-dali man naghagad ni dispensa si Marcoleta kan aldaw na ito pagkatapos marisang umarisa kay ini garosuya an mga taga-media asin sinabi niya ang day manda niya intensyong kulgan o tuya-tuyaon ang mga taga-media as in inako kaining kausa sanaman da ito kan sa iyang pagka-dismaya. Matatandaang liwat nagpasilag sa sesyon kan Senado si Marcoleta kay riba ang kapwa niya mga senador sa paksyon kan Caetano Black na sinta Senador Loren Legarda, Senador Pia Caetano, Bongo Amy Marcos sa kaso Udma. Poon kan huri sindang maglaog sa Senado kan June 1, 2026 kan kusang mag-surrender sa mga pulis si Senador Jingo Estrada. Sa presente, opisyal nang nanumpa bilang bagong Senate President si Senador Sirwin Gatchalian matapos gibuhon ang special session kasuod ma basado man sa naging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos.
1: Peba pambarata lokal, bagtugang na nagadan sa pagkasulok ang sendang harong sa Karayan na ilubong nakasudba. Ang detalye sa halik kay Melvin Machado.
4: Asintado, live report.
2: Nailubong na sa Concepcion Catholic Cemetery kasubang hapon na magtugang ninagadan matapos ang kasulo sa Saidang Harong sa Barangay Kararayan, Siyudad Kang Naga. Ang kabaong ka mga biktima ang binugtakan ng tarpulin kung sa'y nakaimprenta ang Saidang Mga Lalagun. Hulit na din naman inibabukasan, darakan makuring kamugtakan kan magtugang. Kugus man kang ina kan biktima, ang litrato kang sa'y mga aki na panunin pagtangi suli kang dai inaasahan na pangyayari. Nakisumaro man sa pagmundo, ang mga kabarangay kang biktima asin mga klase sa Salonggigi National High School. Nakaresibi man in tabang ang familia kang biktima huli kang nasa mitnang insidente. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
4: Asintado Live Report.
1: Maugmadaa si Senador Loren Legarda pagkatapos na kasudba maibugtak na bilang formal na Senate President si Senador Win Gatchalian. Sa entrevista kan media, sinabi niya na baray na baging leader kang Senado si Gatchalian, inhulita ini competent, matali, disiplinado, asin talagang mahigos magtrabaho. Sigun sa iya, susuportaran niya ang liderato ni Gatchalian na nailihir na ngunyan bilang Senate President. Pinagribayan man si Legarda bilang dating Senate President pro tempore ni Senador Tito Soto. Uyang pahayag na yan ni Legarda.
10: Congratulations. I'm truly, sincerely happy kay Sherwin. Okay. He's a good friend, very competent, brilliant, disciplined. And we work well together. Congratulations. So happy for him, for the institution. Congratulations to former Senate President, Minority Leader Tito. Yes. Diba? Siya na ang pro temp. And willingly, happily, I've relinquished because they have the 13 votes. And of course, congratulations to Migs, another dear friend.
0: Balikan tayo, di ba, pa mga kabareta, sa lado nasyonal. Nailihir na bilang bagong miyembro kan Senate Blue Ribbon Committee ang mga senador na nagsisalbing miyembro kan Senate Majority Black sa gilibong special session kasuod makan Senado para reyong nailihir bilang mga miyembro kan poderosong panel ang mga miyembros kan Majority. Ini matapos ideklarar na bakante ang posisyon sa Senado kasunod man kan panibagong reorganisasyon kasuod ba na naging dalan sa pagsasalida ni liderato sa Senado asin mga pamayokan mga komite. Sa ibong nalado, sinabi man ng Senate Majority Leader Mig Subiri na inagad ni Senador Francis Escudero na dahil na siya ibali bilang miyembro kan Senate Blue Ribbon Committee mientras na ginigibo ang pagpili kan mga miyembros kan komite duman sa Senado. Ang Blue Ribbon mga tugang iyon saro sa pinakang poderosong komite sa Senado kung sain ang sinambit ng komite iyon may poder imbestigaran ang mga drakulang isyo arog kan flood control projects. Enot nang nailihir si Senador Irwin Tulpo bilang chairman kanasambit ng komite na nagsalida si dating chairperson na si Senador Pia Cayetano.
1: By ipinaluwas na daang warrant of arrest an International Criminal Court kontra kay Senador Bongo asin duang general dati kang Philippine National Police. Ini ang pinagpahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte. Sigun kay Paulo Duterte, napagaraman niya hali sarong masasariga na impormante na nagpaluwas na daaning warrant of arrest ang ICC kontra kay Bongo asin sa dating mga general kang PNP na sinasabing co-perpetrators kay ito ni dating Presidente Digong Duterte. Kay si Bongo kay ito ay nagserbi man bilang Special Assistant to the President ni Duterte. Sa ibong nalado, pinagpahayag man ni DILG Secretary John Bicrimulya, dabayo pa rin kumpirmasyon ang sinambitang pahayag ni Paulo Duterte. Inulita, bayo pa man sina impormasyon na kuha hali mismo sa International Criminal Court.
0: Mientras tanto, late nang nagralaog ang pirang miyembros kan minority group durante sa isinagibong special session kan Senado kasuod mang Miyerkules. Pirang oras pagkatapos mailihir si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, ang minority 50 senators na nagretender sa sesyon mga bandang alas 3 na ninhapon. Iusinda Senador Pia Cayetano, Lorin Legarda, Amy Marcos, Sinman Camille Villar. Antes kay ni naglataw si Legarda, Rodante Marcoleta, asin Amy Marcos sa hearing kan Commission on Appointments. Kanhaputon si Senadora Pia Cayetano maparapit sa paghirasa liderato kan Senado. Garo o risadong suya pa ini asin sinabihan ang mga taga media na common sense daan at 13 na ang ibong nalado. Kaya ano pa man daan magigilibo. Idinagdag pa ni Cayetano magiging problema sa nadaa kung daininda susunod doon ang patakaran duman sa Senado.
1: Aratyan, ang dabayan ang detalis kang barata sa lado lokal sa samuyang pagbabalik.
4: Radyo Guapito.
11: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow, gustong-gusto ko yan.
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
14: May bala.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
16: Walang aw sa PAW!
17: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
18: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
19: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Tabang oras kung yan, alasay 7 na po, nin paggaga. Ganyan sa detalis na kasi mga barata salado lokal. Ipinagboy-boy kan kadakol ng mga parauma sa banuan Kampili an sa indang sobrang hinanakit. Kulog buot asin kanggutan kontra kay Gobernador Elry Villaforte. Ya pagkatapos nagibuhon ang scoping kan sinambit ng kadagaan da maiwason sa palibot kan pinagtutugdok na iconic capital kang probinsya. Sigun sa mga parauma, garumayo lamang ning konsensya ang gobernador. Konsain, dahil pangani na babayadan ang sa indang mga daga ni Nisingkong Duling, pig para tambakan na kan bulldozer at yung bakho ang sa indang mga kadagaan. Konsain, labing sa sarong taon na sindang day nakakauma. Dahilan ka ini, pinagtuyaw ninda sinambit ng proyekto kan gobernador na magibo ng iconic capital asin magibo kan Camarinsur Uptown na konsain mabugtak daanin mga kondominium, mabugtak ng firing range asin mabugtak ng golf course, karibaykan sa indang daga na pinag-uuma na iyon sa indang pinagkukuan kan sa indang hanap buhay. Uyan saro-saro ng mga pagboy-boy kan sa indang hinanakit kontra kay Gobernador Elry Villaforte.
4: Para interview po nindo sa mga bako, ma'am po talagang tunay na apektado. Kami po ang tunay na apektado. Nasaan po ang malasakit mo sa muya?
5: Meron po kami 60 to 70 families, may senior citizen, may mga kabataan. Ano pong gagawin natin sa kanila kung uubusin natin at kukunin natin ang kabuhayan nila na minana pa nila galing sa kanilang ninuno?
6: Kung magkakaigwa nin pagbayan, kinakaipuan, bayadan mo na sinda bago magkaigwa ng development duman sa saindang mga lote.
7: Sa hunya na panahon na grabe ang pagsakit, so kaipuhan po talaga ni Daling Tabang.
8: Dai pa man ngani, nakakaigwa ng arong training, public scoping, at sa mukong propiedad, pinagparatarambaka na, pikparabuldosin na.
4: Ako po bilang sarong FW, makulog po sa buot ko na itong kubo-kubo kong ito na pinanghirapan ko, maapiktuhan po iyan. Sabi mo po bagang bayad na po kami mga farmers, nasaan po iyan? Kami po may titulo, daradarami po dyan ang titulo. Kami po may kluwang, may CLT, may ilang title po kami.
5: Hindi po kami kinausap. Walang meeting o consultation na naganap sa aming barangay bago magbakod at magtambak ang Kapitolyo. Magsasaka po ang constituent namin. Sakahan po ito, sir. Ayan, sir, irrigated po kami. Maganda po ang place, tinambakan nila. Anong masabi ng NIA? Anong masabi ng DA? Anong masabi ng national government? Meron po kaming...
3: Bientras tanto, bayo pa man ay pinagpapaluwas na simbagayan ang gobernador kang probinsya ng Camarinsur sa mga akusasyon kan mga parauma na mismo ang gobernador ang mismong nanggigipit sa inda asin bayiwaso na parte kang kadagaan ang gigibon pa sa nang gigibon man lang daang golf course asin firing range.
9: Sa iba pa mga barita sa Ladro Kaliwat, ipigbuyagyag kasudma ni dating mayor ngunyan Vice Mayor Tambong Galunta na daisubot nag-agi sa land reclassification ang loting tinutugdukan kan iconic capital building kan gobyerno provincial sa banwaan ni Pili Camarinesur. Sa interview kan asintado sa Radyo Kasudma June 17 ki Bonggalunta, nasa panahon o sinabi kay ni nasa panahon niya bilang alkalde kayto daisubot nagkaigwa o nag-agi sa iya ang reclassification sa sobra sa 6 hektaryang daga o ang nasambit ng 6 hektaryang daga alagad ipig tutugdok na ngunyan ang nasambit ng iconic building. Matatandaan, mahalaga ang reclassification pati na ang land conversion ninhuli ta saro ining proseso antes tugutan ang sarong irrigated land area na i-develop bilang commercial o institutional area o tutugdukan nin mga edipiso. Uya si Bong Galonta.
0: Iba pong inapon na land reclassification. Ano po maging sa sarang bayan kang gamit.
10: Opo.
0: Ali sa pag-uuma, paluma na sa industrial, commercial, institutional, o kung ano pa. May po yan. May yan. Pangduwa, maaari pa po yan sa dar. Department of Agri-Uniform, yun naman po yan, abuduman, conversion kang daga. Okay. Iba po ang reclassification sa conversion.
10: Sa conversion. Oh.
0: Now, may po yan. Ano talagang po ang sinda na naipaka yan?
9: Mientras tanto, idiragdag pa ni Bong Galonta na kulang bagay na ang ipinaapod na public scoping kan DNR kang nagtalikod na Martes na duman nabuksan una bulgara ni Bapa Subot mga proseso na daimandaan na sunod kan gobyerno probinsyal sa pag-acquire kan sobra sa 54 hektaryang daga na susog sa gobyerno probinsyal tutugdukan nin golf course asin sobra sa 134 hektaryas na subot gagamiton for future development. Aragad pig kabali subot sa pig bulldozer asin pig kudalan kan Kapitolyo. Matatandaan padagosan interong o padagos na nagaagrangay ngunyan ang mga rakaristar, mga paraumang may sadiri ng daga sa barangay Kadlan sa Gurong asin man San Jose Pili. Napig bulldozer asin na pagkudal kan gobyerno probinsyal sa indang lote apisan na dahi pasubot sinda na babayaran asin dahi pa na areglo o areglado ang proseso. Uya pa si Bong Galonta.
0: Kada ko sindang medyo pigbaylar, mga permit, na na po itong sa engineering permit, construction permit na inapod, katapos itong reclassification, conversion, dahi ko po isip kung iguana yan, kakampanong kumayo yan. Pagkatapos, yan, mga basic mo yan. Bago ka magpoon, ito muna i-provide mo. Masa palabasod, BNR ba saan ba? Nagpa-apod ng galingin ko yan. Masulbasyon.
10: Oh.
0: At isa itibihan. Nagpapasalamat akong dakulaon sa BNR na makusog ang buot na nagpa-apod ka yan sa pagkikang regional office nila.
10: Opo.
9: Parti kan mga naging pahaya kasudma ni May, ni Vice Mayor Tam Bong Galonta kan pili.
3: Orog na nagdadakol ngunyan ng mga taganaga ang nagre-reklamo. Inuli sa turo-turo na bulos kan tubig asin kuminsan nawawara pa ang bulos kaini. Dahilan kaini nagtumar aksyon si Mayor Lenny Robredo na sigun sa iya dapat aksyonan ini kan Metro Naga Water District. Yan inulita ang lokal na gobyerno ang natutuyawan kan mga tao kung ang bulos kan tubig nawawara o kung day man pagbay bulos turo-turo sa naman. Sinabi ni Mayor Robredo na inagadan niya ang takabang kan Manila Water Foundation poon pa kitong 2024 asin napag-araman da na sufficient man ang bulos kan tubig alagad ang mga distribution line kaini ang pinagpapalsok minsan kan MNWD kung kaya mayo din bulos kan tubig. O yung parte kang pagpapaliwanag na yan ni Mayor Lenny Robredo kang Naga.
11: Itong water supply, ano yan? 2024, pig-alok na, di pa ako nakatuko, pig-alok na na digniyo ang Manila Water Foundation para magtabang sa Metro Naga Water District sa mga problema. Si assessment ka to kang Manila Waters. Equipment ang Metro Naga Water District. Kaya po halang nindikit na tabang. Pero ang sarong start duman sa findings, mayo kitang kakulangan ng supply. Ang kakulangan ta nasa distribution. Ngunyan, inimbitaran ko giraray ta. Sabi ko sa Metro Naga Water District, dawa sa Indo yan na responsibility. Samuya na angot ang tao. Tumayo sindang tubig. So talagang di kami mape-prevent na may gibuhon. So si pinakahuritang imbitaran digdi yan, si naligdi last week, si Team Hali sa Clark. Si Clark Development Authority, igwasindang team na tubig ang pigaasikaso, nagdigdi. Same assessment kang Manila Waters, na daikulang ang supply ta. Igwal lang mga operational na mga policies na big suggest. Ang sarok kayan, apparently kaya ang MNWD para di itulos maraot si equipment ninda. Garo may mga oras na pigagadan ninda si mga equipment para mapahingaluan. Understandable man yan.
9: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal pa man giraray, apat na mga lugar ang iguanan ni budget para man sa waterline project kan Metro Naga Water District kunyar taon. Ini ang liwat kinumpirmar ni MNWD spokesperson Chapi de la Cruz sa entrevista o matatandaan sa entrevista kan Asintado News. Sinabi ni de la Cruz na ang pundong gagastuson para sa nasambit ng proyekto hali sa income kan hali mismo sa income kan MNWD. Sa kabali subot sa mga may budget as sinakatalaan ng bugtakanin waterline project Ioan Gainsa, Bagong Bayan Norte, Happy Home sa Barangay Pakol asin man Carolina Karumatig Patinaman Yabu. Alagad sinabi pa ka na para pahayag kan MNWD tibaad maatraso ang sinambit ng proyekto pagkatapos gibuhonin dan adjustment sa pagpundo huli sa nangyaring pagralangkawan sa mga construction materials. Ngunya na bulan, huli man ka nangyaring gyara duman sa Middle East. Mientras tanto, nasa pito pasubot na mga area na may kadikit na problema sa supply ng tubig. Anda ipa na babadyatan kan sa indang opisina para sa kaparehong proyekto. Huli sa kakulanganin pundo asin posibleng ibali na ninda ini sa budget kung sakaling maaprobara na ang haloy-haloy na nindang loan proposal sa luwa na kung sa inagkaigwa na nga ininpermahan. Enotang ipiniluanag kan MNWD na saro sa kausa sa pagluy asin pagkawara minsan sa supply ng tubig. Iyoan ruluma asin sa radit ng waterline na o sa mga lugar na nagparadakol na ang mga konsumidores ng tubig. Uya si De La Cruz.
10: Tapig aayos na po so mga presyo. Ta, si ibang mga materials naglalangkaw po dahil po dito sa nangyaring krisis sa Middle East. So pag ini po natapos na, ipapadagos na po ni ining sa may parting Bagong Bayan Norte. Pag-revive po ning linya, pagpadakula. Actually po, ngunyan pong taon, ang may budget po dito is apat. Apat pong water lines. Ano po? May kabali na po itong sa Gainsa, Bagong Bayan Norte, sa Happy Homes, sa may Pakol, as in dito po sa may Carolina Karumatig Yabu. Ikaw po kitang dahil pa nababudgetan, pito po, pitong project ini na may pa po siyang budget.
9: Parte kan mga naging paliwanag ni Chapi de la Cruz kan MNWD.
3: Bako lang palang 75 million pesos ang ginastos sa Kaugma Festival, kundi igwa pa palang din pasaloib na pundong 120 million pesos na ginastos para sa mga rides na ginamit sa Kaugma. Ini ang pinagbulgar ni dating board member Carlo Batalyo. Dahil yun naman ngunyan ang pamayokan si CCWI. Daragsangat din kaso sa ombudsman. Sigun kay Batalya, dapat ipaliwanag kan Kapitolyo kung saan talaga ginamit ang sinambit ng kadro na kulang kwarta na ginastos sa Kaugma Festival para sa naman magkaigwanin mga concert. Datuyawan pa man ni Batalya sa sayang pag-file din kaso sa ombudsman ang kawaranin aksyon kan mga magkapira mga board members na dahil lamang pinaghinguhan na magkaigwanin transparency as in full disclosure kan mga pinaggagastuhan kan Kapitolyo sa panginot ni Gobernador El Rey Villaforte. Bagin man ang mga transaksyonis kaini dapat nakuta na nakabugtak sa website kan Kapitolyo para maaraman kan mga taxpayers kung saan ginagastos ang sinambit ng mga kwarta hali sa buwis kan mga tao. Magramduman na ka nagtelikod daw pinagsangatanin kaso sa ombudsman ni Carlo Batalya ang mismong kabali din sa pinagkasuhan ang Vice Gobernador de Sal Fortuno Jr. ang mga official kan Bids and Awards Committee o BAC. Kabali siya ay BAC Chairperson Janice Ayan Regaspi Cliope, asin Hernani Morales ang Information Communications Archives and Records Management Office kan Kapitolyo. Pati naman ang magkapirang mga bukal. Sigon ki Carlo Batalya, natutuod na ang Kapitolyo na pirmin sa ng pasaluib ang paggagastos kang kwarta kang gobyerno na day lamang pinagpapaisi sa publiko.
9: Grabe subot ang kaugmahan kan mga farmer beneficiary sa sin mga residentes sa tulong mga barangay kan pili kamarinsun na interong apiktado kan ipigtutulod na labi sa 54 hektaryang Kamsor Uptown with Golf Course Component Project kan Kapitolyo Provincial kan biglang magbutwa sa ipinapod na public scoping kan DNR ang kongresista kan ikatulong distrito kan Kamarinsur. Inan bagay na ipinahayag ni Vice Mayor Tambong Galunta kan pili. Sinabi pa kan Vice Alcalde na uugma asin nagpapasalamat sinda huli ta dakulao na maray na bagay ang naging presensya kang nagtalikod na Martes ni Congressman Nelson Degason sa nasambit ng pagtitiriponin huli ta kadakul. Subot nagkaburlitlitan asin dagmang na mga isong nasa likod ka nasambit ng proyekto na ipigwa para pirit subot kan gobyerno provinsyal sa dagang pagrurugaring kan mga makahirak na mga parauma na habong bayadan kan Kapitolyo. Sinabi pa ni Bonggalonta na huli kan presensya ni Legasyon, mas nagkaigwang kusog buot tanganing mga iboses kan mga apiktado ansendang mga reklamo, hinanakit, sentimiento asin manlain-lain subot na eksperyensyang pangyayari sa pagpaparapirit kan probinsyang kan probinsyang Paharlion basta-basta ang mga may sariling lote sa lugar naging umatatandaan na sa pag-atender ni Congressman Legasyon sa nasambit ng public scoping haros day makasirimbag ang mga representante asin abogado kan gobyerno probinsyal sa mga naging kaputan kan kongresista mantang digdiman sinamantala kan mga apektadong parauma. Mga may saniring daga asin residentes ang pagkakataon na iluwas ang sendang grabing inagrangay sa gobyerno provinsyal uliman sa pagpapalaya sa senda sa lote. Mientras tanto, sinabi pa ni Bonggalonta na pigaan tabayanan liwat ninda ang masunod na mga hearing o konsultasyon na ipapaapod liwat kan DNR sa nasambit ng isyo sa mga masunod na aldaw. Uya si Bonggalonta.
0: Ay, nakulaw na bagay po ito. Imagine, congressman, ano, yaon dyan, nareminyan isa imbitado, alagad within his jurisdiction. Kaya saludo kami kay Congressman Nelson Aligasyon, pati sa sayang mahal na esposa, ano, kay Atty. Aligasyon. Saludo kami dahil talagang tama itong ginibulin na ipaghanapon ng tama. Hanapon ang tama. Tama po ito. Na isenya nungkot si Kabos ng mga kakundian ng provincial government si mapag-aabos nila sa mga kanagaan digni sa mga parauma.
9: Parte kan mga naging pahayag kasudma ni Vice Mayor Tambong Galunta. Uring bareta niya tungon yan. Bareta na sa kinaabanin karawat ang bareta sa sports. Hatod sa Indokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, aprobado ng mga tugang sa ikatulo asinhuring pagbasa ang naturalization ni Benny Boatwright ang House Bill 6639 na inaprobaran sa durante sa ginibong special session kan 20th Congress kaso udma June 17 poon kaya kan May 26 na ipasar na ini sa ikaduwang pagbasa. Kabali man sa mga naipasar, iyo ang House Bill 664 na nagtataong Philippine citizenship sa wrestler na si Matthew James Ramos. Matatandan si Boatwright kabali sa reinforcement player kan SMB na piglalaumang mapakusog sa Gilas Pilipinas asin marepresentar kan Pilipinas sa 2026 Asian Games. Mientras na ang 25 anyos na wrestler naghurot ni naturalization para sa opisyal o para siya maging opisyal na representante kan Pilipinas sa mga international competitions na sanction kan Wrestling Association of the Philippines.

0: Yan ang kabilugan ng mga barata at tangon niya na aldaw na Webes. Salamat sa mga natutok live sa Facebook, saka sa YouTube. Shoutout ka Ami San Juan Calayo, Reno Lian, Raymond Riabad, ang Riabad family daan nakatutok Gabos dyan sa Bilaor, Kamsur, si Julieta Montero, Nestor Vargas sa Taguig City Port, Armando Lorente, Edita Perua, Veridico Leonor, Catherine Mayla Orgaya, Margarita Osriofer de Los Santos, Barbie Kuala, Pasing Baloncio, Las Bimba de Menda Mendez, Charmaine de la Viga Villabines, Lorenz Santa Maria Salundon, Emma De Vera, Joel Saniel, Boyet Sevilla, Edita Linias, Elizabeth Nicole, and Daryl Rimalia. Salamat man sa mga nakatutok sa YouTube. Ngunya na pag-aaga, live, nakaantabay sa tuya. 162 and 140 man ang nakatutok live sa Facebook. Salamat man sa nakatutok sa mga radyo. Nakahabol pa si Daryl Rimalia and Christopher Saniel. Sa control, kay Banya Toster de Verdeo, Angie Salcedo, asin man Jameson Brinya, sa engineering si Engineer John Robin Florese, kay Banat ang mga OGT sa CSPC. Kami po ang sendong mga amay na parbarita.
1: Hindi po si Aresar.
0: Ang po si Ed Bandol, Diyos mabalas po, kang sendong pagantabay.
2: Sa endong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM 105.5 Radyo Guapito.
3: Radio Guapito.

0: Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
2: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
1: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
2: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
1: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
2: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
3: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras sa ngunyan na mga tugang, alas 6:33 na po ni pag-aaga. Ana oras sa daraponi sa tuya kan Essinger Hardware Plus asimang po kang Atlantic Bakery. Sa maabot pong July, ang Essinger Hardware Plus may anniversary celebration. Sa July 8, 2026, magkakaigwa po ning free gift para sa first 100 customers. Ang month of July, ini po ang anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya, Joanna po kita. Kung nangangaipo kita ni mga construction materials, nangangaipo kita ni mga plumbing materials, electrical, and mga finishing materials, mga tugang, araw po kan mga tiles, available po yan sa Essinger Hardware Plus. Kompleto na po sa sarosa ng lugar. And also mga tugang, di man ka umalingaw ha, ang Essinger Hardware Plus may water pump, water tank, genset, and igoma po si Daning mga tools na kaipuhanta sa satuya pong mga harong. Apara kayan, may mga furnitures, mattress, as iniba pa, sa second floor. Dahil kang mga problema, taigwa po si Daning elevator para sa mga masakat sa second floor. Mahiwas ang sa parking space, air condition, ang sa inda pong store. Kaya duma na kita sa Essinger Hardware Plus. Diyan po yan sa tungod kang Shell Station, Concepcion, Pequeña, Naga City. Haranilan po sa may Holy Rosary Major Seminary. And also, dahil mga kamumalingaw, ha, ang Atlantic Bakery, ngunyan na taon, ika-60 taon po nida, kaya sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, tandaan po nindo, igwa ka mo ning automatic raffle ticket. May chance ka mo manggana ning MacBook Air sa maabot na September. And pwede man po kayo manggana ng motorsiklo, brand new motorsiklo, sa indang grand draw ngunya na taon. Kaya dyan na po kita. The more na nagbabakal kita ng tinapay, the more chances ning manggana po ning mga gadget asin man po brand yung motorsiklo.
4: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal asin an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
5: Mga tugang, uya na po ang inot na arangkada kan sutoyang mga barata digdi po sa Asintado sa Ace 30. Ngunyan pong aldaw na Webes, petsa 18 po kan June. Ngunyan po nagsaselebrar ang naga kan

0: kung may update na kaniyang pag-asa. Asing ano po ang magiging kamugtakan kan panahon ta? Sige ang pag-uran-uran, minsan nagbabagsak makusog. Alamon ta sa paagi ni Alexis. Alexis, good morning. Ano ang magiging lagay ng ating panahon ngayong umaga? Good morning.
1: Yes po, good morning po. Para sa priyang weather forecast, ang niyang petsa 18 ng Hunyo, aldaw kang Webes, ang easterlies o ang maalinsangang hangin mula sa silangang dagat Pasipiko ang kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon, pati na rin ang Visayas at Mindanao. So inaasahan natin na itong easterlies ay magdadala ng partly cloudy to cloudy skies na may possibility ng mga localized thunderstorms, lalo na dito sa Bicol region, no? Gaya po nang nabanggit ninyo, nakakaranas tayo ng mga paminsang biglang pagbuhos ng ulan. Ating temperatura naman ngayong araw, inaasahan natin na posibleng umabot ng 26 to 33 degrees Celsius sa maghapon. Sa ating monitoring naman po, nga po may binabantayan tayo ngayon na low pressure area na kasalukuyang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa distansyang 2,460 kilometers sa east ng Eastern Visayas. So may kalayuan pa itong MPA. Sa ating nakikita ngayon ay meron itong medium chance o katamtamang chance na maging isang bagyo in the next 24 hours. Sa ating forecast models naman, hindi naman natin nakikita na itong bagyo ay maglalandfall sa anumang parte ng ating bansa. Ganun pa man, inaabisuhan pa rin natin ang ating mga kababayan na patuloy pa rin ang pag-antabay sa mga updates ngayon. Particular na dito sa LPA na to sa possible na changes and developments nito. Mali yun po sa ating weather forecast mula po dito sa DOST Pag-asa, Alexis Ruy-Rivar po.
0: Salamat Alexis sa update sa ating panahon. Ang baretang iyan sa panahon, dara po sa tuya kan Nagastar Prince Motor Vehicle Inspection Service. Daraman po sa tuya mga tugang kang LTO Pamplona para sa mas madali, kaskas na pag-renew kan sa tuya pong mga rehistro para sa mga auto. Nagastar Prince sa ka-LTO Pamplona, maasahan nindo. One-stop shop na sinda, may drive-thru pa. Diyan po yan sa Barangay del Rosario, Pamplona, Kamsur. Barata po sa Lado Nacional, daraman sa tuya kan GLE Driving Academy. Asin daraman po sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Yaon ngunyan sa nasyon kan Rusya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para man sa bilateral meeting ki Russian President Vladimir Putin bago ang ASEAN-Russian Commemorative Summit. Sinabi ni Presidente Marcos na tutukaron sa pag-meeting ninda ni Putin ang negosyo o trade asin man pamumuhunan, food asin man energy security, pati po ang science and technology, education, turismo asin man ang people-to-people exchanges. Sinabi ka na Presidente na hihinguwahon niya na magiging produktibo ang sa iyang pakikipag-meeting sa Presidente kang Rusya. Kasabay ini kan na pagkukumarar kan ika-50 anibersaryo kan diplomatikong relasyon kan Pilipinas asin man kan Russia. Nasa Russia, habang nasa Russia, ipig-kulukar ni Presidente Marcos bilang caretaker kan Pilipinas si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, asin man Labor Secretary Francis Tolentino. Kinumpirmar na po ni Senador Pampilo Lacson na si Senator Chis Escudero ang magiging presiding officer sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ini makukumpirmar sa mangyaring meeting o pagbabalik kang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa maabot na July 6. Sigun kay Lacson, dai ini partikan kasunduan.

0: na napagharamanan tanganing mag-join na sa majority block si Escudero. Napagkasurunduan da ini kan mga senador, ninulita si Senator Chis Escudero. Apoyra kan siya lawyer, kabisado niya na ang impeachment trial. Ninhuli kan eksperyensya kani sa mga nakaaging impeachment trial sa na-impeach na presidente. Sinabi ni Senador Pampilo Lacson na mayo ning anuman na pag-uurulay o kasunduan digdi. Talagang consensus inikan mga senador na si Senator Chis Escudero ang maging presiding officer kan impeachment court na makukumpirmar sa July 6. Inako naman daan ni Senator Chis Escudero ang consensus kan majority na siya ang gibuhon presiding officer kang impeachment trial. Mga tugang kinumpirmar na po ni Davao Mayor Paolo Duterte na base sa report na nakaabot sa iya, igwana da ang pinaluwas na warrant of arrest ki Senador Bongo ang International Criminal Court maging ang duwang dating general na kabali sa mga sinangatan ni reklamo duman sa ICC katakod kang war on drugs kang nakaaging Duterte administration. Sigun ini ki Mayor Duterte o basta Duterte sa impormasyon na nakuha niya sa indang informant na duman sa Dahig. Pero mapamampig pa pala sa official na confirmation kani ang ICC kung talagang may pigluwas man ang gadnang warrant of arrest ang ICC laban kay Senador Bongo asin sa duwa pang dating general. Mga tugang, si Senador Sherwin Gatchalana ang bagong Senate President pagkatapos na magbalyo na sa majority block si Senator Joel Villanueva. Kasudma, si Senator Joel Villanueva iyo ang nagsilyo para maging mayoriya grare ang grupo nila Senator Win Gatchalian. Pinasumpa na si Gatchalian mantang si dating Senate President Tito Soto iyo man ang magiging bagong Senate pro tempore. Si Senador JB Ejercito asiman Senador Juan Miguel Subiri iyo ang nagkumbinsi kay Villanueva na magbalyo na sa majority. Asin man na dagdag pa kani ang pagkumbinsikan sa iyang ama na sarong congressman o party list congressman sa House of Representatives. Mientras tanto, sa sesyon kan Senado kasudma, nag-atinder na ang minoriya na dating mayoriya na sinda Senador Rodante Marcoleta, Senador Bongo Pia Cayetano asiman Aimee Marcos. Sinabi ni Senador Loren Legarda asiman Senator Pia Cayetano na igwanan ng majority ang bagong o igwanan ng 13 senador ang bagong mayoriya. Kaya mayo naman daning rason para makipagtusayan pa. Absent sa nasabit ng sesyon si Senator Alan Peter Cayetano. As in, presente siya sa Facebook Live. Mga tungang an mga baratang sendong na hinanyog, daraman po sa tuya kan JLE Driving Academy. Si mga makuha na po ni mga lisensya para sa pagmamaneho, gusto nin doon na mag-egwan ning non-professional driver's license, professional driver's license, enroll na kamo sa JLE Driving Academy. Yan po yan dyan sa LTO Pamplona, asin may branch po digdi sa Panganiban, sa Atubangan kan Cusina Conchita. Win-win Hotel and Resort, mga tugang, naghahanap kamo ning magayon na lugar, dakulang venue para sa darkulang okasyon, Win-win Hotel and Resort, para po sa Sendo. May duwang dakulao na swimming pool, may mga rooms para sa mga gusto mag-overnight, may halangkaw na slide, asin man may function room para sa mga indoor activities. Mahiwas po ang lugar, asin mahiwas ang parking space. Pasyar na dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur. Oras ko niyan, 6:47. An oras pong ini, darasatoya kan Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care. Achan, prarangkahan.
1: Radyo Guam.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini ang RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niyan, alas 6.52 na po ng pag-aaga. Mga tugang na programang prarangkahan, dara po ini sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. For Father's Day celebration, mga tugang, dapat mamati kan sa tuya mga tatay na sinda ang bida. Bida ang ating mga tatay ngayong buwan. Salamat sa ating pag-aalaga, pagtaguyod at walang sawang pagsusumika para sa pamilya. Oras na para naman na alagaan natin, unahin ang kalusugan ni tatay sa Bicol Access Health Centrum. Narito po ang kumpletong serbisyo para sa kanyang kalusugan. Mula sa laboratory, test, diagnostic procedures, executive check-ups, hanggang espesyalistang konsultasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pag-aalaga sa kalusugan. Ngayong Father's Day, bigyan si tatay ng regalong hindi matatawaran, ang kapanatagan at mas mahabang panahon makakasama ang pamilya. Para kay tatay, kalusugan ang pinakamagandang regalo. Handog sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Uya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga mga tugang, aldaw ngunya na Webes, June 18. Ngunyan po, declared the local holiday sa Naga, ninulit ang ngunyan ika 78th charter anniversary kang syudad. Mga tugang, finally, natapos na po ang impasse o inapong inapod na deadlock sa Senate. Finally, si Senador Joel Villanueva, yun na po ang nagtapos kang impasse o inipong deadlock ta nakapag-ilihir na kasudma ning bagong Senate President, si Senate President Win Gatchalian. Aram ko na ang iba sa to suya kay Senator Joel Villanueva. Ang iba sa tuya, suya kay Senator Chis Escudero ang kababayan tang senador. Alagad, ining sa indang ginibong pagkampi, digdi sa inaapod na bagong mayoriya, kung ano man ang mga dealings na pinagralaogan ninda, ibang istorya yan. Alagad ang pagbalyo ninda sa bagong mayoriya from old majority to new majority, value na naman sila sa new majority, then ngunyan bagong majority. Ano pa ang sabihon ta, gabos, diretso ta yan na mag-komentaryo. Maglatag kan sa to yung mga opinion. Pero, ining sa indang gesture na pagdakit sa grupo ninda Senator Win Gatchalian, ang sa tuyang Senate President, nagresulta po ning Maray. Nagresulta ning Maray dahil trabaho na sindang niyan. Na iyo man ang talagang dapat na ginigibukan mga senador. Kaipuan talaga na magrespeto sa bagong majority. Iyo talaga yan mga tugang in a democratic country, may demokrasya kita. Once you have the majority, yaon sa imo ang call, yaon sa imo ang bola. Once you are in minority, well, magrespeto sa mayoriya. Dawa pa ba pabarabaraliktadon tapa ang gabos? Ang labanan po sa House, ang labanan sa Senate, sisay ang may mayoriya. Iyo yan eh. Iyan ang demokrasya eh. Iyo yan ang, iyo talaga yan ang batas. You have the majority, you have the ball. Arog talaga kayo ni. Eh. That's how our democratic processes works. So ngunyan, inimpagbalyo ni Senator Chis and ni Senator Joel Villanueva na naging kontrobersyal sa si Senator Chis por medyo dumampo sa Port Wheat and itong kontrobersiya sa election election contribution kang sarong ano niya, sarupong kontraktor. And si Senator Joel Villanueva, dahil po duman sa pagkaka-imbalto sa sinasabing pag-receiving kickback kan mga flood control project duman sa Bulacan. Itong election contribution, na desisyon na ito kang COMELEC, although may pagbubuhay na ginigibungon niyan, si Inot exonerated duman si Senator Chis, mayong nabalgar na election loss. Si Senator Joel Villanueva, ongoing ining akusasyon na kickback sa saya. Bayanta na ang law take it course. Mag-abante ang mga investigasyon laban po digdi sa duwang senador ini. For the meantime, tawan ta po ning kredito ang sa indang naging gesture. Natapos na po si deadlock. May 13 na ngunyan ang bagong majority. And matrarabaho na sinda. And ako na kan grupo ninda Senator Alan Peter Cayetano, malat na nagdumana po si Senator Bongo, nag-attend na sa sesyon, Senator Camille Villar, Senator Pia Cayetano, and Senator Loren Legarda. Medyo may pagkasuplada lang ang pagkasimbag ni Senator Pia Cayetano sa haputkan ng mga taga-media. The same with Senator Loren Legarda. They have the numbers. So, kaya po anindang we must heed digdi sa bagong majority. Iyon man talaga ang dapat eh. Magrespeto sa bagong mayoriya. And go back to work. Pass the important laws. Magdiribate. Mag-ibuning mga batas na ikakarahay kan mga Pilipino. Iaangat kan sa toyong pagbuhay na dai po nako-compromise ang investigasyon sa mga inaakusaran na imbelto. Ito pong ginibo kang grupo ni Mike Defensor na may mga bago na naman na mga former bodyguard ni Saldico. Dahil mina po itong gayo pigtatawan ng dakulang panahon ta mukhang nagpi-fishing expedition ang grupo ni Mike Defensor. Mukhang ginagamit ninda ang media and ginagamit ninda also ang social media to create doubt. O ngunyan, kang nagkampi si Senator Chis Escudero, nag-receive naman daan ng maleta. O. Si Loren Legarda, si Senator Loren Legarda, napasala da. Kaya masakito ng tubo dun. Ining mga aligasyon kaniyong mga bodyguard, former bodyguard ni Saldico. So let the ombudsman do their job, i-interrogate iniyo pong mga aligasyon kaniyo pong mga former bodyguard. Hilingon, may ebidensya ba? May documentary evidence bang maipipresentar to prove their accusation kontra mismo kay Presidente Marcos, asin sa iba pa, including iniyo pong mga senador and iba pang mga pinangaranan ninda. Bayaan ta po na ombudsman ang magtrabaho kayan. And kung igwaning magkakanigong ebidensya ipresenta, darahon sa korte, darahon sa sandigan, and let the sandigan bayan hear iniyong mga pig-aaligar ninda sa mga taong sinasabing nag-resibi ning mali-maletang kwarta. For the meantime, bayaan tango na po ang Senado, magtrabaho, kadakol pong mga bagay na dapat maipasa, kadakol ning mga dapat tutukan, si mga biktima ta kanlinog duman sa Mindanao, kulang pa po ang ayuda, may inaabangan kitang epekto kang El Nino, very strong El Nino, ano ang mga measures to mitigate ang effect sa satuya, ini ang mga badapan tutukan. And tutukan, ini pong mga halangkaw na inflation rate kan satuyang nasyon. And nagpapara langkaw na numero kan mga unemployed Filipino. Tama na si Ribok. Let's work together. Ipahiling ninda na tama ang pagbayad kan mga taxpayers ning sweldo sa sainda.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.

0: madi, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Ay, bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
0: O diba madi? Ay, ano ka? Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
0: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitahon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Gum, brownout na naman sa weekend. Sa ito mo rin magpalipot-lipot.
4: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot, malinig, asinwelo.
3: Ha? Sa'yin man?
4: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
3: Saan ba ya iyan, Gom?
4: Sa papatantan na Patu, Gom.
3: Wow! Sa papatantan! Gusto ko yan!
4: Iyo, Gom! Sa papatantan!
5: Papatantan Apartel, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
6: Balog

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras ang kunya na mga tugang alas 7 na po nin pag-aaga ang oras pong ini darastoya kan Bimeg Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula kasi ito yung atama na orega si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri sa kamag poultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban, sa asintado, bareta alas 7.

Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barreta ala 7. Holiday ngunyan sa naga, ninuli po ta ika-78 charter anniversary kang syudad. Uya po ang headlines kan mga nagbabagang mga barreta sa lado lokal. Mayor Nene Robredo, papanginutan ang selebrasyon ngunyan aldaw ang ika-78 charter anniversary. Mga aktibidades kanaga na nakalinya ngunyan papanginutan niya kabali digdi ang groundbreaking kang groundbreaking mga tugang kan Naga City Rental Housing katabang ang DISUD. Napapartisiparan man ni Secretary Aliling ngunya na aldaw. Asintado Headlines. Sa iba pang headlines kan mga bareta, magtugang na binyas na binawayaning buhay sa sulo duman sa sindang residensya sa Salongigi sa Kararayan, inilubong na kasudma. Live fire exercise kan Philippine Army asin man Australian Army. Ginibo duman sa Balugo Pasakaw, mga putok asin man pagsabog na dangog. Abal-habal driver sa kanaman dakop sa bypass operation. Gobernador El Rey Villafuerte, liwat na mudbud ning kwarta para daas sa educational financial assistance kan Kapitolyo sa mga estudyante. Asintado headlines. ABC President Asun Piñaflor, gustong pa-uniformihon ang mga tricycle driver sa naga. Pasapatuson asin man saro lang ang kolor kan sa indang mga tricycle. Camarines Norte, niyugyug ning 4.6 magnitude na linog sudma.

0: Samantalang gastos kan Kapitolyo sa nakaaging kaugma festival uminabot na sa 120 million pesos sigun ki dating board member Dr. Carlo Batalya.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Naga College, nagpahiling na naman ng tibay. Iyan na pagkatapos na makalaog sa semifinals kan ASEAN AI Hackathon 2026.
1: Asintado, asintado. Headline.
0: Sa sports, Alex Yala, sinapawan ang world number 33 na si Donna Bicic sa Berlin Open.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Yan po ang mga headlines kan mga bareta. Dara po yan sa tuya kang S&J Hardware Plus na magkakaigwa po ning anniversary ngunya na bulan na July. Asin magkakaigwa si daning anniversary sale up to 30% off on selected items. Naraman po sa tuya kan Atlantic Bakery na nagse-celebrate kan sa inda pong ika-60 taon na anniversary na sa kada pagbakal po ninyo ning tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket kamo and may chance kamo manggana ning MacBook Air asin man duwang brand nyong motorsiklo.
1: Asintado, asintado, asintado.
0: Ang enot na arangkada kan sa tuya mga bareta, mga tugang, dara po ni sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Papanginutan mo niya na aldaw ni Mayor Lene Robredo asiman ni Vice Mayor Gabby Bordado ang mga programa para sa ika-78 Chartered Anniversary kan syudad. At siya na pagkahapon, isasarado ang pirang mga mayor na kalye kang naga tanganing pabiluhon ang mga aktibidades para sa pagrumdum kan ika-78 Chartered Anniversary kang syudad. Kabali sa mga nakalinyadang mga programa ngunyan, iyo ang gigibuhon pong groundbreaking ceremony kang Naga City Rental Housing na kunsain ang pamayo mismo kan Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD ang katuwang kan syudad. Ang groundbreaking ceremony gigibuon po dyan sa Barangay Kang Lerma asin aapo doon po ining Naga City Rental Housing Program kang National Government sa paagi kan DSUD para man ma-relocate ang mga informal settlers na maigwani mga low-income earners na mga taga-syurid ganaga. Itutugdok ang limang low-rise building o condominium type na tig-apat na eskalon kada building na may 64 unit o total na 320 units para marentahan kan mga priority sector sa loting pagruruganing kan lokal na gobyerno kanaga na nayaon sa Barangay Kang Lerma. Susundan ini kan launching kang initial na 100 units kan modular housing sa Barangay Pakul para man digdi temporaryong idakit asin paistaron ang mga na-identified na mga residente sa Lerma na apektado kan construction kang Naga City Rental Housing na prioriting iyo ang makakuha ng slot sa housing rental. Kasunod gani ang pagkakaigwaman ng ceremonial start kan employees housing sa Abelia Vita sa Pakul na kunsain initial na 100 na casual and permanent employee ang qualified na makaka-avail. Mientras tanto, sa obhetong paurugon ng environmental responsibility asiman ma-promote ang circular economy practice sa local level sa paagi kan matali dangan epesyenteng pag-reduce o reuse asinman recycle din mga basura. Pinagpirmahan kang LGU Naga, SWM o TESDA asiman kan bistadong korporasyon ng soft drinks ang sarong MOA kasudma. Pinanginutan niya mismo ang kasunduan ninda TESDA Director General asiman former 3rd District Congressman kan Negros na si Francisco Kiko Benitez na naging kaiba ni Vice Mayor Gabby Bordado sa Kongreso kadto. Lenny Robredo, Mayor Kanaga City, asiman ni Maria Christine Ponce Garcia, Senior Director ng Public Affairs, Communication and Sustainability, Bistadong Soft Drink Corporation para sa pagtatrabangan katakod kan epektibong programa sa solid waste management kang syudad. Asin paglansar kan primero sa Rion na Solid Waste Management Operation Level 3 training program na konsain na 25 trainees gikan sa SWMO asin barangay. Sa seremonya asiman programa kasuma sa compound kan San Isidro Sanitary Landfill, ang naging mensahe po ni Director General Kiko Benitez na maging ehemplo liwat ang syudad sa commitment tanganing mapakaray ang inisiyatibo sa responsableng pagdidispose kan mga basura. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang mga bareta, liwat na mudmud ning kwarta si Gobernador Elry Villafuerte. Sa atubangan kang nagkukurahaw, nakangiririt na mga estudyante sa Banuan po kan na Tigaon. Sa tabang, ninda Vice Mayor Julius Lilis na dati kaalyado kan mga Puente Bella, nagbalyo na sa mga Villafuerte asin man ni Councilor Kapitan Jerome Lilis kang Team 1 Tigaon. Councilor Lan Villafuerte, Cesar Mol, mga barangay leaders asin man na mga partogdo. Personal na ipinanao ni Gobernador Elry Villafuerte ang 1,000 na pesos educational assistance daa sa mga naka-enroll na mga estudyante sa Duwang High School asin man sa mga teachers na mayong pili, mayong nawalat, gabos, tinarawan. Sa panahon da kaya ning halangkaw ang presyo kan mga barakalon, ang bawat o kada sintimo, importante. Kaya namunmud ang gobernador ning mga, namunmud ning 1,000 pesos na pwede dang ipambakal ning school supplies, uniforme, sapatos, pamasahe, dagdag na balon sa mga estudyante. Ini ang serbisyo ng haloy na daang pigpapanindugan kan gobernador na makatabang sa mga estudyante sa mga eskwelahan na naupa ini ning cellphone, laptop, asin iba pa. Uya po, sinaging okasyon sa Tigaon kasudma.

na ako ang magagad ng regalo. Ang gabos na estudyante na naka-enroll degree. Gabos! Mayong pili! Tag 1,000 pesos!

0: lamang pinasalamatan ang mga taxpayers. Mga tugang, hali po yan sa buwista, ha? Bako po yan hali kay Gobernador El Rey, bako niyang personal na kwarta yan. Sa kwarta po yan kan mga parabayan ni buwis kan Camarinesur. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal Paman Graray. Daipa sinisimbag ni Gobernador El Rey Villafuerte ang ang nadiskubre sa ginibo pong public scooping kang DNR sa proposed 214 hectares na bubugtakan kang Camsur Uptown asin man kan sa iyang 54 hektaryang golf course sa kaumahan na sa indang pinag-expropriate sa mga taga-barangay Kadlan, mga taga-barangay Sagurong Asiman San Jose Pili. Sagot ko niyan, mayo panggirong ang gobernador kan Camarinesur pagkatapos na madiskubring mayo palan inining mga clearances gikan sa Department of Agriculture, sa Department of Agrarian and Reform, sa National Irrigation Administration, maging sa DNR. Para man sa iyang ipapatugdok na 54 hektaryang golf course na kunsain apektado ang mga kaumahan na igwaning irrigation o irrigated asin igwa padaangani ining dam. Apwera kani, nadiskubre pa na daipa converted ang nasabit ng daga bago ini pinag-expropriate kan Kapitolyo Probinsyal. Asin tinambakan ng unyaning daga, pinagbuldoser na, asin pinakudala na kan Gobernador kan Camarinesur sa public scooping na pinaapod kang DNR. Parte ini kang inaapod na proseso bago magpuon ang proyekto kan gobyerno. 214 hectares ang pinag-expropriate kan Kapitolyo. Kabali po ang kinamumugtakan kan iconic building na sagot ko niyan sigon kay Vice Mayor Tambong Galonta da ipa ini converted, da ipa na reclassify kang munisipyo. Asin mapaning land conversion sa Department of Agrarian Reform ta ini po sarong irrigated na kauumahan sa nasabit ng lugar. Dahil man nagtunga ang gobernador, samantalang yaon man sa ini sa bisinidad, ninulita uminabot ini sakay kan sa iyang pulang helikopter na uminabot dyan sa compound kan Kapitolyo Probinsyal. Sa mga pages kang napigpapadalagan kan mga taga-Kapitolyo, mayo pa ning pigpapaluwas na opisyal na pahayag ang gobernador kan Camarinesur kung taano ta pinag-expropriate na, o taano ta pinag-urokupar na ninda ang nasabit ng daga na mayo si daning clearances gikan sa DNR, sa DAR, NIA, asin maging sa Department of Agriculture, maging ang mga opisina kang DAR, NIA, DA, DNR, mapapo ning ipinapaluwas na pahayag kung taano ta pinagburuldoser na ang daga kan mga parauma na mayo pa ning clearances sa sainda. Mga tugang, ginibo kasudma ang live fire exercise kan Philippine Army asiman Australian Army dumampo sa Balugo Pasakaw party po ini kang inaapod na Kasanga 2601. Tanganing pakusugon ang depensa kan mga kang Puwersa Armada kan Pilipinas. Ipinahiling digdi ang pagdepensa kan Puwersa Armada kan Pilipinas in kaso may magpurbar na maglaog sa teritoryo kan nasyon. Nainot ang nag-respond ang Philippine Navy na sinundan kan Philippine Air Force asin man nakaabang man sa baybayon ang mga artillery asin man armor kan Philippine Army mantang nakadeploy man ang iba pang mga puwersa kan Army sa ibang lugar. Pinanginutan mismo ni Brigadier General Emil Cruz ang kooperasyon na siman na pag-impormar sa publiko. Mientras tanto na hiling manduman ang sinadangog kan mga taga-Pasakaw ang live na putok asiman na pagsabog. Parte lang kan Kasanga 2601 na live exercise sa kadagatan po kan Balugo. Uyan, mga tugang ang pirasa mga footage na piga palawas kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Go.
1: Ang message namin sa community, no, maging aware lang, maging alerto, itong aming ginagawa is para sa ating buong Pilipinas, no. We are really preparing kung ano man yung pwedeng mangyari o in real thing na pwedeng mangyari dahil may looming threat tayo, no. Alam naman ang karamihan yun. Kaya please, nangingi kami ng cooperation and be patient. Alam namin maingay pag may exercise. Nandidisturb yung normal routine nila. But then we cannot really avoid. Kailangan natin magtulungan. This is the time talaga magtulungan tayo para makaprep.
0: Nailubong na kasudma ang magtugang na binyas. Ang magtugang na binyas, mga tugang. Ang binawian ni buhay pagkatapos na makulong ini sa CR kan sa Indang Harong diyan po sa Longgigi sa Barangay kan Kararayan, Naga City. Kasod ma mamundong ipiga hatod kan kapamilya asin man kan mga kaeskwela kani duman sa Longgigi National High School ang magtugang na binawian ni buhay. Inilubong ang magtugang diyan sa Concepcion Catholic Cemetery. Napapatos ning retrato ang kada kabaong kang magtugang. Inulit na dahil na po inipinagtugot na magkaigwaning public viewing ning hulingani kang nangyari sa sainda. Naglumlum ang kalangitan kasod mamantang ipighahatod ang magtugang sa saindang lulubgan dyan sa Concepcion Public Cemetery. Dakop ang sarong 39 anyos na habal-habal driver matapos ining makuanan ning pinagtutubodan siya buo sa Ginibong Bypass Operation kan mga operatiba kang Kanaman Municipal Police Station sa Zone 7 Barangay Haring Kanaman na kanakaagi pong Hunyo 17 na maagahon. Sigon sa mga polis sa Ginibo ang operasyon bandang alas 12:20 katabang ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office. Asin man na sarong sachet na pinagtutubodan siya buo ang nako adigdi. Asin na kan ini kapkapan duwa pang sa shining shabu ang nakuha sa iya. Inaabot ning 0.39 na gramo ning shabu ang nakuha sa suspect. Niyugyug ning magnitude 4.6 na linog ang Binsons, Camarines Norte. Alas 6:31 ning Bangi, Kasubangi. Nasusog ang nasabit ng linog na may rarom na 52 kilometers asin inipo na sa may partikan West Cantinaga Island. Nakamati man ning intensity 2 ang Mercedes asin man intensity 1 sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Mga tugang, sarong proposed ordinance ang pinagsunad ni ABC President Asun Piñaflorcan Calawag. Ang ordinansang aapodon Naga City Tri-Mobile Uniformity and Professionalization Ordinance of 2026 na ang katuhan magkaigwaning sasarong kolor ang gabus na tricycle na namamasala digdi sa Naga. Sa sayang privilege speech sa sesyon na kang nakaagi Martes, sinabi kanina parte ini kan paghahanda ninda kang Naga bilang highly urbanized city. Kasali sa proposed ang pagsusulot ning uniforme kan mga driver arog kan puting polo shirt. Pagkakaigwaning ID asin pagsulot ning sapatos. Katuyan kang ordinansa na mapakaray asin ma-professionalize ang serbisyo kan pangenot na pampublikong transportasyon sa Naga maging presentable ini sa mga maarabot na mga bisita sa Naga. Duwang persona sa Naga ang dakop sa inaatubang kaning pagbalgar kang forestry code. Nasa custody ko niyan ka na Police Station 5 ang 27 anyos na driver. Digdi sa Naga City na igwang inaatubang na kasong pagbalgar kang 668 kang forestry code na ipinag-issue kang korte duwan sa San Jose. 10:20 ning aga kasuma sa Barangay Triangulo kang Sirbian inining warrant of arrest kan mga polis. Ang suspect pinagbistong si Mer, 27 years old, resident ni Canson 1, Barangay de Lusario, na may piyansang 40,000 pesos. Mientras tanto, pigsundan man ini 11:30 ng pag-aaga sa Zone 7 La Presa, Carrayan, Kanserbihan man ng Juan de Abares, ang suspect na si alias John, 32 anyos, resident ng lugar. Iguaman po inining inaatubang na pagbalgarman kan Section 68 kan Forestry Code. Ang mga baretang sa indunga na antabayanan na mga tugang, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo, kung kita po makape, siguraduhon ta po na naka-Best Cafe kita. Saro po ining herbal coffee, nagibo po sa halip po sa mga kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, mushroom, barley grass, asinman, stevia. Ini po clinically proven na nagtatabang ma-prevent, ma-manage ang kondisyon kang sa tuyang hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, heart disease, high cholesterol, asindakol pang iba. Mga tugang, aprobado po ini kang FDA, awarded best organic herbal coffee, kan taon 2019. Kaya nire-recommendar po kang asintado sa radyo ang Best Cafe. Mga tugang, igwaponing sarong estudyante, gikan sa Kalabanga, ang dinakop huli po ta... inaakusaran po inining pambabastos estudyante po sa criminology. Aramon ta ang follow-up kanin sa paagi ni Roy Ranoco.
2: Asintado live report.
0: Roy, anong latest ka ni Roy?
3: Marcel, Marinaga, yala sa kursi Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo. Actually, nagpundo ko rin niya. Nagpundo na ang paglasin ako nining
0: Bago nang estudyante.
3: Estudyante. Harapot ang kompleto.
0: Pero ano siya, dating criminology student, sa ina eskwilan, sa Naga o dyan sa Kalabanga?
3: Ayan. Alam mo, sa tuya. Sir, good morning si Sergio sa atin tayo sa radyo.
0: Ay, Kanel, good morning. Yes, sir. Abalahon ko ang pag-aaga mo. Apwera ka ning sibut-sibut ka mo. Ninulit ang niya na aldaw ang pag-start ka niyong L-top caravan dyan sa Saindong Banuan. Colonel, taway na po kami ng detalye kaning dinakop nindo na allegedly former student, criminology student na dinakop, ninulita may sahot sa iya ng sexual advances.
4: Yes po. Kang June 16 po, iba po kitang dinakop na may kaso. As in, sarok po siya sa Municipal Most Wanted, rank number 8. Ini pong personahe kay niyo, previously enrolled sa sarokong universidad dyan sa siyudad ni Naga.
0: Uh-huh.
4: Alagad po sa panahon ngayon, hindi po nakapundo naman dahil di umano naghahanap po ining trabaho. And additionally, sir, piyansa naman po yun eh,
0: mm-hmm,
4: sa kantidad na 180,000.
0: Okay. And ang inaatubang niya? Ano particular ang kaso na inaatubang niya about sexual advances?
4: Ang kaso niya po, yung acts of lasciviousness,
0: mm-hmm,
4: under Article 336 of the Revised Penal Code.
0: Mm-hmm.
4: In relation po ni sa Republic Act 7610.
0: Mm-hmm. Ano po ang ano kani? Ano ang nagreklamo sa iya? Minor o bako ba?
4: Yes po, sir. Minor de edad po, sir.
0: Minor de edad.
4: Nagreklamo sa iya.
0: Oo.
4: Kaya medyo darada ko lang ang kain sa piyansa.
0: So minor po ang nag-accuse digdi sa 19 years old na former criminology student sa Sarong University sa Naga.
4: Yes po, opo.
0: Okay. Ano na po ang status kang kanso kani Colonel?
4: Pansamantala po siya ay nakapagpiyansa.
0: Mm-hmm.
4: And makadat po ni kang hearing. And siya po ay po niya mag-aparecer sa korte.
0: So ini po pinalawasan ng warrant kang korte.
4: Yes po.
0: Ah, okay. All right. So nasa court na po ini, medyo maselan pati ang ano, medyo minor ang biktima kaya dahil na po kita mahapot kang iba pa mga details. Colonel, ngunya na aldaw po mangyayari ang pagpuon na kang L-top caravan sa Sendong Banuaan diyan sa Banuaan kang Alabanga. Sige po, kumusta na ang preparation nindo? Ngunya na aldaw para po sa L-top caravan.
4: Yes po sir, actually ongoing na po, may mga nag-arabot na ng mga personahe. Mm-hmm. Ang intensyon, magkuha ng L-top, mag-renew kang sa Endang Firearms. And hindi po hanggang sa aga, mm-hmm. kaya inaasahan ka po na inilyo ang duyugon. Kasi sa po yung mga firearms holder na expired na po ang sa Endang mga dokumento sa L-top as in sa firearms registration.
0: Opo. So pwede pang humabol ngunyan? Abot anong oras po? Colonel, ngunyan naaldaw ang pag-accept din doon ng mga walk-in.
4: Actually, sir, hanggang alas 5 po ni. Mm-hmm. Dahil kung dahil man po matapos ngunyan ang sa indang mga proseso, pwede po nang ipagpa sa aga.
0: Ah, okay. Sige. So, once again, at Colonel, invite mo po ang mga listeners and viewers kang asintado sa radyo na pwede pang humabol ngunyan. Go ahead, sir.
4: Yes po, sir. Sa mga tagapanginadyo po ang programa ni Sergio, ang gwapito sa radyo, iniimbitaran niyo po mo, digdiyo po sa Banuan ng Alabanga na i-grab na po na yung oportunidad nini habang yan po digdiyo ang team ng caravan, one-stop shop, na yun po ang masikaso ng mga proseso para po sa pag-renew ng L-top and firearms registration. Dakulang bagay po ni less hassle na po. Dahil na po kamo mapaligaspi. One stop shop, digdi po sa Banuaan ng Alabanga. Ini po sa suporta. Tan sa tuyo akong padangat, may ghost. As in very supportive na municipal mayor na si Honorable Mayor Philip Dumalasa.
0: Okay. Mabalos, Colonel.
4: Yes, sir. Mabalos man po. Maray na aga at mabuhay po ang sa imong programa.
0: Roy.
3: Thank you. Yes, kaya pala ni sarong 19 anyos na portion kan
0: minor pala ng biktima. Okay,
3: you
0: sige.
3: Spoko yan, minor, act of serious business, and inatubag na kaso.

0: asin sa atubangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Radyo Wa Pito.
0: Atyan ang tabayanan. Atyan ang tabayanan. NCF laog sa semifinals kan ASEAN AI Hackathon 2026. Samantalang Dr. Carlo Batalya Ibinulgar, 120 million da ang ginastos kan probinsya sa Kaogma Festival. Atyan yan sa pagbabalik.
1: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences, and

0: Paano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology.

0: Li tadaw aarin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga center of development sa criminal justice education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pagkukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pagkukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Ah! Di madumana ako.
2: Masain ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako. Tanaga College Foundation.
4: Pare, pare, may bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up?
4: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Nahihina nyo. Gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
9: Alas 7.45, mga tugang, dara po yan sa Tuyakan 3N Bakery. 3N Bakery, kung toasted siupaw, saka steam siupaw, ang hanap nindo, iyan po ang tatak 3N Bakery. Barato, masiram, asin man talagang paborito sa merienda, asin man isnakan. Yan. Kaya, 3N Bakery, baratong sugok, perming preskong sugok, kay puwan po nindo sa 3N Bakery, mga matugang. Mas barato po kumpara po sa iba. Kaya digdi na kita. Permi pang presko o perming bago ang sa inyong binebentang sugok. 3N Bakery, lakop na po sa Bilog, Nanaga, Kamsur, asin man sa Bicol Region, maging ibang parte ng Pilipinas. Dawa sa Ingansurok, Igwa. Ang pinakahuri po dyan sa Mabulo, sa May Mabulo Elementary School, bagong bukas na Brands Country and Bakery. Mga tugang, ang masunod na mga barata, dara po ini sa tuya, kan Bicol Petroleum, tandaan po nindo, sinda ang authorized reseller, kang Shell Fuel sa Bicol. Panginot na tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum, gas station po, sinda may 28 ng gas station sa Bilog na Bicol. Magkuka po sa Camarinesur, Albay, asin Sorsogon. Kung mapakabit ka mo ning solar, mga tugang, hindi ka mo sa Bicol Smart Save Solar. Tano, sinda po ang solamenting DOE accredited para po sa pag-install ng mga solar panel. Ang lifespan as in durability kan sa inda pong mga solar panel ang iginagarantiya po kan Bicol Smart Save Solar. May opisina po sa Camarinesur. Yan po dyan sa Zone 1, Karuyruyan, Pili, Kamsur, ang sa indang warehouse. Kaya madali nindong ma-contact sa diri po ini ni Miss Marichu Fessler. Marichu San Luis Fessler. Kaya mga tugang, ang durability, ang lifespan, iyo ang magagarantiya sa indo. Halaba pong warranty ang itatao sa indo kan na Bicol Smart Save Solar. Ang senda po mga installer, bakong basta-basta, gabos po ini nag-training sa TESDA. Kaya dumang kita sa sigurado ang durability kang solar. Bicol Smart Save Solar. Kontakon lang nito si Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. Balik kita sa tuyang pagbabareta. Saro na naman na onra ang dinarakang Naga College Foundation sa Bicol pagkatapos na makapalaog o makalaog sa semifinals kang ASEAN AI Hackathon 2026. Ang team kang NCF Apex Node gikan sa Naga College Foundation Incorporated. Ang sa endang proyekto na Sentry Mesh sarong makabagong Internet Independent Disaster Communication Network na ipigdisenyo tanganing makatabang sa mga komunidad na na-isolate kung igwaning bagyo, pagbaha. Gamit ang Artificial Intelligence o AI, kayang hulaan kan sistema ang tindikan na huma asiman magrekomenda kang pinakamaray na evacuation routes maski mayo ning internet connection. Patunay ini na ang talento asiman inobasyon kan mga estudyante kang NCF kaya nang makipagsabayan sa pinakamatitibay sa bilog na ASEAN. Ang team NCF Apex Node na padagos sa kansaindang ginigibong inisyatibo. Innovation tanganing darahon ang bandera kang Naga, Bicol Region asiman Pilipinas sa lindong kan teknolohiya asiman Artificial Intelligence. Mga tugang 120 million ang ginastos kan Kapitolyo Provincial sa Kaugma Festival kabali ang pagbayad kan mga rides na makukuapo diyan sa bagong kinamumugtakan kan Kapitolyo kan Kamarinisur. Ini ang panibagong pagbubulgar na ginibo ni dating board member Dr. Carlo Batalya kan CCWI o Crime and Corruptions International sa likod kan panibagong pigsangat kaning kaso laban sa mga opisyales kan probinsya. Sigon kay Dr. Carlo Batalya, 120 million bakong 75 million dinulit na nagbayad pa ini sa mga rides na libre mayong bayad dyan sa Kapitolyo Provincial. Sinabi ni Dr. Carlo Batalya na ang problema sa Kapitolyo iyo ang daipag-gibok ang inapod na transparency na ipinapaarang sa taxpayers asin daipig-lalaag sa saindang website o ano man pong social media platform ang sainda pong mga pinagkagastusan bilang parte ini kang pag-inkiminar kang gobyerno na maging transparent sa mga taxpayers ang pagagastos kan na probinsya. Sinabi pa ni Batalya na nakagastos ng 120 million subuot ang Kapitolyo pero pigpapasakita na bayadan si mga parauma na pinag-expropriate ang daga asin bubugtakan kan 54 hektaryang golf course. Sigun pa kay Dr. Carlo Batalya, may panibago siyang isasangat na kaso laban kay Villafuerte na may koneksyon sa paggastos kan kwarta kan probinsya. Ang mga baretang yan sa indong naantabayanan, darahan po sa tuwek ang Lutus Blue Hotel, ang pinakang-enot na hotel sa Naga na yaon po sa Laog Mall. Sa Laog po ini kang Yashano Mall sa Ruas Avenue, Diversion Road, Naga City. Naraman po sa tuya kan 3GX Solar Aircon. Gusto nindo ni maging matipid sa aircon, mga tugang, dawa po nagpaparalangkaw ang kuryente. Ngunya na igwa kitang El Nino and asahan ta po na malangkaw na naman ang rate kan sa tong kuryente. Kaya mag 3GX Solar Aircon na kamo. Sa kantidad na 40,000 pesos na solar aircon kan 3GX, pwede na po yan hulugan, pwede na po yan ng Iskairo Asinman Home Credit. Pasyar lang kamo dyan sa Barangay Dinaga, Elias Angel Street, harani sa Plaza Rizal. Baretang Sports na kita.

Barretang Sports. Dinaog ni world number 35, Alex Yala, ang world number 33 na si Donna Bicic kang Croatia sa score na 7-6, 6-4 sa round of 32 kan Berlin Open. Iniya ni kadua nga sulod na gana ni Yala laban kay Bicic sa sendang pagbabakbakan sa grass court season. Susunod na mga kalaban na kan round of 16, si world number 2, Elina Rybakina kan Kazakhstan. Saro sa pinagkukonsider pinakamatibay ko niya na babaeng tennis player. Ang rematch matapos kang enot na pag-ampangan kayo sa Italian Open na kunsain na daog ang Pinay tennis player. Ang Barretang Sport na sa tuyo na ang tabayanan, darapos sa tuyo kan...

0: Mga tugang, iyon na po yan ang kabilugan. Kanso to yung mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Sintado Bareta alas 7. Ang mga bareta ang sanunyan na antabayan ang darap po sa tuya kang HGB Pawn Shop. Ang pawn shop na may puso. Pawn shop na talagang kadamay po din do. Turn your gadget into budget. Madyara po sa HGB Pawn Shop. Ang HGB Pawn Shop, halangkaw ang kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew. Hababa po ang interest rate. Kaya dai ka mo masasakitan. Pwede ka mong mag-collateral kan sa inyong mobile phone, smart phone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, at iba pang collateral na may extended month na tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuhan. Madyan na ang HGB Pawn Shop, igwa po ning pitong mga branches. Ang pinakahuli pong branch ninda na nagbukas, iyo po ang branch digdi po sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, likod lang yang ang BDO Tabuco. Ang James sa Jensen Marketing, iyo po ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyo na mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan, sinda po matukdo asiman ma-support sa indo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiserbi sa motorcycle riding public. Dumanan lang po ang sendang main office sa Jameson, Tabuco. Siyempre, kung naubusan po kita ng LPG, dumana kita sa Nation Gas. Ang Nation Gas, nag-deliver po hanggang alas 10 ng banggi, basta makaapod ka mo ng amay-amay. Kontakon lang po nindo si Kirk sa 0961-42673, 0956-015-6800. Makukuha po yan sa ground floor, Kanmanta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Mga tugang, ngayon na po yan ang kabilugan kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta. Daraman sa tuya, manggiraray kan Grandmaster Mall. Barato po mga school supplies sa second floor kan Grandmaster Mall. Makuha po nindo ang Angena. Anum na pidaso po ning mga school supply, konsiderado na po yan wholesale. Kaya mas barato pag Grandmaster Mall na along J. Hernandez Avenue, Naga City. Mga tugang, iyan na po ang katiripunan kasi ito yung mga bareta. Ngunyan na ika-78 Charter Anniversary kang Naga. Ipinapaaram po pala na sa mga may transaksyon sa bangko ang BDO San Francisco bukas hanggang alas 3 ng hapon. Hali po ni Manager Dindin kang BDO San Francisco. Si mga may transaction po sa bangko, dawa po holiday ngunyan sa Naga, bukas ang BDO San Francisco. Ang announcement, hali po kay Manager Dindin, ang branch head kan BDO San Francisco. Diyos mabalos, maray na aga.
1: Sa inyong nahinanyo, ang mga nagbabagang bareta, digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radio